0: 1, si phase 1 ay award na, may notice to proceed na, nagpuna po nga ni kan February 19, 2026, alagad as of the month of April, I think last week of April, si report na ipinadara po sa Sabuya, nasa 1.63% pa man lang. Kung igwa man adjustment, diit lang po daa. Pero ang mayor na dahilan po kayan, dahil dahil nakaka-deliver nin kinakaipo na dumping materials dyan po sa project site. Sa may nakabantay. nagduman ako, nailing ko si mga nakabantay duman eh. May taga-sakit kalikasan. Di ba? Igwa pang sarong security agency, kanpinsan niya.
1: Itong jar.
0: Itong jar. Oo, maski magduman, kamungun yan sa video.
1: Inapot mo sinda, sir. Ano tarayaon sila duman? Ano da ang binabantayan inda?
0: Idaga da.
1: Ay buhay.
0: Vampira, ano. Anyway. Tapos nga ni, bagaduman, ano. Ang may possession na kayo ni, ang may legal possession, including physical, yun na po ang DOPR. DOPR, sa project po ninda yan, igwang permit na ipinaol sa DOTR, ini man na DOTR and KAAP, authorize man po si contractor. Di ba? Kasi pwede nga makakapagpatrabaho kan project kung di mo i-authorize si contractor. Tapos kung matauhan kan contractor. So kumbaga, sinaman lang ang authorized persons or personnel na dapat tiyaon. Saan naman tiyaon ang sagit kalikasan, pambihira.
1: Ano pong ginigibo, sir, kan DOTR? Anong sabi kan DOTR?
0: Actually, nagtitipon kita ngun yan in mga resolutions. Ano. Nabaritaan ko na ang sanggo niya ang Panglunsod Kanaga.
1: Igwa na pong
0: naipasar na resolution patungkol po sa nangyayari po dyan sa Naga Airport. Banwaan po kan kanaman, igwa naman. May mga iba pang banwaan na masurunod. Mga business organizations. So hinahalata lang po. And personal po akong madara kayo ni duman po sa DOTR sa
1: agad, KAAP. Sir, hagada mo daw po ning resolution ang Comsor Chamber? Baka magtao?
0: Sabali yan duman sa sakuyang pangapudan na mag-take part sinda. Mag-action sinda. Apektado po. Nagngangalas po nga ni ako. Dapat kung igwang manginutan sa paghiro dyan, kabali po ang Camarineso Chamber of Commerce and Industry.
1: Apektado
0: po sinda.
1: How about sir, ang Metro Naga?
0: Ang Metro Naga, aram ko pinag-uulayan po ini. So, in all likelihood, may maluwas po na resolution. Kasi iba pa pong mga grupo.
1: Okay. Opo. Sir, inabot na ako, sir, ng oras. Pasinsya ka na, ta si Renner Bukay na ang masunod. Sa iba pong hapot, si Roy na lang. Congressman, thank you, sir.
0: Salamat kami, Joe. Roy, salamat.
1: Thank you. Bahala ka na, Roy, itong hapot sa HUC, sa iba pang mga questions.
2: Ito na, may tanong si dating kusel, ito dulo sa Rio. Okay. Halis sa location, si Nakolis Congressman at sa legasyon, si RSR.
1: Salamat, Roy. Ang baretang iyan sa Tuya na Antabayan. Ang interview, dara po yan sa Tuya kan EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical.
3: Your bean, sir.
4: What? 40,000 pesos for dinner?
5: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
4: Order pa more. Dessert?
6: EO, love your eyes.
1: Mga tugang, mabalik po kita dyan. Ang sa tuong kooperatiba, day na magparahali, day na maghali, ha? Day na maghali. Yan na naman, magharali na naman kamo. Day maghali. Si may nga hapot, taano tahalangkaw ang sa tuyang taripa, taano po ta naglangkaw ang sa tuyang bayadan, taano po ta naglangkaw ang rate kan kuryente. Day maghali. Taya naman, magpaparapuros na naman kamo sa Facebook. Kung ano-ano naman ang pagpaparayamutam nindo sa Facebook. O ngunyan, si Renner Bukay, makakaulay ta, hapoton ta siya, taano po tahal.

0: Langkaw ang satuyang rate sa kuryente ngunyan. Pagbalik kan satuyang an sa tong kooperatiba.
1: Radyo Guapito.
2: Bawal ang kabit. Bawal magtakod kan linya ning kuryente sa ibang harong o pagtap kan linya hali sa lehitimong koneksyon na mayong pagtugot o permiso hali sa Kasureco 2. Ini ang mas istrikto asin pinakusog na kampanya kang kooperatiba base sa Anti-Filferage Act o Republic Act 7832. I-report ang illegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na impormasyon kan nagsumbong mantinidong confidential sa kapatid.
3: Kasureco 2 Safety Tips. Iwasan ang paggamit octopus connections o paggamit ng surumpay na extension wire. Posible ini ma-overload as in magkausan ng limalaso arokan kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Limitaran ang pirming pagbukas ng refrigerator kung daiman kaipuhan. Ini para maiwasan magdakol ang konsumo as hindi iman tulos maraot ang ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.
4: Mataas ba ang konsumo sa kuryente ng aircon mo? Ang laki? Kaya iyang pababaan. Easy-easy, kayang-kaya. Nag-e-aircon tayo para hindi mainitan, hindi ba? Hindi para ginawin. Oh, hindi ba? Aminin ninyo, gusto lang natin mapreskuhan, hindi naman mga tugsalamig. Ang konsumo sa kuryente ng aircon ay dahil sa compressor nito. The more na under ito, the more the konsumo. Kaya ako, 25 degrees lang ang thermostat. Ala eh, ayos na, presko na. Hindi kailangang sobrang baba ng setting, pagkalamig-lamig. Tapos ang suot naman eh, pagkakapal-kapal. Hindi gayon. Ang damit, dapat iyong maninipis o yung presko lang. Kapag 25 degrees lang ang thermostat, hindi masyadong kayod marino ito. Ang aircon ko, lagi ring malinis. Pag napapabaya ang madumi, nakaw, mahihirapan ng compressor. Lalakas na naman sa konsumo. By the way, nung binili ko are, pinili ko yung mas mataas na IER para mas mababa ang konsumo. Tandaan, konsumo sa kuryente, kayang pababain. Easy-easy. Bayarin sa kuryente, bababa.
5: Sa paggamit ng aircon, idiskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, idiskarte mo.
6: Daigibuhon istaran ang kulungan asin magbayad ng penalidad hanggang 50,000 pesos. Anti-Filferage Act o Republic Act 7832.
2: Report sa Kasureco 2 ang ilegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na informasyon ka nagsumbong, mantinidong confidential.
3: Kasureco 2 Safety Tips. Daibayaan na naka-maximum speed ang electric fan ng halawid na oras. Ini para maiwasan mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minabakal bagong appliances, pili mo ng EER o Energy Efficiency Rating kaini o STARS. Mas halang kaw na energy efficiency rating o STARS, mas hababa konsumo sa kuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.
4: Alam ba ninyo na ang simpleng plancha ay isa sa pinakamalakas sa kuryente? Dini sa amin, hindi nagpa-plancha pag demand peak hours. Ito yung mga oras na kadaming nagamit ng kuryente. Kainitan din ang araw iyon. Ay kawaawa naman ang nagpa-plancha. Mainit na ang panahon, mainit pa yung hawak na plancha. Ay nako, ay di parang Bartolina. Pag hindi kainitan ng oras, yung electric fan, syempre, sapat ng number one laang ang fan speed. Yung oscillator, nakalock, nakatapat laang sa nagpa-plancha. Konting iwas doon sa plancha. Kung ihip kasi ay natama doon, ay di parang pinilalamig mo yon. Ay kailangan mo nga ng init eh para maunat ang damit. Isip-isip.
7: Yung kuryente, paiinitin ito. Samantalang yung electric fan, pinalalamig ito.
4: Ay naku po, nagkontrahan na. Ay di kuryente todo-todo.
7: Ewan ko sa inyo, pero ako, ang plancha, pinag-iinteresan kong pababae ng konsumo ng kuryente the easy way. Para bayarin ko sa kuryente, mapababa din.
5: Sa paggamit ng plancha, idiskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, i-diskarte mo.
3: Kasureko to tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner or refrigerator, pili yun si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon or ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini, on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oy, 921 na!
1: Uyan naman yan ang programang Ansatong Kooperatiba. Programa sa radyo kan Kasureko 2. Ma-informar, ma-diskutir, asin masimbag sa mga kahapotan. Reklamo pati anunsyo sa dalagan asin operasyon kan Satong Kooperatiba. Ansatong Kooperatiba. Makiaram kita, magmangno asin magtabang. Munyan, uya ang sendong host, Joe Usabal asin Rener Bukay.
0: Pagkatugang Diyos Maray na Aga, ini po ang Satuyang Kooperatiba. Ako po ang Sending Coach Joe Sabal. Siyempre, ang sa kuyang partner na mapadaradig din ng pansit bato ta birthday ko niya ni Manay Linda, ang mabuot na ina ni Rener Bukay. Dahil na ka mo mag-snack 30, tapapadarang kita ng special pansit bato. Ner, good morning!
8: Good morning, Sir Joe. Sa gamos po na nag-aantabay ngayon, good morning po sa Indo.
0: Mayo po, yeah. Si Rinera, dahil po nag-live sa mga oras pong ini, nagluluto po ng special pansit bato.
8: Yeah, pigpapalumoy pa.
0: Pigpapalumoy pa po si Bangot. Ang nabakal po ni Riner, anayon, ano, na...
8: Ay, pambira yan.
0: 220 na ang kilo.
8: Anayon yan.
0: Anayon, hindi sa Pamplona. Pag may nahiling ka dyan, mapapaypa yun kabaga. Oy, boss, 200 na lang. Oh, ako, 200 lang rin. 200 lang kilo kang karning laman. Pero, mga pitong bisis na nag-ugbon.
8: Yan. Ay, pambira yan.
0: Pero, happy birthday ko na kay Manay Linda.
8: Ayun po, Linda. Happy birthday sa kanyang ina.
0: Oh, sa ina. Ang mabuot na ina ni Rener Bukay. na ano po, ning pigparakurodot kami kaya na Audi Consina kanto. Ta si Rener, inabutan mo yan si Rener kato mga tugang. Diyan sa Christine Beauty Parlor. Hinubaan mi po ning short.
8: Ay, pambira yan.
0: Eh, baga ni Rener, tanda mo ba ito, Ner? Itong hinubaan mi ka ning short. Mga 1990s yan. Diyan po sa Christine Beauty Parlor, diyan sa Bayi Katayid kang Pilipinyana. Diyan po kami kato nag-i-restambay. Tamari report. Maabutan mo yan si Rener. Sabi niya, di. Buhit. Mayroon siya aki ni Melinda. Ubaan na kaya shorts.
8: Ayun. Nahalata ang edad tayo. Mira, nga 90s pa.
0: Ay, pero nang edad ni, ano wala, ni Manay Linda Ner. Pero nang edad.
8: Abong Sabihon.
0: Oo.
8: Siglingawa na si edad, pero si Pet sa kang Kamundagan. Tanda pa.
0: Ah, tanda pa. Yan. Mayo 28. Yan. Mayo 28. Mayo 28 ang birthday niya. Balik na doon mo ang 28. Yun ang edad niya. Oh, nawara. Naputol. Alat. Ner, naputol. Sabi ko, ang edad po kang ina ni Rener, balik na doon mo ang 28. Okay. Alat ko natin, nagpapalumoy pa si Rener kang bangot, kang ano, kang pansit bato. Okay. Naputol. Ner, naputol ang linya. Tabi, Ner. Ang semong signal. Nag-a-upload kami. Ka-birthday niya si Papa Paul. Sisipaan mga ka-birthday ka ni. Okay. Mm-hmm. Alam ko na po. Okay. Yan na. Nagbalik na. Okay, Ner.
8: Yan. Yan. Yan, tabi, Sergio. Garoon. Eh, man, maray.
0: Ha?
8: Sobrado man ang maray.
0: Sobrado man ang maray. Dahil bali sumobra, basta dahil kumulang.
8: Oo. Okay, tabi, Sergio. Sige. May mga announcement kita, Igdi.
0: Okay.
8: Yan.
0: Subago, nag-announce na baga si Congressman Legation na ano na, na pasado na sa final reading sa House at masakat na ini sa Senate. Ini yung extension kan franchise kang kaso Reco 2.
8: Yan. Inot na inot, Sergio. Papasalamat kita sa tuyang mga congressman, mga author po kang sa tuyang franchise. Ang sa tuyang 3rd District Representative, si Kong Nelson Legacion, dakula ang tabang sa pagpasar kang House Bill number 002 sa kaining sa Kasoreco 1. Ano po? Ang Kasoreco 1 is 003.
0: Mm-hmm. Oh, naputol na naman. Anong nangyari na napuputol? Ner, perming na puputol. Dumang ka sa magamit kita third ng ibang linya. Baka sa linya yan, ano? Magamit ka kang Globe or kung di man kang, anong gamit mo? Smart? Mag-Globe ka na muna. Ta, nagpuputol ang linya. Makanuson ang sa tuyang programa. Okay. Okay, Ner.
8: Okay na. Yan. Okay man ang signal ko.
0: Ayos man, nagpuputol lang. Sige.
8: Uh-oh.
0: Okay.
8: Yan. Ining House Bill 002 and 003. 002 sa Kasoreco 2 po yan. And 003 sa Kasoreco 1.
0: Okay.
8: As in, may duwa pa kitang electric cooperatives nakasabay man ining sa may Kanoreco and portion po kay ining sa may panel ko 1. Yan. Hindi mo na kita sa Kasoreco 1 and 2. Na kung sa in, pasado na po ini sa third reading. So bago tigdadagog ta si Kong Nelson, dakulang tabang ang ginibukan sa tuyang third district representative. And katuwang man ining sa tuyang Filreca representative, Kong Presley De Jesus, and APIC party list representative si Congressman Sergio Dagook. Yan, siniba pang mga congressmen na pagtabang po. And syempre sa si chairman, Chairman Perer, kang Committee on Franchise, kang Congress. Yan. Paghuna ko, Sergio, madidipisilan kitang maray. At personal feeling ta si sitwasyon sa Kongreso, pero sa tabang po, kansa to yung mga may higos na mga congressman, lalong-lalo na yung mga author ta, dakula po si naging papel ninda para mabilis si approval sa Kongreso. And hopefully, yun man po ang mangyari sa Senate, siguro by August, ano, tama po ito si Kong Nelson, na may forward ta naman ini sa Senate, buo naman po si deliberation duman kun sa committee, and syempre, para maipasar na po ini and ma-approvean kan sa tuyang presidente. Kaya yan, papasalamat kita sa ngaran po kan sa Endong Lingkod and syempre sa board and management kang Kasoreco 2 sa kabus po nagtarabang ano po para at least maipasar po ini dakulang bagay na mataan na naman kita ning another 25 years na makapagserbi sa satuyang mga konsumidores sa laog kang area coverage kan sa tuyang kooperatiba. One city, Ining Naga, na deklarado ng highly urbanized. And may 9 municipalities kita, Ining Kanakman, Magarao, Bumbon, Calabanga, Tinambak, Siruma, and Melaor, Manilabac, Pili. Yan. Yan po ang sa tuyang tigsiservisyuan na kung magpadagos-dagos po ining approval pong ining, magpapadagos servisyo ta ide sa municipalities as in one city na kung sain ipo nasa area coverage kan sa tuyang kooperatiba. Kaya yan, tabi Sergio, yan, siguro ipangajita na lang na kung gurano o kung
0: gurano karikas
8: sa Congress iyo man po sa Senate.
0: Ang problema yung problema kita sa Senado eh. Ang problema kani kung ang maging chairman kang Energy si Bato.
8: Yan.
0: Sente siya ang hanapon mo niyan.
8: Yan ang problema. Siguro kung si Senator Bato de la Rosa, kumusta hunta na lang. Today tayo man sinda makukuha. Yeah, yan. Pero sa hiling ko baka magkaigwa naman ng ano. Solution ining naging problema ko niyan sa Senate.
0: Sana maging chairman kang Energy, very cooperative and workaholic na senador. Tanganing yan. Mapadali ang approval.
8: Mapadali kami. Po. Para okay. At least ngunyan na taon na ini, may sakata na sa tuyang presidente and ma-approve na po.
0: Ay, ma-approve na yan. Si BBM, padangat ang naga eh.
8: Ah, iyo po.
0: Padangat ang naga. Tama po. Yan. Kaya, aprobit siya randali. Yan.
8: Yan, ngunyan na aldaw man, tamay naghahapot sa tuya, ini pong Barangay San Vicente and Del Rosario Kanaman, Progress Homes, Phase 1 and Phase 2. May naka-schedule kita dyan ng 8 a.m. to 5 p.m.
0: Oh, Jenis na Dia. Magpamol ka na muna, Jenis. nag-celebrate ka sa idang wedding anniversary, si Magagom.
8: Ay, good morning. Sa tuyang,
0: happy wedding anniversary kay Jenis, sa kay manager niya. Magpamol na muna kamo. Magdala ning sini.
8: Makusog pa. Makusog pang maray si, ano, si Sir Jenny.
0: Ay, grabe. Nagsya-shadow boxing pa eh.
8: Ayo. Nahiling ko yan. Nagduman sa opisina kang nakaaging si Mana. Talagang baskugan pa.
0: Baskugan pang maray. Lalo na kung itaon na sa ko si hinahagad kong litso na orig.
8: Ay, igwa siya.
0: Naghahanap dahil naghahagad ako ng ano, ng itong mga breed na.
8: Ano yan?
0: Mga
8: native?
0: Oo, oh, native.
8: Magayon yan. Okay. Yan, 8 a.m. to 5 p.m. Almost 7 hours and 30 minutes.
0: O mga tulong dubling sine yan, Jenis.
8: Yan. Ang rason kaya ni Sergio, may nag-request sa tuya, no. I-relocate ang poste.
0: Okay.
8: Diyan sa lugar na ini, ano, sa may Progress Homes, sa may phase 1 o phase 2 ito.
0: Okay.
8: And sabayan ta naman ng clearing of lines. Actually po, pakiulay ini kang mga residentes duman na may kaipuhan kitang ribayan and i-relocate na poste ng kuryente. Kaya na-schedule lang ta po yan.
0: Pirang poste tabi yan, Er? Pirang poste?
8: Siguro dua. O tulo ito. And maklearing na kita sa laog dahil nakulong pong mga vegetation. Yan si nagiging problema kaya itong mga unscheduled or emergency power interruption na nangyayari. Gusto sabihin, hindi naka-schedule. Kaya nga ni unscheduled or emergency dahil biglaan pong nagkaigwa ng problema si kuryente. Dara kain ng mga nakakatama na mga sanganing kahoy as in iba pa man na pwedeng makaapektar sa serbisyo kan sa tuyang kuryente. Kaya yan, May 28, 2026, Thursday. Yan, okay. 7 hours.
0: Apera ka ni, same pa there. Same pa ang may power interruption.
8: May 29, sa aga po ini, pagpreparar po kita, 8 a.m. to 5 p.m., 8 hours man po ini, Barangay Sugod and part kang Barangay Salvacion, Poblacion Tinambak, Camarines Sur. Ang rason man po kayan, distribution line maintenance and dakulon kitang mga hotspot na nahihiling. Kumbaga pag sinabing hotspot, ini si mga nagbabaga na mga linya, dara ka ining halangkaw na konsumo, as in init kang konsumo kan sa tuyang mga konsumidores, and init kang panahon. Kaya may mga hotspot kita, kay puhan tayo ni. Inibaga si mga, pag sinabing hotspot, nagbabaga, nag-spark ang sa tuyang mga electrical hardware materials, kabali na po dyan si mga connection, si mga linya ng kuryente. Yan, tinambak po yan sa maabot pong Biyernes sa aga, May 29, 2026, aldaw na Biyernes. Barangay Sugod and parte kang Barangay Salvacion, Poblasyon Tinambak, Camarines Sur. Yan, and ito man sarong advisories na napaluwas ta, madali lang po, ano, hilingon ta lang. Itong manunungod sa mga unregistered na nakakabit sa tuyang linya ng kuryente, dumanin po ini sa mga nagninegosyo, ng mga nagdi-distribute naman, ng mga internet, o nagiging internet provider naman. Kaya lang, di nakarehistro. Basahon ko liwat, ano, public advisory, to all unregistered and authorized telecommunications, internet companies, and point-to-point connection providers using Kasureco to poles. Please proceed to the main to the office of the general manager, Kasureco 2, main office, Barangay de Losario, Naga City, to register and secure proper authorization not later than 5 p.m. Of May 29, 2026. Kung sasabihon, sa aga po, until 5 p.m. na sana, halat po ining mga unregistered and unauthorized telecommunication and internet companies and point-to-point connection providers na nagagamit po kang poste kang Kasureco to na konsiderado kayang illegal po ini, ano, na nakatap. Kung di sinda mag-report sa Kasureco to and then mag-secure ning authorization o mag-comply kay itong mga requirements ta, an authorized connection will be detached, removed without further notice. May final notice na kita sa senda. Kung sa RSA man po ini, yan, kung nag-aantabay ka mo niyan, may sarong aldaw pa po kamo, ano, para mag-comply kaya ning mga hinahagad sa sendo, para at least magkaigwa ka mo ning legal na nakatibayan at tinugutan ka mong magkabit sa mga poste ng kuryente kaining sa endong mga negosyo. Actually, negosyo na pala ini, Sir Joe.
0: Ayun, negosyo yan.
8: Oo.
0: Hindi mo niya makabit kumayo ining bayan.
8: Negosyo na kung sain.
0: Nag-income
8: sinda. Oh, pero dahil sinda nagbabayad sa renta sa poste.
0: Yan, yan.
8: Dakol na pong araw kainingon yan.
0: Maswerteng mga nilalang.
8: Tapos pag nagkaigwa, araw kaya na yung senaryo, ano? Dahil sinda nagrerenta, dahil sinda nagpaaram sa Kasureco para magkabit kaya ng poste. Pag nagkaigwa ng aksidente na nasabitan si kinabit nindang linya, matutumba si poste kang kuryente, damay si samuyang mga consumer, and sinda,
0: liable.
8: Kaya ayan, magpapagiram doon po kita, ano? Si may mga plano pa na maglaag o magnegosyo ng internet o magdistribute ng internet sa paagi po kay ning mga ang iba igdi P2P, si iba man may
0: di ba pwedeng nararanan yan, Er?
8: yan. Actually, ining mga legit ang mga distributor o ining mga internet provider ta, may mga lisensya po ini. Okay, may mga permiso. Arog kay ining Globe, ano pa ito? DCTV. Si
0: ang PLDT.
8: PLDT, yan. Sino ba pa? Garigwa pa yan. Nagkakapira na yan eh. Siguro na sa
0: Converge.
8: 8 to 10.
0: Converge.
8: Yan, Converge. Yan. Ang may nagsisecure sinda ng permit, ang problema, ining mga, ang nangyayari pa lang kay ni Sergio, may day sinda mababa sa tulo o apat na provider ng internet. Halimbawa, ikaw, kung nagpaplano ka, Sergio, ma-subscribe ka hindi sa tulo o apat na internet provider. Tapos, kung igwa ka na ng connection, duman sa haraning lugar, duman sa Indo, pwede ka naman mag-distribute. Ini ang ginigibo. Ayun ba gaano? May sindan yung problema. May sindang pundo ang supply ninda. Unlike bagay di sa iba na saro lang. Halimbawa, ngayon may kaulay ka lang ng sarong internet provider. Pag nagka-problema ang linya, di... mayo ka man ng internet connection. Sinda na, subscribe sinda, nagka-copy ra na internet provider. Tapos, nagsusupply man sinda. Yan, iyon na po yung mga naka-attach sa Satuyang Poste. Although, kang last week and kang Monday o Tuesday ito, may nagdaruma lang po sa opisina, siguro ito dahil mababa sa 4 or 5 na aminaduman po sinda, na naka-attach po sinda sa poste kang Kasureco, na mayo pong pagtugot ang kooperatiba. And nagsisecure na sinda ng permits.
0: Okay.
8: Yan. Sa liwat, until 5 p.m. on May 29, 2026. Sa aga po ini. Halat niyo po kamo so, hanggang 5 p.m.
0: So after kayan, yan, mag-ibo na ning lakda ang Kasureco.
8: Oo, uubuson ta na yan.
0: Okay.
8: Tatanggalon po si mga illegal na nakakabit sa poste kang kooperatiba.
0: Ner, may ano man di, bago kayo magpadagos, may request digdi. Pwede dang ipa-clearing kang Kasureco to, iniyong, ilingay nyo, isasend ko sa emo, sa Don Street sa Dayangdang Nero yan Nero big send ko sa emo Ner sa Messenger. Hello Ner. Oh, nawara alat.
8: Okay, yan Don Street.
0: Yan madali lang ha. Don Street corner Biluna Dayangdang. Opera nag send kani mga taga diyan sa Dayangdang Ner.
8: Sige po.
0: Uyan okay. Ay, iyo talaga, Ner, si mga ano kang kuryente, kable, oh, na ano kang kahoy.
8: O baka pa-check tamo na, Sir Joe. Iyo, ano, yun sa may poste sa Erarum.
0: Iyo, nasa...
8: Pa-check tamo ang lugar para at least kung sakali man maka-schedule kita ng interruption isabay ta na. Ano po.
0: Okay. Yan. Okay na tabi, padi. Padihon ko kaya nag-chat kani sa kuya sa kasarong listener tango ni bali at actually na duwa ang nagpadara kani si Saro Uya no isisin ko gira sa imo. Don Street corner Biluna Dayangdang Naga City. Si ano kang kuryente inano na kang mga dahon sa kasanga kang kahoy ano. Okay.
8: Yan, tabi Sergio, ngunyan man na si
0: naputol. Again, naputol. Madali. Achan, ihapot na nakirinir. Ini, sabi ni Manuel Velasco, no doubt na nagparalangkaw ang per kilowatt kan kuryente. Okay. Madali lang po ha.
8: Okay na.
0: Okay na, Ner. Okay na acknowledge na ka itong mga taga Don Street Dayangdang.
8: Okay po.
0: Baka na mag-ibuang paagi ta, baka mag-causing brownout. Okay. Ner, digdi na kita sa ano yan, mga hapot. Arog ni Mr. Velasco, ano data nagparalangkaw ang per kilowatt kang kuryente? Duwang factor po yan. Actually, naglangkaw po ang satuyang rate dahil kaniyo pong additional na dinagdag po kang satuyang power supplier. Pandua, dahil naglangkaw po sa sedang consumption. Ako nga ni Ner, nabigla talaga ko. Dati baka pinahiling ko sa emo, hababaon si bill ko sa kuryente.
8: Oo, almost 2K o 1K
0: plus. Oo, nasa ano lang, nasa 1.6, garo 1.2,
8: 1.6.
0: Araw mo kung pira.
8: Oo, ganyan.
0: Ganyan, nadubli.
8: 3K.
0: 3.2.
8: 3.2.
0: Biglang dubli, kaya sabi ko, ay day, ako alas 9 na naman ako, alas 9, alas 10 naman ako mapaandar ng aircon. Alas 2, pupunduhong ko na.
8: Ang problema ta kaya ngunyan, although nagtataga-uran-ura naman, grabe ang harasahas.
0: Grabe ang harasahas. Saka na talagang ano yan.
8: Dawa, alas 9, alas 10 na ning banggi. Yan, grabe pa ang init. Yan, tabi Sir Jo, ngunyan na si Manang ini, nagpuo naman po si pagbasa kan sa tuyang mga metro. Dahil ini na po si puon kang, kumbaga, laog na po duman sa cycle, ano? Yan, billing. Nasa billing cycle na kita, almost 30 days. 30 days ang satuyang number of days kayan para at least mabasaan sa tuyang mga metro, ang sa tuyang effective rate for the month of May 2026 sa residential po, 10 pesos, 0.4716 centavos per kilowatt hour. Sa low voltage, 9 pesos, 0.5963 centavos per kilowatt hour. Sa high voltage ta, 8 pesos, 0.1293 centavos per kilowatt hour. Exclusive of other applicable charges. Ano po? Ang kung babasihan ta po ining sa tuyang rates, nababanga siya sa tulo. Ano, binanga ta lang sa tulo, ano? Ang 14% kang sa tuyang binabayadan na power ining sa tuyang tarifa, na napapaduman po 'yan sa government revenues. Ano po? O tigri-remit kang kasureko to ko kang mga electric cooperatives sa mga ahensyas kang gobyerno arog kang tigsisingil na VAT, universal charges, local taxes, ining NPC stranded debt, si utang, Transco, as in iba pang mga diskwento kang mga consumidores. Ang 15% kayan, nalaog po duman sa distribution revenues and subsidy and discount na approve po sa Kasureco 2, aral po kayaning DSM, distribution supply metering, approve kang Energy Regulatory Commission. As in, siyempre, napapaduman yan sa operation and maintenance expenses. Ano po? Yan, 71% si power cost. Kung ihilingon ta out of nasa kung sa residential nasa 10 pesos po baga no, 10 pesos 0.47 16 centavos 47 16 centavos per kilowatt hour. Ang 17% po kayan power cost. Pag sinabing power cost, iyon na po yan si binabakaltang kuryente, hali po duman sa tuyang mga power suppliers. Ang ngunyan, kung babasihan ta po itong mga presyo na nababakal ta sa WESM, talagang may hiling ta na iyo po si mga o si mayor na nakaapekto duman sa paglangkaw kang sa tuyang tarifa. Kung babasihan ta as in ikukumpara ta last month na nasa 8 pesos 0.83 centavos per kilowatt hour sa residential, as compare ngo niyan na nasa 10 pesos kita, 10 pesos 0.47 16 centavos per kilowatt hour. Naglangkaw po kita ning poco mas o menos nasa 1 peso and 40 centavos. Kaya iyo po 'yan, sinabayan pa Sergio kay itong may adjustment man kita pag abot duman sa generation transmission and systems loss charge, as in iba pa pong mga recoveries si mga previous months base sa resolution number 14 series of 2022 kang Energy Regulatory Commission. Yan, dakulon reklamo, normal po na makakaresibi kita ning manlain-lain na komento, queries.
0: Ako kaya pigiling ko ner si sa kuyang consumption, naglangkaw talaga. Naglangkaw si sa kuyang consumption, naglangkaw po si konsumo ko, ta medyo pig-extend ko si aircon. Ta abang init po baga, dati paghapon, dahil man po ako nag-aircon paghapon. Pag ma-siresyesta kita ner, dahil man kita nag-aircon.
8: Kaya iyo po yan.
0: Ngunyan, nag-aircon ako at least one hour and a half. So, dahil nagdagdag si konsumo ko, kang si aircon, iyo na po yan.
8: Kaya, yan.
0: Mapakaya ako ning pang, ano, mapakaya ako ning pang 3GX solar aircon ay.
8: Yan. Kaya puwan talaga.
0: Abuman akong pautango ni Gilbert Albero.
8: Kaya puwan talagang mag-invest ng gano'n na kalaman.
0: Abo akong pautango ni Gilbert Albero. Ay, sabi kung... na may pangkas ka man ngayon. Ano nga, mautang ka pa man.
8: Kung afford man lang, pwede pabaka, man. Ano?
0: Pabakala lang yan si Tulong Urig mo ngayon dyan.
8: Iyo, yan, pwede man yan.
0: Okay.
8: Kung nasa 1 peso and 63 centavos inilang kautapalan, anong compute po ganyan?
0: Piraner,
8: 1 peso and 63.28 centavos per kilowatt hour.
0: Okay.
8: 10 pesos, 0.4716 minus 8 pesos, 0.8388 centavos per kilowatt hour. Kung halimbawa, no, para magkaigo kita ng idea, si mga paraan tabay tangon yan, si mga nagkukonsumo po ng 100 kilowatt hours, times mo po ang 1 peso and 63.28.
0: Mm-hmm.
8: Naglangkaw po kita ng 163.28.
0: Mm-hmm.
8: 163 pesos 0.28 centavos.
0: Mm-hmm.
8: Si mga nagkukonsumo ng 100 kilowatt hour.
0: Mm-hmm.
8: Kung nagkukonsumo ka ng 200 kilowatt hour, di i-times mo lang po ining 1 peso 163 centavos 0.28, iyo man lang po yung sipig lang kauta.
0: Mm-hmm.
8: Kaya kung ika Sergio, nagkukonsumo ka ng 100 kilowatt hour, may additional ka lang ng 163 pesos. Kaya baga itong aligasyon na nagdubli, nagtriple nga si Bayadan, eh baka ba kuman si rates
0: man,
8: ang naka-apekta.
0: Ako ay pig-compute ko talaga niyan.
8: Si konsumo.
0: Ang gibuon po nindo mga tugang, compute po nindo sa konsumo nindo. Oo. Tapag giniling mo po, halimbawa ba nga, aruga niyo, totoo, nagdagdag po ni rate. Pero pag pig-compute mo po, nasa 100 pesos plus, nasa 100 plus man
8: si lang. Dagdag.
0: Si dagdag sa imo sa, halimbawa nga, nababayad ka ng 2,000, ang dagdag sa naman po dyan sa imo, 160 plus.
8: 160 plus.
0: Oo. Oh.
8: Kung nagkukonsumo ka
0: ngayon. Ako, tanag pig-compute ko tabi in air, from 116, si Benyadan ko kang last month, ano, ingon niya nag-3-2, pigiling ko si consumption ko, dagdubli mo talaga.
8: Oo. Halimbawa, ano po, ano si sinasabing nagdubli si konsumo, ano, para magka-relate kita. Halimbawa, kung ang sa imong nakukonsumo ngaya si ordinaryo ngayang panahon na mayo kita sa dry season o ining summer.
0: Mayo kita sa
8: ilinyo. O grabe ang init kang panahon. Nakukonsumo ka lang yan ng 50 to 100 kilowatt hour.
0: Correct.
8: Ngunyan, nag 200 to 400 na, lampas pa yan sa doble.
0: Oh,
8: gusto sabihin, naglangkaw si kilowatt hour consumption.
0: Mm-hmm.
8: Ang argumento naman kang iba dyan, Sergio, paano man ngayon magdubli ang bayadan mi, na dahil man nga ako nagdagdag aircon, dahil man nga ako nagdagdag electric fan. Pareho nga yung appliances.
0: Totoo. Totoo yan. Ako ba dahil man ako nagdagdag ng appliances, nagbawas nga ni ako, Nir. Actually, nagbawas ako ta. Mayo akong estudyante.
8: Oo, mayo dyan.
0: Mayo, si para gamit ng aircon ng 24 oras, mayo. Yaon sa eskwelahan.
8: Oo.
0: Di nakatipid-tipid ako. Dati-dati, ang binabayadan ko dyan, nagkukulang ko lang 5,000.
8: Mm-hmm.
0: Ingon niya na mayo si estudyante ko. So, medyo nakakatipid. Ingon niya lang na medyo nag-abot naman ng araw kayan. Dahil nga, nagdagdag kaya si paggamit ko ng aircon.
8: Yan. Dahil po nagdagdag si number of appliances, pero si number of hours na nagpa-function o ginagamit nindo si appliances, duman po kita nagkakaigwa ng problema. Halimbawa, si electric fan, ordinaryong electric fan mo na kita, kung nagagamit ka ng electric fan duman sa mapresko pa ang panahon, bakong araw kayo ng grabe ang init, ning almost maximum niya is 4 to 6 hours na naggagamit ka ng electric fan or aircon, ngunya nagrabi ang init, kung 4 to 6 hours, baka nag-abot ng 16 to 20 hours nagpa-function ang aircon saka electric fan. Dahil grabe nga ng init kang panahon. Iyan po ang sinasabing nakaka-trigger kung taano po kita nagdadoble ang konsumo. Dawa di kita nagdagdag ng appliances. Pag-arog po kayo na ang sitwasyon, kung may pagduda po talaga kamo, ano, kita po bagang mga Pilipino, pag naging favorable isa sa tuya, di na kita nagirong. Ano?
0: Siyempre.
8: Pero pag nagiging, kung baga garudihado kita, mahanap kita ng way para maaraman o makahanap kita ng paagi para di mabayadan na maray, di kita magabata na maray sa bayadan. Kaya kung ano-ano po baga ang hinahanap na ginigibot ang paagi, although diretsos man ta, diretso man yan, kang lambang consumer, pero ang hagad mi lang po, magdirekta po sa opisina. Halimbawa, kung may query kita sa bill, dahil po nindo pag-post ang bill o babayadan nindo sa Facebook. Picturean si bill, ipopost, ma-rant sa Kasureco to. Mm. Pero hilingon ta si masimbagan ba yan kang mga nagko-comment? Masimbagan ba yan ni Mark Zuckerberg?
0: Mm.
8: Ang makakasimbag lang po sa Satuya, si Kasureco. And nilalaag ta lang po sa peligro ang Satuyang personal na data. Dahil ang bill sa kuryente, yaon po dyan nakalaag itong Satuyang mga personal information, araw kang pangaran. And si account takasi road code na ginagamit po duman sa online bill inquiry kan Satuyang kooperatiba, pwede pong ma-access itong sa endong data.
0: Mm-hmm.
8: Kaya mas magayon, kundi man talaga maibitaran na magparapos sa Facebook, tahuban na lang si pangaran, tapos si account number, si road code, oh, pwede po kamo dyan. Pero ang pinaka-best, para masimbagan talaga ang sendong query, pwede ka mo magpasiring sa opisina ko. Si Sergio, pwede man sa paagi ni Sergio. Kung mayang ibang paagi talaga, i-send din doon kay Sergio. Ipo-forward man yan sa kuya o sa asentado page. Pwede po yan. Para mahiling ta ang data. And pwede po ka mo magdirekta sa office kang general manager. And ang office of the general manager, yaon man po ang opisina ko.
0: Sa kabisto nindong direktor, pwede
8: po. Oo, pwede man. Ang may gustang mga board of directors.
0: Oy, hala ka, Nero. Sinusudya ka. Nag-message, tabi ako kay Rener. Dahil man baga nag-reply, kan sa Monday, Benito D. Lim.
8: Sa'yin po nag-message.
0: Sir Benny, sa'yin ka po nag-message na... Uh-oh. Na ano yan na
8: baka duman sa Sakuyang account na din na access itong Rener Bukay na
0: ay mayon na po ito itong Rener Bukay na
8: hindi ko na na-open
0: dahil na po ito na-open ta na ano po pig pigban kang meta
8: meta dahil ko aram kung ano siya nangyari na. Mm-hmm. Yan pwede po duman sa Sakuyang sarong page sarong account ano. Yan, saka na kita mga page pag vlogger na kita. Hindi mo na
0: gusto, sa gusto niyo maaraman kung ano po tanaban si account ni Rener. Gusto niyo maaraman kung ano.
8: Dahi ko alam.
0: I-message din do ko kung ano.
8: Dahi, may nagpara-report sa Facebook. Itong sarong account ko, tanaka-link eh ito duman sa page.
0: Ah, okay.
8: Yan.
0: Sige. Si Sir Benny, Benito D. Lima, kung... Mr. Benito Lim, kung may i-relay ka po kay Rener, i-message mo sa kota ako ma-relay kay Rener. Ano,
8: pwede pong ano, pwede man siguro ano, na maraman tanangon yan kung ano si concern para at least or kung hindi talaga may ibitan pwede
0: message
8: kay Sergio or pwedeng personal po sa opisina ko magpasiri.
0: Okay, o magmana lang. Okay.
8: Yan. Igwapa? Sabi, Sergio?
0: Manaman?
8: Mayun na. Okay. Yan. Ano pa? Baka may nalingawang kita, Igdi.
0: Mm-hmm.
8: Ay, igwapo pala. Ano? Amnesty program. Actually, pinagadalam po ini kang finance department. Department katawang po ang Satuyang manage board and
0: pasa,
8: management.
0: Pasa mo na lang nera ang ano yan. Ang plugin kayan. Yan.
8: June, sa maabot pong ampon po kayo ni June 1 to August 31, 2026. Yan. Ini po, gabus residential and commercial. Si mga nagkapurutulan, disconnected accounts, 2025 and prior years. Yan. May painot na kitang advisory kayo ni, o abiso. Yan. Siguro sa mag-avail sa June 1, 2026 po. Gabus, ano, residential and commercial.
0: Abangan nila po nito ang plugin kaya digdi sa Moyang Isosyo.
8: Yes po, yan. Okay. Okay, thank you, Sergio. Ano, sa gabus na nag-antabay ngayon yan.
0: Basta kami, maalat kami kang special na pansit bato dyan, ha?
8: Special na pansit bato.
0: Dawa pahaling ukampo yan. Ayos lang yan.
8: Ang problema, pag ang pansit baga na haloy-haloy na, nagdudurukutan, ha?
0: Yan daw. Tadawa pa magdurukutan yan.
8: Tadawa magdurukutan. Anyway, yan. Thank you and happy birthday, Giraray, sa iki mama. Yan. Yan.
0: Manay Linda! Alam mo na. Alam mo na yan.
8: Yan. Thank you, Sergio. Ki Terdy, ki Jamison, ki Angge. Yan. Saka mo sa technical ta. nag-a-assist sa Toy Apermi. And sa gabos na nag-aantabay ngunyan, good morning po sa magabos ng mga board of directors ta, technical personnel, yan, iniingat-ingat kita sa mga tailors as in mga empleados kang Kasoreco 2. Yan, sa ngaran po kang manimento kang Kasoreco 2 sa pamayokan sa Muyang Executive Officer, Engineer Edgardo Ari Piemonte, and sa Onta Directiva sa pamayokan sa Toyang Board President, Director Maria Luisa B. Rosin. Ini po, serener po babukay. Thank you and God bless. Ingat po kita ka, boss.
0: Diyos marahin na agaman po. Sendo ka, boss. Ako si Joe Sabala. Tiyan po si Dr. Renato Waterdoc Paragas. Healthy Talk with Waterdoc.
9: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Waterdoc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Waterdoc.
10: This program is not intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or pledge to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
11: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Water Doc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading. Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Miss Shay Ravanilla at kasama po natin ang nag-iisang Water Doc po ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Yu Paragas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Miss Shay, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Tayo po, mga ka-Water Doc, ay napapakinggan po ngayon sa radio station po ng 105.5 FM o ang Radyo Guapito dito sa Camarines Sur. At tayo rin ay live streaming po sa ating Facebook page na Water Doc at Facebook page din po ng Asintado sa Radyo at gayon din po sa YouTube channel po natin na Water Doc. Kaya naman po sa mga nanonood po sa social media, Facebook man yan or YouTube, kung maaari ay pakishare po yung ating live program. Isang click lang naman yan at yan po ay simpleng request lamang po namin. Pakishare po para marami pa sa ating mga friends sa social media ang makapanood po ng ating programa ngayong araw. At tayo rin po, since tayo rin po ay napapakinggan sa radyo, yung mga nakikinig naman po dyan sa radyo, iniimbitahan po namin kayo na lakasan ang tunog o volume po ng radyo nyo para po pati yung kapitbahay po ninyo ay mapakinggan din ang ating programa o lahat po ng mga kasamaan po ninyo dyan sa trabaho. Okay? Pakilakasan po yung tunog ng radyo. At ngayong araw naman po, mga ka-Water Doc, tayo po ay magsasama-sama para po sagutin na naman ni Water Doc yung inyong mga katanungang pangkalusugan. Kaya at this moment ay pwedeng-pwede na po kayo magpadala ng questions. Maaari pong ipost sa comment section ng ating Facebook Live o kaya ay i-text po sa aming mga text lines. Pero bago po yan, pakinggan po muna natin si Water Doc para po sa updates or comments po niya ngayong araw. Doc Ren!
1: Maraming salamat, Miss Shay. So itong araw na ito, gusto ko magbigay ng konting update. Ang kaso itong umagang ito ay tungkol po sa dalawang patient, both male. Yung isa po ay 33-year-old at yung isa po ay 24-years-old. Ang unang case, yung 33-year-old na male, siya po ay pumunta sa akin noong February of this year. Ang naging problem niya po is liver cirrhosis. Pag sinabi pong liver cirrhosis, ito po yung stage ng liver disease na mukhang terminal na po. Okay? Ito po yung pinakamalalang condition na maaari mangyari dun sa inyong atay. So, nung dumating po siya sa akin noong February 18 of this year, pag sabing cirrhosis kasi walang gamot po na nakakagamot na po dyan. So ang ginagawa ng ating mga kasamahan ay talagang babantayin na lang, binigyan ng mga supportive medications para kung sakasakali ay magbago. However, ang pinakinggan tayo ng mamang ito sa ating radio program, kaya humingi siya sa ating ng tulong. So nung dumating po sa akin, meron siyang bit-bit na mga lab results. Yung lab result niya ng March of 2025, ang

Then ito March of 2026, ang kanyang SGPT ay naging 417. At saka nung bumalik siya itong 2 days ago, ang kanyang SGPT ay bumaba pa ng 335. Although malayo po sa cutoff, which is 72. Kailangan mapapansin niyo po yung trend ng kanyang test sa liver enzyme na SGPT ay pababa ng pababa. Okay, so nung nag-start po tayo, 778, yung recent po is 335 na lang. So almost half of yung kanyang amount ay naibaba na. So wala tayong ginawa dito, kundi in-encourage natin yung patient na uminom ng sapat na daming tubig na merong ating mineral drops. Okay, para sa information naman nakikinig, ang atay po ay isa sa mga organs na napaka ano daw, napaka taas ang percentage ng kanyang water content. Ang liver po is more or less about 80% water. So ang nangyari kasi sa mamang ito, bata pa pero ano po siya alcoholic. So yung alak, actually nung ako ay nandun nagtatrabaho sa Armed Forces of the Philippines Medical Center, mga sundalo kasi kung nalulungkot, lalo-lalo lang kung nasa field sila, walang libangan lang nila po ay yung uminom. Okay, so marami na tayong nakita mga liver cirrhosis patient na mga sundalo through the years. Okay, so ito naman ay ganun din, bata pa na nag-umpisa siyang uminom. So the age of 33, ito na, tinamaan nga yung kanyang liver. So itutuloy natin na pagmamonitor sa kanya, hoping na ano, na maka-recover at the soonest possible time. Okay? Pero kahit na terminal stage ng liver disease ito, sa nangyayari doon sa progress ng kanyang liver enzyme, meron tayong nakikitang pag-asa na itong atay niya po ay maka-recover. Okay? Ang pangalawang case po is dumating itong patient na ito, siya po ay naninilaw. Galing naman siya sa isa sa mga hospital dito at yung kanyang CT scan result ay nagsabi na itong merong pagsisikip doon sa daluyan ng kanyang abdo papunta doon sa kanyang bituka. Kasi itong bile po ay kailangan ng ating bituka para ano, tunawin yung kinakain natin ng mga fatty food. Okay, kasi ang bile po, siya po yung gumagawa po niyan. So, nung pumunta siya sa akin, February 26, yung total bilirubin niya po is 110. Ang cut-off po is 17. Yung indirect bilirubin niya is 12.4. Ang cut-off po is 19. So, medyo normal po yan. However, yung kanyang direct bilirubin, 98. Ang cut-off po is 3 lang. Okay? So, kinausap natin. Sabi ko, wala man tayong assurance kasi one of the differential diagnosis na binigay ng CT scan is biliary atresia. Ibig sabihin, hindi masyado nag-develop itong biliary tract niya na siya po yung daluyan ng itong bile. Okay? Galing sa gallbladder. So, nung bumalik siya itong May, kasi medyo nawala itong pasyente ito, bigla siyang bumalik, dala-dala po yung recent lab results, ang kanyang total bilirubin from 110 naging 45 na lang. Pagkatapos yung kanyang direct bilirubin na dati ay 98, ngayon 30 na lang. Ulitin ko po yung cut-off ng bilirubin na direct is 3. So, times 10 pa rin ang amount. Pero dito sa result na nangyayari, napababa ng pababa ang kanyang bilirubin level, meron uli ako nakikita na pag-asa na maaaring gumaling itong patient na ito. So, ano po yung ginawa natin sa dalawang pasyenteng ito? Dalawang ano lang, ingredient ang ginagamit natin. Hindi synthetic na gamot, kundi yung natural ingredient, sustansya na binigay sa atin ni Lord, tubig at mga minerals. Okay? Kasi pag ang katawan po natin ay nabibigyan ng sapat na sustansya, meron po siyang sariling kakayahan na ayusin kung ano po yung sira sa kanyang katawan. Basta bigyan natin ng sapat na sustansya.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakatutok po sa program at gayon din po sa mga nagre-refer po na mga pasyente dito sa aming tanggapan, yung mga nire-refer po yung kanilang kamag-anak o kakilala na magpa-check up po kay Water Doc. Huwag po pala, ang oras po ng check up alauna po ng hapon. Baka po pala sa mga nagre-refer dyan, sabi nyo din na hapon din yung check-up kasi ngayong umaga may mga pumupunta na kaagad. Inulit ko po, Monday to Saturday pong check-up, alauna ng hapon nagsimula. Kung Linggo, alas 10 po ng umaga. Okay? Reminder lamang po yan sa mga nagpapa-check-up kasi hindi kayo ma-entertain pag umaga po ay pumunta. Dapat alauna ng hapon po talaga. Okay? Ayan, mga ka-Water Doc, ating i-acknowledge po yung mga nakikinig po sa program today sa online, mga online viewers po natin. Magandang araw po kay Ma'am Eunice and Ma'am Dory ng Santo Tomas, Batangas, Ma'am Millicent ng Iriga City, Ma'am Mildred, kainin po kay Ma'am Ederlina, Ma'am Alia, Ma'am Jocelyn, Sir Lauro, Sir Zosimo, Ma'am Aida ng Quezon City, Ma'am Crisanta ng Bula, Camarines Sur, at gayon din po kay Sir Jesus, Sir Alden, Ma'am Riza, Sir June, Ma'am Christy, hello po sa inyong lahat. Yan po yung mga nanonood sa atin online. Yung mga nais pong mabanggit dito sa program, yung kanilang pangalan, isend lamang po sa aming text lines o kaya po ay i-post po sa comment section ng ating live program. Okay? At ito na nga mga ka-Water Doc. May mga nagpapadala na ng kani-kanila pong mga katanungan. Eto, Doc. Question po, Doc. Galing po ito kay Ma'am Arlene. Sabi po niya, good morning po, Water Doc. My potassium is always low. And before that, I also had high blood pressure once. What is the medicine? My potassium is low. It's always PDI, town water, Doc. Yun lang yung Doc sabi niya, Doc.
1: Salamat. Ma'am Arlene, kung anong potassium ay low, i-google nyo lang yung mga pagkain na gusto nyo na rich in potassium. So, take them. Diba? Ano lang naman yan eh. Kung kulang, dagdagan lang. Yun ang solusyon. Walang gamot po dyan. All you need is to replenish your system with more electrolytes, specifically potassium. Pagdating naman ng hypertension, lagi kong binabanggit dito sa program ito, ito po ay kakulangan ng tubig. Kasi pag kulang kayo sa tubig, yung dugo nyo po ilalapot. Kasi po ang dugo natin is about 86% water. It is fluid. Ngayon, kung hindi kayo palayam ng tubig, lalapot po ito at pag lumapot, yung puso nyo po ay mangangailangan ng karagdagang pwersa para ibumba ito, lalo-lalo na pakyat dun sa utak na nandun po sa pinakatuktok ng bahagi ng ating katawan. So, gusto nyo nga i-regulate yung blood pressure nyo, all you need is to drink adequate volume of water na meron mineral drops. Kasi kung ang ininom nyo po ay purified water, wala po yan na minerals and therefore hindi rin ma-hydrate ang inyong katawan na maayos. Ngayon, kung interesado talaga kayo, you would come to my office para mabigyan kayo ng prescription base dun sa inyong weight at saka base dun sa inyong blood pressure ang tamang dosage ng tubig at mga minerals.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc Ren, question po. Galing po kay Sir Ben ng Bula, Camarines Sur. Sabi niya, good AM po, Water Doc. Tanong ko lang po tungkol po sa aking pagdumi na hindi ko na po makontrol. Bakit po kaya hindi ko na po makontrol? Kusa na lang pong lumalabas. Kaya lagi pong nadudumihan ang aking brief. Hindi pa naman po ako, Doc, umiinom ng mineral drops at hindi pa po ako nagpapa-check up sa inyo. Salamat po, Doc Ren.
1: Sir Ben, ang una nyo dapat gawin ay pumunta kayo sa doktor na pinakamalapit sa inyo para i-pa-assess nyo po kung bakit yung ngayon ay nangyayari sa inyo. Hindi nyo nabanggit yung edad nyo kasi usually yung mga nangyayaring ganito ay yung mga may edad po, eh, no? Pero kung bata-bata po kayo, eh, problema po yan. Mukhang yung anal sphincter nyo po ay mahina na hindi niya kaya ang kontrolin yung paglabas ng inyong dumi. So, kailangan ma-assess po yan. So, punta ko kayo sa pinakamalapit ng doktor sa inyo at pa-check nyo po kung bakit. Dito sa program kasi, hindi natin magawa na examinin kayo. So, hindi ko kayo mabigyan ng dahilan kung bakit po ganun ay nangyayari po sa inyo.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman, Doc, question po galing po kay Ma'am Lilibet. Sabi niya, Water Doc, kapag mayroong heart enlargement, ano po ang dapat gawin po? Thank you po.
1: Ma'am Lilibet, unang-una kailangan malaman kung bakit lumaki ang inyong puso. Normally kasi ang heart is a muscular organ. So lumalaki po yan kung nahihirapan yung puso nyo magbomba. Ito po ang example po dito is yung mga muscle builder. Diba? Yung nagpapalaki ng muscle, usually mabibigat na bagay po ang binubuhat nila para lumaki yung size ng muscle tissue. Ang puso natin is a muscular organ. So lalaki din yan pag medyo ano, mabigat ang load ng kanyang binubomba. And the most common cause po is yung lapot ng dugo. Kaya kung kayo po ay mahilig uminom man, di ko lamang inumin at hindi kayo pala inom ng tubig, masyado malapot ang dugo nyo at ito po yung nagiging sanhi kung bakit lumalaki ang puso nyo. Although, meron mga ibang mga dahilan tulad po ng ano, kung mga tao merong congenital heart defects. Okay? Dahil nga may butas sa puso o kung ano man mga abnormality niyan na nagpapahirap din doon sa load ng puso. Ang best na pwede yung gawin is pumunta po sa isang cardiologist at pa-assess po ninyo kung bakit lumaki po ang inyong puso.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman, Doc, question po. Galing naman po ito, Doc, kay Ma'am Remy ng San Fernando, Camarines Sur. Sabi niya, Water Doc, ano po ba ang cause ng heat stroke? Salamat po.
1: Kakulangan ng tubig po yan at saka yung mainit na panahon. Actually, ang katawan ng tao po is parang yung radiator ng sasakyan. Diba yung car engine, yung radiator ay nag-overheat yan pag kulang ng tubig sa radiator. Ganon din po. Unfortunately, tayo kasi mahilig tayong uminom mga inumin na lalo nakakapagtuyo sa ating katawan. Ito yung mga dikulay mga inumin. Dapat tubig po kasi ang tubig is itas a high heat, specific heat na kaya niyang i-absorb ang init. Halimbawa, merong isang gumagawa ng ano, let's say yung kutsilyo, di ba? Bakal po yan. Kailangan pormahan niya yung bakal. So, iinitin niya, pagpupukpuk niya unti-unti, hanggang yung magiging kutsilyo po yan. Di ba? Itong bumabagang bakal, pag nilulubog sa tubig yan, instantly lalamig. So, ganun din pong kailangan na gawin sa ating katawan para hindi tayo ma-heatstroke. Uminom ng sapat na daming tubig at wala kayo dapat iinumin kundi tubig lang.
0: Thank you so much po, Water Doc. Sa mga nakikinig po sa atin, kung may question pa po kayo, isend nyo na po yan. Huwag po kayong mahiya dahil welcome po kayong lahat dito po sa ating programa. Okay? Ulitin ko po yung ating mga text lines. Ito po, pakisave po sa Smart 0962-883-4173. Sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618. Sa Globe 0917-123-3618. Yung mga nanonood po sa Facebook Live or sa YouTube channel, maaari pong i-post ang tanong po sa comment section ng ating live program. Mga ka-Water Doc, pakilagay din ang pangalan po ninyo at location. Gayun din po yung mga bumabati sa program sa comment section. Pakilagay po name and location para mabanggit namin kayo dito sa program. Thank you so much po. Kami magbabalik po makalipas lamang na ilang paalala.
2: po nga pala si Dolores Gutierrez, taga Paraiso po, Santa Cruz, Ignisanaga. Na-detect po akong diabetic ako. Ang dami ko pong gamot na iniinom sa umaga pa lang, apat na. Pagkakain ko naman sa tanghali, tatlo. Pagkakain ko naman sa gabi, mga tatlo, apat yun. Hindi pa ako na normal. Lalong dumami po yung sakit ko. Tulad ng nagkaroon na tuloy ako ng sa puso. Nagkaroon na po ako ng fatty liver. Tumas na po yung creatinine ko. Hypertension po lalo na. Kaya po, nagpasya na po ako na sabi ko sa asawa ko, buti pa lumipat ako eh, Dok. Well, sinabihan nga ako ng asawa ko na, bakit ka lilipat kay Dok Renz? Eh, tubig lang doon. Gagaling ka pa sa tubig. Sabi ko, hindi kasi ang dami kong testamentong na papakinggan sa radyo. Hindi, basta lilipat ako doon. Inumpisan pa akong gamutin ni Doc Renz. Tinignan ni Doc yung lahat kong lab, yung reseta, kung anong klase ng gamot. Sabi ni Doc Renz, o sige nanay, ganito lang gawin mo, sumunod ka sa bawal ko para gumaling ka. Seryosohin mo nanay, huwag yung lalurang kasi gusto ko yung lahat kong pasyente gumagaling. Ang laki ko pong pasasalamat kay Waterdog kasi ang dami ko na pong doktor na pinagdaanan. Kay Waterdog lang po ako gumaling. Kaya salamat po ng marami.
3: Water is the liquid of life. Without water, no life exists. The adult human body is at least 70% water. Most of the illnesses today are attributed to wrong fluid intake. Water is the only prescribed beverage for the human body, and when it is neglected or ignored, its physiologic functions do not work. Water works to keep body cells toned. It assists in weight loss. It transports nutrients and oxygen throughout the body. It eliminates acidic metabolic wastes and toxins out of the body, and it regulates body temperature. You may not be sick at all, but only be thirsty and dehydrated. So do not treat your thirst with medication, but with a more effective, natural solution, which is proper hydration by drinking purified water infused with mineral drops. Let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayers for health and healing.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, sa mga nanonood po dyan sa Facebook Live, kung hindi nyo pa na-share yung program, pakishare na po yan ngayon, okay? Para po marami pa makapanood din po sa live program po natin ngayong araw. Pakishare po ng Facebook Live or ng YouTube channel po natin. At ito po, may mga ilan pa dito na humabol pa sa panonood. Magandang araw po kay Ma'am Marlene at gayon din po kay Ma'am Evelyn, Ma'am Melinda and Ma'am Mirna na Sipokot Camarines Sur, Ma'am Azuzena dyan po sa Pili Camarines Sur, Ma'am Marites ng Pili Camarines Sur din po, at gayon din po kay Ma'am Faye, Sir Brian, Ma'am Monica and Ma'am Marilu. Thank you so much po sa inyo lahat. Ngayon po ay ipagpatuloy natin ito pong pagbibigay daan sa mga questions po ninyo. Ito Doc, katanungan. Galing po ito Doc kay Sir Alfred. Sabi po niya, good day po Water Doc. Kapag mataas po ang creatinine Doc, ano po ang dapat gawin para bumaba po ito Doc? Salamat po.
1: Sir Alfred, ang una niyong dapat gawin para bumaba ng inyong creatinine ay uminom ng sapat na daming tubig. Kasi ang creatinine po ay isang metabolic waste, iniihi po yan. Okay? At ang gagawin niyo, maraming tubig po, hindi kung ano-ano mang inumin para malinisan po ang inyong katawan at para gumana uli yung inyong bato na mag-produce ng mas maraming ihi para mas maraming creatinine po ang ma-flush and some dietary restrictions. Okay? And then activity. Yun po yung gawin nyo po. Ngayon, kung gusto nyo talaga may babay ito ng maayos, punta po kayo sa aking office at bibigyan ko kayo ng tamang reseta kung gano'ng karaming tubig ang kailangan inumin at sa mga pagkain na restricted po sa inyo.
0: Thank you so much, Doc Ren. Ito naman, Doc. Question po galing po kay Ma'am Chin ng Naga City. Sabi po niya, good day po, Doc Ren. Tanong ko po, Doc, kung makakatulong po ba ang inyong konsepto, Doc, sa mayroon na pong cervical cancer, stage 4 na po, Doc. Salamat po.
1: Ma'am Chin, mahirap po itong stage 4, ano? Kasi advanced na po yan. At ito ang isang bagay kasi na hindi ko maintindihan bakit kayo po ay hingi sa akin ng tulong, stage 4 na po ang inyong condition. Sana nung na-diagnose, pumunta na kayo kagad sa aking opisina. Pero personally, kahit na 1% ang pag-asa ninyong gumaling, kukunin ko po yung 1% kaysa sa walang mano pag-asang gumaling. Medyo mahirap lang gamutin itong cervical cancer, no? Ang ginagawa ko usually is in-encourage ko yung patient na uminom ng sapat ng daming tubig. Kasi yung kay Dr. Fredo Batman-Helich sa kanyang librong Obesity, Cancer and Depression, na itong cancer po is one of the drastic complication ng matagal na kakulangan ng tubig sa katawan. Kasi pagkulang ng tubig ng matagal na sinong katawan, apat na physiologic disruptions ang magaganap na siya po yung magdudulot ng cancer. Ang unang physiologic disruption po is damage to the DNA. Ang pangalawa po is failure of the repair to the damaged DNA. Ang pangatlo po is receptor downregulation. At ang pang-apat po is the suppression of the immune system. At ayon kay Dr. Batman-Helich, dapat itong apat na physiologic disruptions ay dapat maganap para mag-develop po yung cancer cells. So kung kayo po ay mahilig, uminom mga dikulay, mga inumin, actually 99% of my patients are individuals na mahilig uminom ng dikulay ng mga inumin. Okay? Yung remaining 1%, sila po yung mga bata na nagagatas pa po. Okay? So, kung interesado po kayo, I could give you yung inyong prescription kung gaano karaming tubig ang kailangan nyo inumin at anong oras dapat inumin, plus yung bilang ng patak ng mineral drops na it will make your water alkaline kasi ang cancer cells ay gustong-gusto po sa acidic na environment. So, to start yung management, kailangan din i-detox ang inyong katawan hanggang nandyan po yung toxins o yung dumi, yun po yung environment na gustong-gusto ng mga cancer cells. So, kung kayo po ay nagagamot at kung ano-anong ginagawa nyo at hindi nyo i-correct itong alkalinity ng inyong dugo at yung pag-inuman sapat na daming tubig, palala ng palala po ang inyong condition. Okay, so kumare, punta nyo na lang ako kaysa yung mag-aantay pa kayo kasi stage 4 na po yan, para magawa po ang dapat yung gawin para maibsan po. Okay? However, ulit ko po, yung chance na makarecover kayo ay depende doon sa condition nyo sa ngayon. Which I do not have any idea kasi hindi pa tayo nagkita pa.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito po'y paalala sa lahat po na may karamdaman ay hinikayat po namin kayo na subukan ng konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Pumunta po kayo agad sa office natin at agapan po natin ang karamdaman natin. Huwag na pong antayin pa na lumala pa ng lumala, okay? Ito naman, Doc, question po. Galing po kay Ma'am Jessa May. Sabi niya, good morning po, Doc. Tanong ko lang, kung pwede po ba yan sa anemic po, Doc? Salamat po.
1: Anemia. Pag sinabing anemic po, ibig sabihin mababa po ang red blood cells niyo po. Ano? At itong red blood cells ay usually ginagawa ng bone marrow po yan. Pero para makagawa ng bone marrow ang mga iba-ibang blood cells, kailangan po siyang bigyan ng sapat na sustansya at saka iwasan yung mga nakakalason na mga bagay. You must remember that red blood cell is also a cell. So, umaasa siya na pakainin mo siya ng maayos, lalo ni bone marrow, para makapag-produce ng sapat. At iwasan po yung mga bagay-bagay na nakakasira dun sa bone marrow. Okay? Ito po yung mga toxic elements. Kaya kung mahilig kayo number one sa mga soft drinks, and soft drinks po is very, very acidic. Okay? Ang pH po niyan is between 2.5 to 2.8. Sabi nga ni Engineer Sam Wang sa kanyang libro Reverse Aging na pag tayo po ay uminom ng isang basong soft drink, ang katapat niya to neutralize the acidity is 32 glasses of high pH water. So ganun katindi po yung acidity. At itong acid po, sila po ay naninira talaga ng ating cells. Okay? So ulitin ko po, meet the regular nutrients na kailangan ng inyong katawan para makapag-produce, okay, ng red blood cells, at iwasan nyo po yung lahat ng mga processed food, instant food, refined food, at ang kakainin yung pagkain po ay yung mga natural na ano, na gawa ni Lord. Okay, mga sariwang gulay, sariwang prutas, bagong katay na mga karne, preferably red meat. Kasi ang red meat po ay mataas sa iron at siya pa yung makakatulong na padamihan ng inyong ng inyong red blood cells. Although marami pong condition na dulot ng anemia tulad ng chronic kidney disease, okay? Yung mga ibang mga blood dyscrasia, tulad ng leukemia, okay? Na makaka baba yung number ng inyong red blood cells. So, para malaman natin, you have to undergo various tests para malaman kung ano sa nipo ang inyong anemia.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman, Doc, katanungan po galing po kay Ma'am Rosemary ng Pasakao, Camarines Sur. Sabi niya, Water Doc, pwede rin po ba uminom ang isang bata po na 3 years old ng mineral drops ninyo, Doc? Salamat po.
1: Ma'am Rosemary, ang minerals po ay kailangan ng kahit anong may buhay. Mula halaman, mga hayop, ang mga tao. Pagdating sa tao, yung buntis, yung sanggol, yung bata, teenagers, adults, senior citizen. Lahat po tayo mangangailangan kasi itong minerals po ang nagbibigay ng tinatawag natin na spark of life. Okay? Siya nagbibigay ng kuryente sa ating katawan. Kaya kung mababa ang kuryente sa inyong katawan, yung lakas na kailangan nyo na mabuhay, pati yung sigla ay mawawala. So kahit bata po, kailangan nila ang ating mineral drops.
0: Thank you so much po, Water Doc. Sa lahat po ng mga viewers and listeners po natin today, kung may question pa, isend niyo po sa amin. May natitira pa po tayong ilang mga minuto. Okay? Yan po mga ka-Water Doc. Magbabalik po kami makalipas lamang po ng isang paalala.
2: Today, despite the extensive research utilizing the far advanced technologies in the field of medicine, why are the people getting sicker and the patients getting younger? Dr. Charles Simmons declared that sickness is the vengeance of nature for the violation of her law. The book of Romans, chapter 6, verse 23, cites that the wages of sin is death. The violations involve the lack of essential nutrients and the excess of toxins in the body. Water and minerals, being the most ignored and the most neglected essential nutrients, are very critical for the biochemical reactions to occur effectively in the body and in the proper detoxification of the body. Dr. Faridon Batman Halage, author of the book Your Body's Many Cries for Water, declared that much of the problem of bad health today is founded on the misconception that any fluid containing water does the job to quench thirst. He stressed that water is the only prescribed beverage to the human body, and nothing substitutes for water. Dr. Alexis Carrel, Nobel Prize winner in physiology in 1912, declared that the cell is immortal. It is merely the fluid in which it floats that degenerates. Renew this fluid at intervals, give the cells what they require for nutrition, and the pulsations of life may go on forever. Dr. James Balch, in his book, Prescription for Nutritional Healing, cited that people won't die without mineral supplementation, but without it, one cannot regain good health once it is lost. These simple but very vital nutrients are part of the essential tools of healing. In the beginning of the 19th century, and before Dr. Carrel won the Nobel Prize, Dr. Pierre Jack Anthon B. Champ, renowned for being the greatest physician of all time, proclaimed that to prevent disease, we have to create health. He emphasized the importance of wholesome nutrition and environmental hygienic cleanliness as the keys to prevention and success against all diseases. Thomas Edison, an American inventor and one of America's leading businessmen and innovators, declared that the doctor of the future will give no medicines, but will interest his patients in the care of the human frame, in diet, and in the causes and prevention of disease. Dr. Renato U. Paragas, the Water Doc, adheres to the principles asserted by the illustrious individuals mentioned above. His adage, "Let water and minerals, the magnificent life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayers for health and healing."

Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, ang schedule po ng medical check-up ni Water Doc dito po sa ating tanggapan ay araw-araw po, okay? Pagkapag Lunes po hanggang Sabado, nagsisimula po ang check-up ng alauna ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi. At kapag Linggo naman po, nagsisimula ng alas 10 ng umaga. Okay, punta lamang po dito sa ating tanggapan at pakidala po ang laboratory results kung sakaling mayroon po. Inuulit ko po, kapag Monday to Saturday, 1 PM po ang check-up. Okay, kagaya ngayon kasi maraming maaga pumunta dito sa office. Alauna ng hapon po ang simula ng check-up, mga ka-Water Doc. Sapagkat nagla-live program pa po si Water Doc, hindi pa po kayo mag-check-up kapag umaga kayo pumunta. Okay po? At mga ka-Water Doc, ang office natin ay located po dito po sa second floor ng Yashana Mall, Rojas Avenue, Diversion Road, Barangay Triangulo, Naga City, Camarines Sur. Ang pangalan po ng office natin ay Water Doc Food Supplement Trading. Yung mga nais naman po palang magpa-check up, ngunit malayo po kayo sa office or tagalabas po kayo ng Camarines Sur, maaari po kayong magpa-consult kay Water Doc online.

0: Radyo, radyo, guapito. Radyo, guapito.
1: Marhay na aga, this is Tina G. At kayo'y patuloy na nakatutok dito sa 105.5 Radyo, Guapito.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi. Home.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
2: Mga Guapito, tug

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G dito sa 105.5 Radio Guapito.

lumilipad at ko'y iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga.

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata. Mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. Kusinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang

0: sa number 25. Number 25, numero 25. Muli ibabalik po natin ang ball number 25 para sa pagbili ng second winning number. Tayo ready.
1: Tayo ready.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: na. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yan ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: Great music, precious memories at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10 o'clock.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
0: Mga di kalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga di kalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
3: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
4: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: wonderful love songs at night on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 11 o'clock.
1: RGFM Radio Guapito.
2: B-Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de kalidad, pang negosyo.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang estudyante, pang work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: hapon.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.

0: Radio Guajapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: Paulinament is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic link.
5: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Kuapito.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: alaman. Natutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Madaling araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618 o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-water doc!
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Tamang oras ko niyan, 3 minutos, mag-alis po ng alas 4 ng pagkaaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog ng magdamlag. Mga buena mano impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano.

0: Diyos Marinaga sa inyong mga tugang, iba na naman ang poon sa inyong nanadangog ngayon. Ngunyan, daw pa sa ng Biyernes bago upapun Sabado, pero niribayan tamo naan sa inyong regular pong kaibana na si Ed Bandol nin Hulita Gro, igwa siyang importanteng kalakawa. So ini po si Jess Valle, nagpapaabot po ni Marinaga sa gabos ng mga parainanyog niya to. Ngunyan pong aldaw ng Biyernes, pirang aldaw na sana mapaaram na bulan kan Mayo. Kahit sa 29 na po kan bulan ng Mayo, 2026. Kadakli po ngunyan, mayong trabaho ni ulit ta Biyernes, ta pinapasunod ba nga na 4 days work sa mga government offices. Hanggang ngunyan, pinapasunod pa din yan. Kaya ngunyan pong aldaw na Biyernes, ano iba, medyo chill-chill lang. Pero ano iba, igwa mga kalakawan o igwa mga trabaho pa o duman sa mga igwa pa pong eskwela sa mga panahon na ini. Magpreparar na po kita ngunyan pa sana. Kumusta duman sa mga nagpapamahaw na? Asin mga nagkakapi-kapi dyan, mga nagkukurukuyakoy. Sabi kang iba, ang iba dyan nag-uunog-unog pa. Dahil panggayo, refresh ang sa inyo pong utak hali sa pagturo. Sa entero pong siyudad ni Naga, hello! Sa entero nga, siyudad ni Naga, magiging kuya na da, HUC, Highly Urbanized City. At siyanto karunta yan, tamainit bagang issue yan mo niya. Sa entero pong probinsya ni Camarines Sur, na nagsiselebrar kan ikapera, na ano yan, pagkakamundang kan Camarines Sur, kaya igubagang kaugma festival. Kumusta sa mga nagkapuruyot dyan po sa kaugma festival? Kumusta yan sa inyong experience? Ano talaga man ang nagbagang maugma? O ano pa man ang mga experience, pakishare na lang. Sa enterong Bicolan dyan, nag-iinan nyo po sa Satuyang Facebook account. Sa Facebook account po kang asintado sa radyo. Kita po live na nadadalan. Siring man sa YouTube channel, kita po live na live. Daman po sa gusto magpaabot kan sa inyong mga pataratara o kaya ano man ang mga gusto ninyang ipaabot, gustong pag-urulayan, mga comments, mga reactions, clarifications, pwede po yan hindi sa satuya pong programa. And of course, sa baga na sa luwas po kan sa indang kang satuyang nasyon, isa pong napakagandang umaga mula po dito sa lungsod ng Naga. Ito po ang Asintado Buena Mano.
1: Asintado! Asintado Buena Mano!
0: Napapakinggan po dito po sa lungsod ng Naga. Mula mo sa aming himpila ng 105.5 Radyo Guapito. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sana man pong dupala po kayo ng mundo naroon. And of course, syempre pa at yan po sa tuyang makukuhaan sa tuyang market updates. Sa paagi po yan kat sa tuyang pag-iriba sa luwas. And iba pa mga report, kung iba mga report na maghahali po sa tuyang mga pag-iriba. Sa tuya niyan, mahihinanyog din po sa tuyang programa ang Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano!
0: Ano ang mga abangan mo niya ng mga pangyayari? Especially naman po sa mga drivers. Sa mga transport sector, medyo magayon na bareta ini. Sa pagdinghuli po ta ang unya na aldaw na katalaan pong ibariwas na ang kuyan po ang cash assistance. Hali po sa satuyang gobyerno, partikular sa DSWD. Iyan po mangyayari at yan po ng alas 7 sa good ng alas 12 in pagkauto dyan sa may Robinson's Mall. Kung ano mga klase ng mga transport sector, maaaraman ta po yan na ratyan sa tuwing mga pagpa-follow up. Pero ang aram ko, pirang mga transport sector na mababariwasan po kan inapod na cash assistance for medyo po kan nangyayaring oil crisis hindi po sa satuyang, bako lang hindi sa satuyang nasyon, kundi sa interong kinaban. Inuhuli po kaya na nagtao po ni cash assistance ang satuyang pong gobyerno. ni po mandato kan sa tuyang presidente na tarawan in 5 million. Bigyan ng take pa 5,000.
1: Asintado. Bueno mano.
0: Ano ini 5,000 ini talaga ba namang makakatulong pa ito sa ating mga pobreng driver? Kaya maaraman tayo na dyan. Kaya doon sa mga duman sa mga drivers na naghihinanyog mo niyan, oh, medyo magkupa-kupa na muna kita. Ngunyan sa nangal daw yan, kasino naman ang 5 mil, pero nakulang tabang naman yan para sa satuya. Sa mga naghihinanyog mo niyan, na mga drivers na niyaunan mo niyan sa dalan, at yan po, medyo mag-amay-amay ka mo ha. Duman po sa mga TNVS. Pang scatter. Ang 5 mil pang scatter. Aday ka kaya. Tapag ka nadaog ka dyan, sarong po yan sa nanday nga na yan, mga sarong oras ubos ang 5 mil mo. Aday na sana kung susurisurti yun, kata hukihan. Igwa ka pang pang scatter sa sunod na aldaw. Ah, daman sa mga TNVS, mga TNCs Transport Network Company, sarok po kan arog kan Grab kan Joyride, may InDrive, ayan. Magdiyan po kamo sa kuyan sa Robinson's Mall. Kung alas 7 sa kunang alas 5. Sana yan po ang sa inyong pangaran sa listahan. Igwa pong mga tracker ang bawat kumpanya kan na mga TNC. Araw kang Grab, igwa pong Grab tracker. I-input lang po nindo ang sa indong license number. May iling nindo kung an pangaran nindo kabali sa mga matatawanan. Deko lang po aram kung paano yan ginibong listahan na yan. At yan maaaraman tayo ang magkakakita ang interview sa saro sa mga representative po kan DSWD. Dapat aramon mo inot nindong gibon, dapat aramon kung kamo po nasa listahan na matatawanan. Ta baka madismaya lang kamo ta pag maglang magpila kamo, mayo man pala sa sendo pangaran. Asin ang pagkakaaram ko sarok sa mga requirements, original driver's license. Kinakaipuan dang ipaserok siya ng tulong beses. Tulong kopya kan sa indong driver's license. Dangan dapat iguanin wet signature. Ano yang wet signature? Pipirmanin do sa paagi kan tubig.
1: Asintado.
0: Basta pirmahanin do. Dapat original na pirma. Iyo man sa nadayan ng kaipuan. Sana. 12 minutos na po, makalisan alas 4 nin pag-aaga. Resibunta na sa tuyang market update, sali po sa luwas.
2: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon, aramunta sa market update.
1: Asintado, live report.
0: Nasa linya na ngunyan si Roy Ranuco. Roy, good morning.
3: Guwapitong Jess, maray na pag-aaga.
0: Maray na
3: aga sa gabos ng mga panantabay. Inutong kumuna ning kuyan na balita dyan sa si Roma. Ining kuyan, mga nag-swimming na may mga dalang tent dyan okay. Sa si Roma. Uli kaya nindo na iwalat ang mga gamit.
0: Kakawarara?
3: Itong campsite kan tagadigdi sa Sulod Kanaga nagdayo ang sarong pamilya duman sa si Roma may dalang tent ano tapos siyempre busy ka paparrigos linaog nin para abon
0: okay
3: si tent gabos na gamit mga mamahalo na rilo mga kwarta linimas kan tay pa pistadong suspect.
0: Ano yan particular sa ina mga iba-iba
3: beach mga resort,
0: iba-iba ano? Mga beach resort diyan.
3: Sa sarong beach resort diyan sa Kuyan sa si Roma. Naging traumatic da an pinag-agihan kan sarong grupo kan mga turista hali sa Sulod Kinaga. Matapos laukunin paraabon sa indang campsite sa Laog mismo Can Beach Resort sa Banuan Can si Roma. Sigun sa informasyon, ang biktimang si Kian Lewis nagpasiring da an sa indang pamilya sa sarong sikat na resort diyan sa si Roma para sa sarong pag sarong okasyon matapos ang haros na apat na oras na biyahe haling nagpasiring si Roma alagad mga bandang alas dos nin mag-umagahon kasugma nabigla na sanaan na mga biktima sa rong pamilya kan mapagmata ana patulog pa lang sinda na discovering pinaglaslas na ang tent. Tent gamit ang blade tapos pigiyo na to pinagkuroana si nako asa na sambit na insidente an sarong hamok
0: duyan
3: ayo tapos iPhone tapos ining mga kuyan pa may mga importanteng kwarta bagay mga gamit na pinaglalaykan kayan aday pabistadong suspect.
0: Normally so, baka ang mga araw kayo na mga beach resort dapat igoyan mga security guard o kung ano man na nagbabantay.
3: Baka napaturog ba si security?
0: Yan na, masakit pagka napaturog ang security guard.
3: Baka napaturog ba si security?
0: Siguro, kuya, na sabi ko mga paraabon, ang security guard nga yan dyan, perminturog.
3: Ang security, yung pigbabantayan ng paraabon.
0: Iyo na yan.
3: Iyo,
0: pag nagturog, iyan na yan.
3: Para abunan ang security guard. Mm. Kaya, kuya na lang, sabi ka ito sa kuyang kabisto, kuya nga nin, saro nga nin panalmingan, kaya dapat nga palikayon ta ang sa tuyang mga kababayan, orog na itong mga swimming.
0: Ano dahil nasabi sa report kung anong pangaran ka na resort na yan?
3: Mayo dahil mampig banggit niya. Basta si Rome sa si Roma.
0: Nakapira kaya mga beach resort ang ikaw dyan eh.
3: Pero mas para itong kuyan, dahil siya nagbanggit ka sa rong lugar. Ngayon ma kuyan, ma-alarmaman itong iba na igwa pala nigdi sa kuyan sa si Roma arugay na mga pangyari.
0: Pero sa hilin ko, mga taga dyan sa naman yan sa si Roma, alangan man magdayo ang mga paraabaw na sa rayo-rayo ng iyan.
3: Mm-hmm. Mga, alam mo, may mga residen sa baka sa palibot.
0: Iyo.
3: Kan kuyan, mga beach, ano, kaya siguro baka natay tinaymingan nila na 40 nanok ang turog sa kasibay o sa dagat.
0: Mm.
3: Kaya pinag- samantala ninda ang kuyan pag matangambanggi ano kaya kuyan eh nin lasaro ning panalmingan maglikay kung may mga gamit importante dahi walat sa tent ano kung dapat magkarikilaning ano may mga kuyan mga kaya dyan cottage ano iguamin mga cottage dyan so kay puhan dyan na sinda mag kuyan mag Arkila.
0: Kaya lang ben, siguro mga si mga nagkukuyan diyan na siguro medyo magdarana lang ngayon kitang tent tanganing medyo tipid. Tara mo ang mga kada room diyan mga nagre-rent kang nakaagi ang semana niya on
3: 3,000 garo ata.
0: 3,000 mga ang overnight pagka maghapon ka lang garo mga 1,500 lang halos kabanga.
3: Kaya siguro duman na lang ini sa gilid-gilid.
0: Iyo, pwede ano, man na mag-tent sana.
3: Matin na lang ngayon.
0: Saka saro diyan sa mga opportunity na hilingkan mga paraabon, ara mo ang mga nagbe-beach sa nagiiinom-inom, tataragay tagay.
3: Kaino.
0: Pag ano nanok ang turog ng mga yan.
3: Kaya yun na ni patanid sa mga makuyan, mga beach ano mo niya na mainit ang panahon kung may dalang tent din kayo magtiwala ta sabi ganin kayan ang palaabon nasa kataid sana nasa paligid lang kaya ingat. Beno, digdi sa merkado publiko, uy, maray na aga ki Mr. and Mrs. Prisco malaluan sa Lucky Star trading. Number one, napalantabay kan Asintado sa radyo. Malinig na an ko yan, pasilyo, rigdi sa ko yan, ano, sa ground floor kan merkado publiko. Kung malaog ka sa merkado, kung dati mahiling mo, yaon dyan si gabos na mga paratsinda, kung ano-anong mga pigtisinda ng ninda dyan sa gilid kan pasilyo. Big picture at big padalata dyan. Ngunyan, maana, talagang malinigo na ang sa indang ang pasilyo. Sa try movie na sana, guwapitong jis nag piglalatag nindaan at sa indang paninda. Yaw sa try mobile. Bako na sa baba. Ini higot na pinagbabawal kan mepo na tsindahan ang mga lagihan ng tao digdi sa merkado publiko kan sulit din naga. Kaya ni ba yaraon sa try mobile na kapwesto. Pira lang katong mga dati mga nagtitinda ng ibos, puto, yan pamanggirarig di.
0: Ano yan, naging maayos man ang pag-urulay kanin mga paratiendang initaaram ko, dati nagbabayad sinda din plasada dyan. Pag-urulay ninda sa between sa inda sa kaan na market management.
3: Siguro, kuyan, nag-urulay ta ang ibada, nagpa-plasada, mayo ng ticket, dahil pigtatawan ticket.
0: Ah, okay.
3: Tapos, itong kuyan, itong pinaka, ang kuyan, ang iba, siguro yung nagreklamo, itong mayor na pinagtatawan ng ticket, ano? Ito may mga ticket. Ano kata, ako may ticket, yun nga pigkukubrahan mo, may ticket. Napapasain.
0: Yun ang ano yan, yung masakit dyan, ano, napasain man ang God. Tama yung ticket. Garuman lang yan, kuyan.
3: Kubrador.
0: Nagtitinda ka sa sarong o ano ka, kahera ka sa sarong supermarket na dakula, dahil nagre-resibo.
3: Saka depig papaagi sa machine.
0: Depig papunch.
3: Oo.
0: Masa na yan, araw kaya.
3: So yun na yun. Payo ng matit, nagtitindang mga gulay. Gabos, ano? Gabos na mga paratinda ng gulay. May narigdi sa baba kan merkado publiko kan Surinaga. Sabi tangani, try mobile na lang. Ahan sa indang pinag gagamit ng aning makalatag digdi sa gilid kan
0: sa bagay ang mga araw kaya na bagay paturuuda na sana yan sa mga paratsyenda sa mga parabakal
3: takon araw ka to talagang saramok grabe dahil ka makaagi ang kung nakatuwad ang babae maagi ka
0: madudunggol mo
3: duta na ang kuyan ang pantalon mo pag nag-aagi ka. Kaya kung yan, may na. Ano, di kita sa mga presyo kan sira. Ang kuyan, ang turingan 180. Ining, ano ba yun eh? Timon-timon, 180 man, ang sarong kilo. Ang bangus, may, uy, para yes, 180 man, ang sarong kilo. Ang dalakula, 220. Ining 180 kuya na ni bonless itong kuya na mayo na ni dugi.
0: Dugi.
3: Binadi na tapos ining Lourdes T ang presyo iyo magiraray 200 hasta sa medyo pag may surice na 160 ang sarong kilo pero masakito makabakal ka hirak man itong mga nakakabakal na kuya na masabi labas pag kiloha pag logan sa plastic pag abot po sa harong mo
0: kuya warakwak nantola
3: malumoy na sa kawakwak nantola kaya makahirak man

0: pagbularon na baga maluya ang sila sa kadagatan. So yan, gwapitong Jess, mga tugang at sa tuyang informasyon, Roy Ranoco.
1: Asintado Live Report.
2: Oy, mabalos kan sa imong report. Roy Ranoco, halip po dyan sa Naga City People's Mall. Mga presyo kan sa tuyang mga barakalon. And of course, iba pang mga napag-ulayan niya to. Dyan po sa mga mapa dyan sa Siruma, no? Tango niyan baga medyo sobrang init kan panahon. Uso mo niyan ang aralukan, maduman ngayon kita sa dagat. Matampisaw ngayon kita sa dagat. Maduman ngayon kita maghanap ngayon kita ng mga magagayo na beach resort. Dawa pa ngayon harayo. So saro po sa mga pinakaharayong beach resort digdi. Diyan po sa Banwaan kan si Ruma Camarinesur na nagkaigwa po da ng harabunan. And medyo makamurumundo ta medyo dakulang kantidad garuan mga nakwa kan mga prabo. Kaya likay-likay po kita, kung kita matargay-tagay, siguraduhon na igwa pa kitang pag-aram pagka kita po maturog. Bagaman, magkaigwa kita nin ko yan, shifting kan pagturog para siguradong igwa kitang bantay sa satuyang mga gamit. Ano? Masakit niya na pag nag-uli na kita, ultimong bulusan tamarayo na. Ay, paano na yan? And of course, pangapudan man niya to sa LGU kan si Ruma, siguro po sa paagi kan sa indang mayor, si Mayor Karen Pulinga, na pakusugun niya to ang sa tuyang pong siguridad. Kita ang baga po ang nakikinabang, kamuman po baga ang nakikinabang kapag iguan mga nag-jajan sa mga beach resort sa Indopong Banwaan. Ta dyan pati, magkarigus ka o dae. Pag naglaog ka na duman sa perimeter kan mga laugan kan mga kuyan, kan mga beach resort, hahagadan ka na nin kuyan, nin ano to, anong apod ka yan? Basta parang garo ecosystem tax. And kada saro, 30 pesos kada payo. So magkarigus ka sa dae. Basta maglaog ka na po dyan sa may palaaw na sa mismong Siruma, sentro ka na sa poblasyon kan Siruma, igwa na dyan garong mahiling kang garong checkpoint. Pagka mo nakamotor o kaya igwa ka mong dalang lunadan. Kung pira ang laog kan sa indong lunadan, sisingilin po ni 30 pesos. Parang environmental chuba o buwis na inaapod. So, ang Banwaan po nakikinabang ka na buwis na yan na tinataokan mga nagiging bisita po nino. Kaya siguro man, obligasyon ta sa mga kapulisan dyan, sa LGU, sa paagi po ni Mayor Karen Pulinga, sa tuya pong paorugon ang siguridad para po sa satuyang mga guest na naglalaog po sa Sendong Banwaan. Ano? 28 minutos, magalis po ang alas 4 na yung pagkaaga. Ipapagat yung report hali sa luwas.
1: Asintado Live Report.
2: Nasa linya, mangunyan si Larry Javier. Larry Javier, good morning.
3: Yes, Marinaga.
2: Okay, Marinaga. Magandang umaga sa iyo, gwapitong Larry.
3: Kumusta na si paglabaw mo kasi sa imong maroon na tuga?
2: Maroon na tuga. Ah, day ko na piglabahan. Day ko na to piglabahan. Ta, aram mo ang mga maroon na tuga da ako yan.
3: Sabi ba kaya sa Bareta?
2: Ano da?
3: Ni idol mong Robin Padilla.
2: Idol ta.
3: Ang kaipuan ng mag-aipuan ng itong teleconference.
2: Oo.
3: Oh. Itong mga senador na mayo sa, mayang represente sa impeachment trial na pwedeng maka-participar sa impeachment trial kan

0: ni dating Vice President Vice President Sara.
1: Iyo tong inaapon na electronic voting da.
0: Sa kuli da sa force majeure.
1: Na kita daan niya.
0: Niya sa gira dumasa Middle East.
1: Ano man pakiaram kapatid ka na gira sa Middle East sa nangyayari ngunyan sa Senado. Ibaga, kita nga nang nagsasarakit ngunyan, mayo man sindang pakiaram. Ibaga.
0: Kundi huyo man na sa tuyang initial na impormasyon, bareta sa Sintado Binamanong, nagarahin ang kalikit ang bulos ng tubig kang Kalabanga Water District o nasa mga barangay niya on sa Sulnupan o ilahod na parte ng Banuaan sa tao ka namamating kunya na labilabing init kang panahon. Yan ang pag-ako sa Asintado News ni Alcalde Philip Dumalasa pagkatapos ng inyong urulay sa pagkultanan kang mga officials kang Water District, mga members ng Committee on Public Utilities, kang Sanggunang Bayan at simang kang mga imbultong officials kang barangay na tiktado sa pag kang problema sa pagkulang-kulang ng supply kang tubig sa Sulnog Wanaparte kang ng mga barangay. Ikon sa alkalde bilang resulta kang giniwong pagharampangan ang mga personalized at manamento kang kawadi nagasigurar na sinang rinimigyuhang sa urog ng madaling panahon na maribayan ang mga luma na asiman saralit ng linya ng tubig o kaya mga tubo pasirin sa karungan kan mga konsumidores. Kaya na pwede pa kan natapos naman ang magpapatindog kan tangke kan Water District sa may parte kang Barangay Santo Domingo na urog siya ng nakadugang ng pwersa kan supply ng tubig pasirin sa iba pang mga barangay araw kang Barangay Balagasan Duminrog, San Bernardino, Balungay, Simampot, Magpunta, Tarawal. Nain pa kaya kanin si Kunsyal Michael Bordado bilang Vice Chairman kan Committee on Public Utility nagpasar ng resolusyon na nagahagad sa Marismin kang Kawadi na pugulong una ang kan Water District ang pagsingil ng minimum charge sa mga consumidores urog na sa sinambit ng mga barangay kulikan mayo managbubulos ng tubig sa sandang mga gripo. Yan just muna ang katuyang inisyal na informasyon sa Asintado Buenamano, Larry Javier, Bicolano.
2: Asintado Live Report.
1: Abalos ka sa imong report. Guwapitong Larry Javier halipo dyan sa Kalabanga, Camarinesur. Maray na sanang nakuyan mo, nabanggitan mo ining pinagsasabing force majeure. At yan, to karunta kong ano man ang gadba talaga ang buot sabihon ka na force majeure. Ano ining force majeure? At yan po, pagkaliis ni nagkapirang pagirumdom.
2: Radyo Guapito.
3: Ma? Gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
4: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
3: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
4: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
3: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
4: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
5: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
6: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
7: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 decades. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
6: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour packages sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede rin i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours. Antabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. As in sa Asintado sa Radyo. Live man sa Facebook page as in YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, as in kan LTO Region 5.
8: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
9: No approved therapeutic claims.
10: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
11: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
10: Ha? Saan man?
11: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunan pa si Junior.
10: Saan ba yan, Gum?
11: Sa Papatantan Apartil, Gum.
10: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
11: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
12: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
13: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
9: Nahihinay nyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
1: Mga tugang, oras na mo dyan, 39 minutos, mag-alis po na alas 4 nin pag-aaga. Panagusgan sa ito yung programa, dito po sa Asintado sa Radyo, ini po ang Asintado Bueno Mano.
9: Asintado Bueno Mano.
1: Imbis na nadadango po nindong niyan si Gwapitong Ed Bandol, ako po ang sa inyong nakakaibanan. Kanyan pong aldaw na Biyernes, pet sa 29 kan bulan na Mayo 2025. And hanggang sa aga kita po magkakairbanan aldaw po nin Sabado. Yan ang sakto yung regular na schedule. Digdi po sa programang Asintado Bueno Mano. Happy birthday doon sa mga nagbe-birthday po ha. O niyan pong May 29, 2026. Okay, kumustahan sa ito yung mga paradalan sa ito pong sa Facebook account kan Asintado Bueno Mano asin man sa YouTube channel. Yaon dyan si Eduardo Dangkalan. Good morning, Sir Chess. Pa-shoutout po sa apo kong si Aya Dangkalan Stadilian in happy first birthday sa Santa Elena Bula Camarinesuro. Happy birthday sa imo. Kay baby Aya Dangkalan Stadilla. First birthday daw niyan. Salamat sa pag-inan nyo, Sir Eduardo Dangkalan. Arlene Leona Perez, good morning. Josephine Barbara Andes, good morning po. And si Benji Ianzon, good morning po from Sugod, Calabanga, Camarinesur. Maray na aga po sa mga taga Sugod, Calabanga. And si Martha Saludes, maray na aga po sa Indogabos. Bina Selenia, good morning. And to everyone, salamat ma'am Bina. Binya o Bina? Jelly Chan Man, good morning sa imo man. Sa lahat po ng mga Radyo Gwapito, kay Gwapitong Ed din po. Maray na agad, sabi ni Jelly Chan. O yan, sa kuyang neighbor na uto ng unyan duman sa Kingdom of Saudi Arabia, si Sofia Velarde. Sabi niya, shout out, Kuya Jess. Kumusta man sa mga pag-iriba mo dyan, Pia, dyan sa imong trabaho sa Kingdom of Saudi Arabia. Sana nasa maray ka mong kamugtakan as in nag-i-enjoy sa nakan sa inyong trabaho. Dahil ka mag-adit kan sa imong ina. Ta permiming ataman ang sa imong ina. Permi nagduduman sa harom. Permi na sanang hanap-hanap ko yung mong anong kukot-kuto na trabaho. Abang higus kan ina kanin sa kuyang neighbor na ina. Si Sofia Velarde. Thank you very much, Pia, sa sa'yong pag-inanyog sa paagikan sa tuyang live feed sa Asintado Asintado sa Radyo. Leo Palino, good morning, Asintado sa Radyo, watching from Calabanga, Camarinesur. Shout out po sa Palino family. Ayan, shout out po da sa mga miyembro kan Palino family. Manil Belardo Ingero, good morning. And Nani Avila, good morning. Mark Villamor, good morning po. Shout out po, family Villamor from Kamaligan. And good morning man kay Ma'am Cecil Larga Vlog. Vlogger ka rin si Ma'am Cecil. 17 minutes before 5 in the morning. Mamaya pong alas 5, antabayanan po naman mga preskong pagbabareta. Mga kaibanan po nindo si Melvin Machado and Roy San Ramon. Subago, natukar niya to kung inibaga ang bukang bibig ni Pading Robin Padilla, ang satuyang kababayan na taga-Dait, Camarines Norte. Termina sa nang bukang bibig na sabi niya, tugutan, dapat tugutan ang Senado na mag-implementar kay ning inaapod na electronic voting na kung sain na maski ang mga miyembro ka na Senado, mayo po duman sa indang sesyon. May karapatan daan na magboto o kaya man magpartisipar sa kung ano man na dapat na pag-urulayan. Ininganing sa iyang bukang bibig dahil sa force majeure. force majeure. O, ngunyan, himayon tapuan force majeure. Kung ano ba nga nanggada, ano ba naman nanggadaan buot sa biyon kan force majeure. An force majeure po sa rong French word na kung sa English na buot sa biyon kani superior force. Saro po ning legal o sarong legal contract clause na temporarily po nag-excuse sa ano ba ng partido, partido ka na alimbawa dyan sa Senado sa pag-fulfill kansa mga obligasyon kung igwang mga inaapon na ang controllable dahil po mga makontrol o kaya mga unforeseeable mga ano yan, mga dai maibitaran as in mga unavoidable events para po makapag-perform ng duty ang mga miyembro kan Senado. So iyan ina-apply ni Pading Robin Robin Padilla ang sinasabing force majeure. Ngunyan, atyan pagkatapos kan sarupang report aramon niya po aramon niya to po ang mga common examples. Ano ba talaga naman ang mga common examples para po masabi niya itong igwaman ng God na pwedeng implementar ang Senado na nagkakausa, nagiging dahilan kan sinasabi ng force majeure. May report kita halit sa luwas.
2: Asintado, live report.
1: Nasa linya si Rickmar Guevara. Rickmar, good morning.
14: Mabalos, Sir Jess, marina pagkaaga sa gabos na nagdadangog, nagdadalan sa tuyang programa.
1: Mm-hmm.
14: Sa nagdagdang barita, Sir
1: anong,
14: Jess,
1: anong,
14: sa Lunes.
1: Anong klasifikasyon mo niyan kang sa imong boses?
14: Bagong mata, mga bagong ano pa lang, 20 minutes.
1: Oo, tama, tama.
14: Makape, nagiinit pa lang tubig.
1: Okay, ano ang barita?
14: Sa itong barita, Sir Jess, sa Lunes, mapuuna ang lokal na gobyerno kan Pasakaw sa pag-ikot sa mga sa 19 barangay kansay ng Banuaan. Siyempre sa pangyanot ni Mayor Ninyo Tayco tanganing magtao nin tabang sa mga estudyante gabus na estudyante sa Pasakaw. Puun sa kinder, elementary, junior high school and senior high school gabus mayong pili Sir Jess tatawa ning school supply.
1: Wow.
14: So Garuna, Makati City, ano Taguig City, wow. Pasig City. Duman kaya yang gibuhon sa Draculang siyudad, diyan sa Pasakaw kayang gibuhon man.
1: Ano gabus, yan, anong mga kuyan, mga school supplies yan? Ano yan? Ano yan para na sa bilog na semester?
14: Ang naiintindi na sa pigpus ni Mayor Ninyo Tayco, mga notebook, notebook, lapis, color, may ball pen, may ruler, may envelope. Garo, gabus nang itong gamit sa laog ng classroom eh. Ang ko lang din nahiling, bag. Yan ang aramon tapoy kong bag. Yan lang ang obserbasyon ko din, mayong bag. Kaya yan siguro ang pag nagdumang kita kay Mayor Tayco, yan ang pa-follow up ta kung ano si mga items.
1: Maray nang bayo sa, no. Maski sabi yung tapang bakoy yan para sa bilog na semester, dakulang tabang na yan para sa sato yung mga estudyante.
14: Eh, Sir Jess.
1: Mas maray kayan kung na balihan ni Mayor Tayco nin ko yan, nin balon.
14: Anong balon yan, Sir Jess? Balunan, pwede pa.
1: Ah, balunan sana.
14: Balunan lang. Balunan.
1: Ito pambakal pala ni balon, bakong balon, pambakal ni balon.
14: Pwede man, pwede man. Pero balon lang sa enot na simana siguro.
1: Yan.
14: Enot na simana kang ralaugan, pwede yan mangyari, Sir Jess. Ano? Sa atyan, baka makaduman ako tanganing i-follow up ni ining paretang ini, tanganing ma-inspired man ang iba pang banuaan na bakulang sa mga Draculang syudad pala ni kayang gibuhon. Pati sa Sadit, Sadit pa lang ang Pasakaw, 19 barangay lang, pero magigibo dyan sa banuaan ni Pasakaw.
1: Paano, paano, kuyan, paano nag-iguanin, paano ang pagpili nila kan mga beneficiaries kanya? Ano talagang mayong excuse? Basta estudyante, magkaigwa?
14: Naapodan ko na kainat si Mayor Tayco At ipig-confirm ko nga ni kung baka igwaman lang tatawan, pipiliun. Mm. Gabos da, mayong pili ko sa estudyante sa Pasakaw.
1: O isipon mo, 19 barangay. Mm-mm. Sa kada barangay, pirang pamilya yan. Sa kada pamilya, pirang estudyante igwa.
14: Oh. Mm-mm. Kaya kadakol, amot-amot ni si Sir Jess.
1: Di nagkukuno-kuno ni mga school supplies ang sayang opisina.
14: May ano, may nag-dakulang truck sinailing kung ano yung deliver.
1: Okay. Alis sa supplier.
14: Oo, alis sa supplier, dakulang truck. Paano itong truck na ito, Sir Jess, na pig-repackan mga empleyado na yung itataos sa mga estudyante?
1: Ano yan, elementary, high school, senior and junior and senior high school?
14: Oo, tama, Sir Jess. Pati daycare, kabali.
1: Pati daycare?
14: Oo.
1: Ayos.
14: Kaya, Sir Jess.
1: Ayos.
14: Ayos. Ayos, Sir Jess. Ta, ngunyan naralaugan baga, kami nga ni Mrs., nag-ulay-ulay na yun. Ang tuluming aki, ang gamit sa pagklase na pinag-ulay-ulayan mi. At least, makatabang-tabang sa mga magurang. Ta, igwa pa dyan ibang gastusan baga, mga uniform, sapatos. Kaso at least itong mga school supply, dahil na po problemahon kan magulang, Sir Jess.
1: Kaso ka mo, dahil hagop ka yan. Dahil
14: nga niya,
1: bago ka man pasaka. Oh.
14: Gusto ko na maglipat sa pasaka.
1: Eh, paano nang, joke kuya, lang. Paano joke. Naman ang sa'yo mong pinagsiservisyuan na banwaan?
14: Joke sa naman, Sir.
1: Ah, joke sa naman pala. Joke sa naman. O, nailig ko bagay sa video.
14: Sa post ko kaya.
1: Nailig ko bagay sa video yung pinadara mo, igwang garong, garong para plastic bag na, ano yan, iyon na yan ay papanao.
14: Iyon na yan, Sir Jess.
1: Kada sarong estudyante, saro ka yan.
14: Iya. Pero depende sa ano sa estudyante. Kung di kiri, okay. Mamanan laog. Ano. Kung senior high, dahil man pwede senior high na ang booklet.
1: Iyo. Dahil man pwede yan ko yan. Ang papel na pang grade 1.
14: Oo.
1: Dapat dyan sa, itong yellow pad.
14: Oo, siyempre. Sa comment ko, sa pig-post ko kay Sir Jess, dakulo na nag-comment na malipat na nasa sa Pasakaw sa school supply.
1: Dakulo na nag-comment. Oh, baka maura na ng butanti lugod dyan sa, ano, sa Pamplona.
14: Bako man, mga iba-ibang banwaan, Sir Jess, ang nag-kuromin. Hali ako taga ibang distrito, dumasana da, dumunman sa inyo.
1: Apotunta daw dyan si Bus Awi kung ano naman ang sayang plano sa mga estudyante dyan sa Pamplona.
14: Ay, sige, apotunta yan.
1: Mabisita taman daw dyan si Bus Awi. Uy, Bus Awi, good morning.
14: Ay, kaya yan, Sir Jess, kung gigibon. Kaya-kaya kang ni Bus Awi. Gulpi yung connection.
1: Yan, iyo.
14: May dudulok yan talaga.
1: Saka ini, makakuyan man ini si Bus Awi sa mga kaibanwa niya. Marayan sa inyang performance bilang Alkalikan Pamplona.
14: Ay, kumpara sa... Ayo, ako na, ano ko, Sir Jess. Kumpara sa nakaagi, may kukumpara ako na... Mas maray talaga ni Sir Jess. Kung ako, observation ko lang... Maray ang padalagan ko niya ni Boss Awi. Nahihiling tayo ang mga proyekto sa na programa. Nahihiling ko, Sir Jess. So yan, ang dagdagtang bareta. Pag umaw pala, Sir Jess, duman sa vlogger na nagsauli ng 10,000.
1: Iyo. Na napurot. Sa kaugma.
14: Oo, si post niya viral na yun. Nasa 40,000 kung nagtala pa sila. Reaction pa sana yan. Biroon mo kaya, kung sisay mo talagang ibang makapurot kayo, Sir Jess, bihira na magsauli kung kadakul-dakul bagang tao sa kaugma.
1: Sabi nga ni kayan, pagka nagibukanin karahayan, anbalo sa imo, mas dakula pa.
14: Ay, legit yan, Sir
1: kaya
14: Jess.
1: Ining 10,000 na ining pigpuli niya, anbalik sa iya, sa kadakul-dakul na mga kuyan niya, sa kadakul-dakul na mga nag-react, sa kanag-viewkan sa iyang kuyan, ano yan, content. Ay, mas dakula ang pag na-monetize na yan. Mas dakula pa sa Jasmine.
14: Saka si respect na nakuha niya.
1: Yan ang pinaka-importante.
14: Ito ang pinaka-importante. Sa CCTV, maliwanag pa nahulog si Quarta. Tapos, Banggina na hiling na hanap si Maysadiri. Siya pa mismo ang naghanap. Dumun sa kadakul-dakul tao. Tighapot niya kung, ma'am, igwa po sa indong, igwa ka pong nawawarang gamit. Tigpa-identified. Dahil paaram kan si babae, nawawaran siya. Tig-hiling niya si gamit niya.
1: Ano yan? Sa inakalaag, sa inakalaag si 10,000?
14: May saro siyang ano yun. Si 10,000, garamin na nakapalaman sa sarong papilman. Nakapuruput duman. Nahulog. Ang salaog katuya, yan duman si 10,000.
1: Maray na sanang ang nakapurot itong mabuot na vlogger, ano?
14: Iyo, takong iba din na ito makakabalik, Sir Gista. May mga identification eh, sa kakagurugulping tao, dahil mo aram kung sisay talaga ang may sariri ka to, Sir Gista. Kundi, duman sa babaeng pick-upod kaning vlogger, kung may nawawarang gamit, kantig pa identified kung ano si nawawara, tama, tumpak, Sir Gista, na nawawaran siya ning araw ka tong kwarta. Kaya pag umaw ki Boss Rev 2.0, ang page niya, pero ang pangaran niya, nakalagi di Mr. Mendoza lang, Sir Jess. Salamat. And pag umaw sa saya, sa sayang higing honest.
1: Pagka nag-ibanan daw kita, Rick Marta, ikapag vlogger man, ano?
14: Vlogger-vlogger.
1: Vlogger-vlogger. Kunwari, nyawan man lang ako sa inutan, tapos uhulugon ko ang sakuyang 50 pesos.
14: Pabayral palan.
1: Oh, tapos gibuhan mo man yung content. Napigpupuli mo man daan ngayon sa kuyang 50 pesos.
14: Content lang palan, Sir Jess, ano? Pero paglinaw, ano, bako ni bago sabihin, for content ning ining, ano, bako ni, ini pong nangyari dyan sa kaugma. Yeah.
1: Totoo yan, totoo. Content. Udok totoo sa buot na sinasabi.
14: Pero ini, pag kami ni Sir Jess, gigibo for content.
1: Kaya lang masabi dyan ang sa imong mga viewers and sa imong mga followers, inuli mo pa ngayon 50 pesos na yan.
14: Iyo. May pintaman siya na pala. Then, Sir Jess, na 4.56 na, may araw kung may tutukar-tukarong kapaman dyan. Ano? So yan, ang dagdag na pala ito. Informasyon, kunya na pagkaaga, Rick Marguibara, reporting.
2: Asintado, live report.
1: Abalos, kansa imong report. Tali po dyan sa San Fernando, Camarines Sur, si Guapitong Rick Marguibara. Naansay ang report. Tali po dyan sa Banwaan kan Pasakaw. Kinukomment niya to na naman ang alkalde po kan Pasakaw, Camarines Sur, na si Mayor Ninyo Taiko. Kansa iya na naman pong magayon na kaisipan na ini na sa loob po ni Disuneming Barangay kan Interang Banwaan in Camarines Sur, ay Camarines Pasakaw, Camarines Sur, lambang pamilya, lambang mga estudyante po sa daycare, elementary, high school, junior high, saka senior high, matatawanin siguro ini yung mga initial na gamit na pwedeng gamitin kan mga estudyante. E man siguro pwedeng sagutun kan LGU sa paagi po ni Mayor Ninyo Taiko ang interong gamit kan mga estudyante sa buong semester. Ngana na man da ngayon, ngana na. So, tama na yan, mga initial na gamit. Tama sana sa pagpuon-puon. Orog na kayo duman sa mga dakulang tabang na ini doon sa mga magurang na medyo nagtitiritikapo sa mga panahon na ini na maburukasan na naman po ang klase. Oras niya to, 3 minutos, magalis po ang, antes magalas 5 din pagkaaga. At siya alas 5, ang tabayanan po Melvin Machado and RSR sa senda po mga pagbabareta. Para miyentra, sa tuyang paabutan ni Marina Aga, si Tess Berlo Nacional, good morning po. And Apolinario Amaro Reyes Jr., Diyos Marina Aga po, sir, idol. Sabi niya, Ed Bandol. Kabusis kami ni Ed Bandol. God bless po from Upper Barangay Pakol, Core Shelter Urban. Si Marley Sayabatin, maray na aga po sa endorser. God bless po. Si Floro Villalon Jr., good morning Bicolandia. And also si Jefferson De Borde Estarado. Good morning, barkada ko po yan na motovlogger. Si Bus, ano ni, Boss Rev 2.0. Ayun ni sinabi ni Rick Mar. Mabuo talaga yan. Si Jefferson, watching from Lupi, San Fernando, Camarines Sur. Maray na aga sa mga taga Lupi. Barangay yan ha. Barangay Lupi sa Banwaan po kan San Fernando, Camarines Sur. Beno, kaskasan tanyato. Ano po ang mga common examples kan force majeure. Enot na enot, natural disasters, mga earthquakes, flood, typhoons o kaya mga volcanic eruptions. Sa iling po nindo, iga po ning earthquake, igwan ning floods, igwan ning typhoons o kaya nagputok na bulkan diyan sa Senado. Mga human induced events. Arog ngayon kang gera. mga terrorist attack o kaya riot. Sige daw, i-analyze ta. Igwang gira po sa Senado? Garo igwa. Gira-gira da nga ya. Pero drama-drama sana. Igwang terrorist attack? Garo igwa man. Ta, sabi baga ni SP Cayetano, we are under attack. Tapos, saro pa dyan, riot. Ano, igwang riot sa Senado? Igwa bagata si Pading Robin saka si Kiko Pangilinan. Garo kantong mga nakaaging alaw, garo masuntukan. Pero bako man riot. Riot-riot man da ngaya. Okay, saro pa. Sa mga common examples kang force majeure na perming bukang bibig ni Pading Robin Padilla. Actions of government. Ini po yung mga sudden embargoes or national lockdowns. Halimbawa ngayon, kahit itong panahon ni COVID-19, o pwede pa yan masabi niya itong force majeure na ang mga tao kahit ito dahil pwedeng magluwas. Saro yan sa mga masabi niya itong talagang pwedeng ipasunod na force majeure. Mga labor issues, widespread na mga strikes o labor stoppages. Kung pinundo po ang mga patrabaho dahil po sa mga labor issues, yan, pwede po yan na maapon niya itong mga force majeure. Ngunyan, kamo po ang mag-analyze, mga tugang. Ano po dyan sa Senado, pwede pong ipasunod ang electronic voting. Ninhuli ka na bukang bibig ni Pading Robin Padilla na force majeure da. Force majeure. Kamo na po ang magsimbag ka iyan. Sa hiling ko, ini kayang si Pading Robin, si Pading Padikong Robin Padilla. Garo ko yan, garo nagahadit ini. Ta, sa indang mga majority leader, block kan Senado, garo mababawasan na naman sinda. O, nabawas na nga ining si ko yan, si Bato de la Rosa, ta, Kuminutipas. Siya pa nga ni ang naging dahilan kan pagkutipas ni Bato de la Rosa. So, posible nga yung dahil niya ini makabuto. So, sa 13, igwa na sana sinang 12. O, igwa pa mga kuyan, mga kaibanan sa majority block na aakusaran in plunder. Paano ka pa kaya taakusaran in plunder ang iba? Araw po ni kuyan, ni Jingo Estrada. O, si ang satuya man na padiyo na saro pa. Si Pading Cheese Escudero. Si say pa to. Si Villanueva. O yan, mababawasan pa nin 3 plus 0, 4. Di pira na sana. Sinda 13, siyam na sana. O daog na sindakan ko yan, minority black. And minority, unsi. O may mga nag-aapot di ano po talaga ang plunder? O ang plunder po mga tugang, ini po anin mga kaso, particular na pigkakaso duman sa mga ilihidong opisyal sa gobyerno o mga nasa gobyerno na nag-commit po kan sinasabi niya itong particular, mostly, ini po ang kaso kan mga opisyalis kan gobyerno. Kasong panghabon o panghabas o kaya kaso ni mga fraud or misuse of power bilang mga opisyalis kan sa tuyang gobyerno. Iyan po ang inaapod na kaso na pagkinasuhan kanin plunder. So yan, sa majority kan, nasa majority black kan Senado, mga kakasuhan po nin plunder. Kaya ining si Pading Robin ko, si Robin Padilla, medyo nagkukuyan mo niyan. Intirong nagkikreditan sa iyan lubot. Kita ngayon, mababawasan na. kaya po ang mag-ibo ngayon kita na impaari, ipasunod tayo ining inaapod na electronic voting. An sa iyang dahilan permi ining force majeure. Ano man ang God, pwede ang force majeure. Sige daw. Good morning kay Jimmy Isaac Orlina. Maray na ramrag po, sir. Salamat, Sir Jimmy. Sigurado, taga ko yan ini, taga rin kunada. Ruel Crisolo, good morning, Sir Jens. Watching from San Francisco, California. Wow! How are you, my friend? From San Francisco, California, United States of America. Sa Crisolo family, thanks po, Sir Ruel. Team Kauragon, barkada ko yan si Boss Rev 2.0. Barkadaon ko man daw ini si Boss Rev. Boss Rev, kung nagdadangog ka po mo niyan, pwede man makipagbarkada sa imo. Tanpig ba barkada ko, ito talagang mga mabubuo. May mga, kuyan, mga busilak na puso. Ruel Orpia, puros majur ang nasa isip ni Pading Robin. Kaniguan, sabi niya. Maray na sana ta. Sailin ko bako man majur. Sailin ko ang nasa isip ka ni manure. Aram nyo ko ano ang manure. Deta na yan to karon di ko ano ang manure. Saan utak baga ka ni puro manure. Shoni Reyes, good morning po, live watching from Santa Rosa, Laguna. Kumusta po ang mga taga Santa Rosa, Laguna? Medyo nag-i-extend kita na hindi kita. Tamayo paan sa tuwing mga pag-iriba si si Melvin Machado and Roy San Ramon. Pero mga tugang, duman po sa ulitun ko, duman sa mga barkada niya itong mga drivers kan mga transport sectors di po sa Kabikulan. Bako lang digdi po sa siyudad ni Naga. Pero i-focus taan sa tuwing atensyon tanya ang kita digdi sa siyudad ni Naga. At yan po, poon alas 7 sa kod ng alas 12 ni pagkaunto. Magturutuyato yun na po kamu pasirin dyan sa Robinson's Mall. Tango dyan pong aldaw na katalaan na i-disbursed o ang cash out po kan cash relief kan ayuda para po sa mga drivers kan transport sector digdi po sa Kabikulan. Ani ba nga ni dyan na wala na yung pag-asa garo nga yama na na yan itatao. Ta, late na bagang maray. Pirang bulan na napanaon duman sa National Capital Region. Ngunyan pa sana mga katanaan mga Bikulano kaya ni pong ayuda cash assistance halip po sa DSWD. Kaya at yan po ang mga drivers niya to na mga naghihinanyog, magturutoyatoy na po kamo pasirin po sa Robinson's Mall. Okay na. Bueno mga tugang, dyan po nagtatapos ang sa tuwing programa. Sa paagi po kan sa tuwing mga nakaibanan sa luwas, si Roy Ranuco, Larry Javier, Rickmar Guevara, and sa ngarang pang sa tuwing nakaibanan sa napoging-pogi, Terry Bardeo sa control. Sa ngarang po kan sa indong regular na nakaibanan, Ed Bandol, ini po si Jess Valle, mabalos po kan sa indong paghinanyog.
2: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Radyo Guapito.
15: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center for the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
16: Tara na, sabay ka na. Tara na. Saan ka ba pupunta?
17: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashan Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
18: Yashan Mall. Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
19: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
20: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
21: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Tuldukan ng sakit. Uminom ng Power Sales Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
23: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
24: Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho.
23: Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Nation.
1: Hey there, future healthcare heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618 o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
3: Nahihingan nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
4: Oras sa tunyan, 15 minutos makalihi sa alas 5 nin pagkaaga.
5: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Barreta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Gwapito.
4: Ilo to niya itong headlines kang sa tuyo mga barata. Kami po ang sino mga maging tagapaghatod barata.
6: Ini po si RS.
4: Sa pangaral ni Edward Bandol, ako po sa dulingkod sa Melvin Machado. Eno sa headlines kang sa tuyo mga barata. Senador Jinggoy Sada kinasuhana ning Graf Asinman Plander.
6: Sa iba pang headlines kan mga bareta sa Ladrukan o plan balik eskwela inilansar kan DepEd.
4: Trial kay dating Presidente Rodrigo Duterte pupuna na sa Nobyembre a 30.
6: Mientras tanto, Senador Jinggoy Estrada magiging tripit na sa pagkakulong huli sa kasong korupsyon.
4: Senador Robin Padilla, binakbakan huli man sa force majeure.
6: Mga homines, gigil na daa sa impeachment ni Sara Duterte, sabi ni Kabataan Party List Congressman Rene Co.
4: Babang headlines ka mga barata sa lado nasyonal, pag kakaalyado kang Pilipinas isin Japan na pinakusog sa paikang digital services.
6: Mientras tanto sa headlines ka mga bareta sa Ladrucal, Gobernador Elry Villaperte binatiko sa editorial kan mga campus journalism sa mga pampublikong eskwelahan sa Naga Asinman Cabarón del Sur huli sa magastosong daang kaugma festival.
4: Plebisito para sa highly urbanized city, planong isabay sa barangay Asin Sangguniang Kabataan election sa bulan kang Nobyembre.
6: Mientras tanto, suspension order laban sa punong barangay kan Concepcion Pequeña day pagirara ipigsiserbi ni Mayor Lenny Robredo.
4: Pagiging lone district ang siyudad kang Naga day tulos ma-realisar, sabi ni Congressman Nelson Legacion.
6: sa kinabaling karawat palarong pambansa sa 2027 o sa masunod na taon gigibuhon sa Quezon City.
4: Yan mga headlines kang sa tuyang mga barata sa lado lokal, asin sa lado nasyonal, pati sa lado nin karawat, ngunyan sa detalyes. Sa detalyes kang sa tuyang mga barata, sinangatanan ng kasong plunder asin grab sa Sandiga na bayan kang Office of the Ombudsman. Si Senador Jingo Estrada Huliban sa kickback, subuot sa flood control project Kaibanan. Sa nasa bitnang charge sheet, si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, DPWH National Capital Region Assistant District Engineer Daniel Cortuna, asin District Engineer Arturo Gonzalez Jr., asin Manny Bulosan, bayong inirekomendang piyansa ang ombudsman sa nasa bitnang mga akusado. Susugman kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, tinagal na sa kaso si dating DPWH sa Undersecretary Maria Catalina Cabral Huliman sa iyang pagkagadaan. Miyantar sa deman iniba si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, asin dating NCR Regional Director Gerald Opulencia Huliman tanasa raroman ng mga ini sa Witness Protection Program. Ini na ang ikatulong beses na nanasang ataning kaparehong kaso si Estrada sa nakalihis na 15 taon. Si Estrada man ang pinakahalangkaw na incumbent government official na nanasang ataning kasong kriminal huliman sa flood control controversy.
6: Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, dagos naman sinangatan ni reklamong obstruction of justice sa Department of Justice. Si Senador Robin Padilla asin limang mga individual huli man subot pagpapadulagkan mga ini kay Senador Ronald Bato de la Rosa kan May 14. Ini ang kinumpirma ni CIDG o kan na CIDG susog sa ahensya. Si Padilla subot iyo ang nag-discarte o nag-facilitate ka na coordinated replan logistical maneuver to avoid detection sa mga naging hero ni de la Rosa. Kang nakaaging Miyerkules, nagsagibo naman in operasyon ng mga operatiba kan CIDG asin man NBI sa apat na mga lokasyon duman sa Metro Manila, Bulacan asin man Pampanga, tanganing implementar an search warrant o arrest warrant na iniluwaskan International Criminal Court laban sa puganting si De La Rosa alagad dahil sinda nagtriumpong madukayan an sinambit ng puganting senador.
4: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, masalangkaw pa man giraray ang trust as in performance rating kang kamara kumpara sa Senado. Sa niluwas na RPMD Foundation Incorporated Boses ng Bayan Nationwide Survey na pinag-ibok ang Mayo 20, sulong 25, nakapagrehistro ang House of Representatives ng 62.2% Index of Governance. Haliban sa pinagsararong 61.8% trust as in 62.7 performance rating. Sa si House Speaker Faustino D. III ang nakakuha ng 58.1% asin man masalangkaw ng 33.1% sa Abril 2026 sa RPMD survey kung sa insuminakat man ang saing trust rating sa 52 o 57.5% mientras ang performance rating kanina sa 58.8%. Mientras tanto, buminagsak man ang public confidence sa Senado sa 36.1% kaibahan, ang 35.4% trust as in 36.8% performance rating. Particularmente hababa ang naging marka kang liderato sa irarom ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakapagrehistro sana ng 34.2% trust rating.
6: Dapat subuot patunayan kan Administrasyong Marcos Jr. na bakong selective ang pagpapanimbag sa mga sabit sa flood control controversy. Iniman ang bagay na ipinahayag ni House Deputy Minority Leader Congressman Antonio Tinio kasunod kan pag-file nin kasong plunder laban kinda Senador Jingo Estrada sin dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na nagpapailing subot nin sarabwatan sa pagultanan kan ni Kutibo asin man legislatura. Sinabi ni Tinio dapat maimbestigaran asin makasuhan man ang mga miyembros kan gabinete na nasabit sa kontrobersiya asin bakulang sa mga kritiko kan administrasyon tanganing totoong magdanay ang hustisya. Matatandaan kabalin sa mga ipigsasabit sa kaso Iusinda, Executive Secretary Lucas Bersamin, Secretary Amina Pangandaman, and Secretary Trigib Ulaybar, asin iba pang kabalin sa kickback. Sinabi kan na kongresista, ang kaso ni Estrada maserbing inaapod na test case, tanganing mahiling kung seryoso ba talaga ang Administrasyong Marcos sa pagpapanimbag sa mga nagkasala, asin bako lang ginagamit ang sistema kanustisa laban sa mga kalaban, asin para protehiran ang mga kasurog. Nagpahayag manin pagkahandal si Tinyo, ninulit abasado sa nangyari sa nakalihis, napawarang sala si Senador Estrada.

0: pakusugon ang pagbakal ni regional energy, kapasidad sa pagsaray, diversification asin pagiging epesyente kan pamumuhunan sa enerhiya sa interong Asya. Ipinahayag man ni Presidente Marcos ang kahandaan o preparasyon kan Pilipinas na maging co-chairman kan ASICS Leaders Summit sa Maynila na gigibuhon sa Nobyembre katagod man sa gigibuhong ASEAN Summit.
1: Oras sa tungunyan, 26 minutos makalihis ang alas 5 ng pagkaaga. Sa iba pang detalyes kang sa tuyang barata, barata ko dyan sa lado nasyonal. Health of Caravan, gigibon sa banwang kang Kalabanga, Camarinesur, bukas man sa mga pagdaraid na banwaan.
2: Asintado, live report.
1: Roy Ranuco.
3: Pagpiparparar na ang PNP Kalabanga ni na huli sa maabot na bulan na may duwang aldaw na LTAP Caravan sa Oktagon na sa Banuan kan Kalabanga. Sigun ki Police Lieutenant Colonel Bugs Borromeo, pamayukan na PNP Kalabanga sa maabot na Hunyo 18 asin 19 may LTAP Caravan na pinag-sponsoran na kan PNP asin lokal na gobyerno kan Banuan ni Kalabanga. Nganing dahil na masakitan na si mga may sadiri ni Badil na expired ang mga lisensya. Si mga may Badil alagad mayo pang lisensya magpasiring sana sa Banuan kan Kalabanga sa nakatalan na aldaw asin pizza. Sigun ki Police Lieutenant Bugs Borromeo ang LTAP sa Kalabanga bukas sa katraid na banwaan. Tangani subot dahil na masakitan magpasiring sa Regional Office kan Philippine National Police. Pinagmawot ni Police Lieutenant Colonel Bugs Borromeo na madala ang LTAP Caravan sa Banuan kan Kalabanga. Nganing minus gastos sa transportasyon na asin na abala sa mga o kaya sa mga katraid na banwaan sa Kalabanga may o kaya kung mayo pa ni mga lisensyaan sa indang mga firearms magsungko sana sa banwaan kan Kalabanga.
4: Kaya po nakikiulay po ako sa mga gun enthusiast no, or si mga expired na, madali na mag-expired ang sa indang LTOP or firearms registration na pwede po nindong i-grab ining oportunidad na magdigdig po kamo sa paaboto na June 18 and 19 para po digdi sa LTOP and firearms registration caravan.
3: Partigan pahayag ni Police Lieutenant Colonel Bugs Borromeo ang pamayuhukan na PNP sa Banuan kan Kalabanga, Camarinesur. Para sa Asintado News, Roy Ranoco, reporte.
2: Asintado, live report.
1: Iba pang detalyes ko niyan kang sa tuyang mga barata, 29 minutos makalihis ang alas 5 nin pag-aaga. Kung dai, isusuko kukumpis karon ang nasa 117 baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Iniman ang sinabi kang Philippine National Police Firearms and Explosive Office sa ibong kang sedang pangapudan. Kanakali sa Mayo 26 kang inaprobaran kang PNP FEO ang pagkansilar kang lisensya ka mga baril ni de la Rosa kabali sa armas na nakarehistro kay de la Rosa asin naka-address sa Davao City ang semi-automatic asin select fire rifles, variants kang Uzi submachine gun, high-powered .338 caliber rifle, battlefield-grade shotgun as in iba pang klase ng mga handgun. Enot ang hinagad kang National Bureau of Investigation sa PNP FAO na kansilaro na ang 117 na rehistradong armas ni De La Rosa huli man sa pagiging pugante

0: Salay kasumpay kang pagdulag sa tao kang protective custody kang sinado, mientras may aktibong warrant of arrest tahali man sa International Criminal Court. Basado sa Republic Act 10591 Section 4, dahil kwalipikado ang si Seman na magkaigwaning armasa ang sarong individual na convicted o igwang pending criminal case na may padusang sobra sa 2 taon. Tulos man o susugman sa laging pagkang PNP PIO na si Police Colonel Alan Rayco, maninindugan silang i-revoke pamanggirari ang lisensya ka mga Madilin de la Rosa, kasumpay kang Section 4G kang Republic Act 10591, asin may subot impluensyang politika digdi.
1: Inilansar na mga tugang kan Department of Education o kan DepEd ang sendang Nationwide Oplan Balik Eskwela Program, katagod man kan padangadang na burukasan kan klase o school years 2026-2027 sa maabot na June 8 ngunyar taon. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara, an inisiyatiba madurar poon June 1 hastang June 11. Obheto kaining rikasan an enrollment, simbagan ang public concern, sinman maging tultol ang preparasyon sa mga eskwelahan sa nasyon. Nasa 16 na ahensya kan gobyerno asinman utility partners ang piglalaumang maparticipar sa preparasyon para sa burkasan in klase. Kabali sa mga ini ang DILG PNP Department of Health asinman MMDA na iyo ang mapautob ng safety health asinman traffic management measures sa mga eskwelahan. Ang DOTR iyo ang mamonitor sa commuter flow sa opening kan karalasyan mientras na ang DICT asinman NTC ang matabang sa pagpapakusog sa communications asinman connectivity services na kaantabay man ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa posibleng weather disturbances asin emergency sa panahonin na school opening period. Ang mga utility providers man na arugan Meralco o kaya man maging MWSS ang sinugong mag-asigurar o mag-syerto na may awad-awad na supply ng tubig asin kuryente sa mga eskwelahan maski na ang mga water district. Takaning masimbagan man ang mga concerns o problema para sa kan mga magurang asin mga estudyante. Ano plan balik eskwela Public Assistance Command Center ma-operar da sa paagikan mga hotlines, text messaging, email asin man social media channels sa Central Regional Division asin man school levels.
0: Oras, igwanagadan 33 minutos, makalihis ang alas 5 nin paggaga. Babaligan da ang iba pang detalyas ka mga barata sa lado nasyonal. Patinaman sa kamugdakan kang sa tuyang panahon, aradyan.
2: Radyo Guapito.
3: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Nagato PITX. Pag alas 3, Nagato Cubao PITX. Pag alas 4, Nagato Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Nagato Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Nagato Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Nagato PITX Turbina. Kaya kung mapa-Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka-Raymond Transportation ka. Biyahe na!
4: Gusto mo ng best student life?
5: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
4: De kalidad na edukasyon?
5: Check!
4: Makabagong learning modalities at modern facilities?
5: Double check!
4: Expert teachers?
5: Check!
4: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
5: Kundi future ready. Work ready at life ready ka.
4: Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni.
5: At ang high employment rate? Tatak UNC yan.
4: Kaya huwag nang mag-hesitate.
5: When it comes to your future, UNC is your best bet.
4: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.

0: Tas District Hospital sa Bukod Binget. Ang 12 pang nagkaroon lugada na kinababalehan kang driver na nagsapo din lugad sa pulimang kang insidente, dinaraman sa Kabayan Rural Health Unit kaiba ang iba pang pasahero sa report kang Binget Police. Biyantra sa pinagbabagta sa nasabing lugar kang six-wheeler truck na may lunad din 39 persona kang mangyari ang insidente. Susog sa investigasyon, bigla subot na rautan ni makina ang truck. Biyanta sa pinagbabagtas ang bukid na porsyon kang barangay poblasyon sa nasa bitang probinsya. Napag-araman ng iba pa mga lunad kang truck ang nagsapo man ni mga rungas matapos man na matapos sa matawan ng first aid ang iba sa ini, sa mga ini ang nagpuruli na. Sa iba pang barata sa lado lokal, third man kum kang Deped Naga Ginibo. Update sa sin mga bagong direktiba pinagtukar.
1: Asintado. Live report.
0: Joel Solina.
2: Sabi kong mas maging align ang district operations sa national goal kang Deped na inatintiran ni mga division chiefs sa CIB at si mga SGOD, mga public school district supervisor at sin kang mga school heads. Sa pahingin at nila SDS Susan Puyano kay Base Assistant SDS Michael De Rosario. Sa entrevista kay SDS Susan Puyano, ini ang ikatulong quarterman committee kang mga partoklo kung sa ina pig review ang gabos na mga quarterly physical as in financial accomplishment kang division. Kabali ang pag-cascade kang pirang mga importanteng mga polisiya as in update hali sa regional maging central offices sa natukarman ang mga naging aksyon o pag-address sa mga school-based concerns dangan naging bisita si Alcalde Lenny Robredo para man ipaabot ang mga maray na baritang dugang ng mga classrooms na naidulo ka kang alkalde sa mga opisyal kang ahensya na nagtagama man ng awad-awad na kundo kang DepEd para man masimbagana ang presenting gap o kakulangan sa mga classroom sa mga public schools ligdi sa loob ng syudad. Bagay na nagtao ning mga sa mga partukdo ning inspirasyon para man gibuon ang gabos nga ring mas pang mapaurog ang pagkanood para sa saindang mga learners sa pinagagad man sa DepEd Naga kang alkalde na mamonitor asin makuha ang datos sa kaso ni absenteeism maging iba pang mga student performance related concern para sa padagos na pagtatrabangan kang lokal na gobyerno kang syudad sa pahagi kang ESO asin kang DepEd Naga at apod kang pagtaoning dekalidad na edukasyon na sa mga kakiang na ganyo. O ang parte kang pahayag ni DepEd Naga SDS Susan Culiano.
3: O yun ini si pagkakataon na pag sinabi tang maklose ta si gap sa basic input which is a classroom, I think yan ang dakulang bagay na pagsiselebrate me. And pinapasalamat me talaga kay Mayor kasi unrelenting si sa iyang pagkulit dahil talaga nagpundo dahil maliwanag po ang finish line ni Ma'am Lenny, ni Mayor, na maklose na si gap sa classrooms. So one after, diamond siya po sa Rabay, pero at least nakalatag na po siya sa pinakaplano, care of po kang national government and through the DepEd po. Salamat tuluno na maray kami kayan. Dahil pa yan nangyari sa istorya ko ng pag-manage. Kaya alam po din doon na nai-inspirar kami na talagang gibuhon ang pinaka-best ni Papo.
2: Parte, pinagpahayag ni DepEd Naga Schools Division Superintendent Susan Culiano. Para sa Asintado News, Joel Salina.
1: Asintado! Live report!
0: Balik kita sa iba pang detalyas kang sa tuyang mga barata, just minutos antes mag-alas 6 nin pagkaaga. Sa iba pang detalyas kang sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, aabuton sa 6.4 million pesos sa kantidad ng pinagtutubod ng illegal na droga ang nadiskobre sa limang abandonadong inbound parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Napag-araman na giniwang operasyon kang Aviation Security Unit NCR katuwang ang Bureau of Custom pati naman Philippine Drug Enforcement Agency matapos ma-flag sa routine X

0: X-ray screening ang mga parcela na naghahali man sa Canada asin man sa France. Sa ginibong manual inspection asin canine examination na diskubre ang pinagtutubudan ecstasy, marijuana kush, cocaine, ketamine, ecstasy tablets asin iba pang illegal na substansya na itinago sa canned goods asin iba pang mga packages na katalaman ipadara ang mga parcela sa manlailan na consignee sa Pampanga asin Cagayan de Oro alaga na diskubre subot ini na pinag-abandonar. Pinag-umaw ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang koordinasyon ka mga operatiba sin man partner agency sa matarimpong operasyon kontra sa illegal na droga. Susukin na Nartates magpapadagos ang pinakusog na kampanya kang PNP kontra sa illegal na droga orog na sa mga entry point kang nasyon. Nasa custody ng Union Campidea ang mga nakwang substance para man sa laboratory examination asiman sa tamang pag-dispose sa kaini.
1: Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, gigil na daa ang mayorya o dakulang puwersa kan mga hobines na mga Pilipino na humampang asin at tubango ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon sa impeachment court. Inan bagay na ipinahayag ni Kabataan Partylist Congressman Rene Co na iyo ang maserbing House Prosecutor asin man spokesperson kan sinambit ng impeachment. Kaya sinabi ni Co na babantayan subot kan dakol na mga kabataang Pilipino ang pagliti o pagdangog sa kaso ni Duterte na mapuon sa July 6, 2026. Huli kay ni sinabi o nagpatanid si Co na dapat umayos ang mga senador sa saindang pagkapot sa nasambit ng kaso. Sa ngunyan, 29% sa populasyon kan Pilipinas kumpuesto kan mga hobines o katampad kan 31.4 million. Sinabi kan na kongresista na dai mananahimik o matuninong ang mga hobines na mga Pinoy sa isyo kan pagpaparimbag kay Duterte huli man sa ninhulita ang anuman resulta kan pagginanyog sindadaan mamana o masalo sa epekto kaini. Haloy na subot pigpaparaharalat kan mga hobines ang simbag ni Duterte sa mga aligasyong ini laban sa sayang alagad imbes na sumimbag nagkutipas ini sa Korte Suprema para day madagos ang sayang pagsimbag. Liwat tinauan pagkakataon subot kan kamera si Duterte na sumimbag alagad gabos na mga imbitasyon dai lamang ini nagtunga. Kaya interong gigil na daa ang mga hobines na mga Pilipino na sinusuportaran kan mga ini ang impeachment trial, tanganing dangugon ang mga simbag o paliwanag kan Vice Presidente sa mga aligasyon ni mga irregularidad laban sa saiya.
0: Sa iba pang detalyas kang sa tuyo mga barada, magkakasunod na operasyon ka mga istasyon kang PNP duman sa probinsya kang Quezon na nagresulta sa pagkakaresto kang siyam na mga most wanted person as in other most wanted person sa manlain-lain na mga banduan sa nasabit ng probinsya. Susuki Director of Police Colonel Romulo Albacea, nadakop si alias Florencio, 46 anos, purman asin residente kang barangay Sumilang, pasado alas 8:50 ng pagkabanggi. Kabali pa man sa naaresto, iyo ang may mga kasong homicide na may pinag-rekomendar na piyansang 24,000 pesos. Kasumpay ka mga nagkadarakop na mga wanted person, siniguro man kang PNP sa nasabit ng probinsya na magpapadagos-dagos ang mga ini sa paghanap sa mga personang igwang paninimbagan sa lei para maitaw naman ang hustisya sa mga naging biktima kaini.
1: Mientras tanto, naghihinanakit na pigkwestiyon ni Senador Jinggoy Estrada ta kas anuman da atakas kaso na maray ang pag-abantikan kasong isinangat laban sa mga pag-iriban niyang members kan majority sa Senado na anas may mga kinaimbultuhan ng mga kaso kasabay kan sa iyang hinahampang na plunder siman graft case dapit sa subot flood control skandal. Sa iyang pahayag sinabi ni Estrada na risan niya na marikasun man ang pagpainin kaso sa majority black na mga may kaso poon kan magribay na ang liderato sa Senado kan Mayo 11 kung sain tinabuga ni Senador Alan Peter Cayetano si Tito Soto o Pigsalidahan ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Tito Soto III bilang Senate President. Ikinakasa o nagngangalas man subot siya, tabiglang ikinasana ang mga kaso laban kinda Senador Chis Escudero, Senador Joel Villanueva, asin Senador Rodante Marcoleta, apwera sa iyang sadiring kaso. Sa ibong kaini, matatandang ipigpail na kanumbudsman na mayong inirekomendang piyansa sa kaso Ninda Estrada na isinumitir sa Sandigan Bayan. Katakot ini, kanaligasyong nag-resibida ang senador nin 573 million pesos na kickback hali sa proyekto sa flood control project. Pinaimutikan man kang senador ang mga sahot na ini asin na tinawan doon na preparado na siyang maggamit kan gabus na mga legal remedies na nganing questionon ang mga ini. Sinabi pa kang senador may mga ebidensyang naimanda siya inabot kan sinambit ng pagugum.
0: Saan siya naging nanakit partner?
1: Kaskason nga ni si
0: Kaskason.
1: Kaskason.
0: Itong day inabot.
1: Ah, itong day inabot. Garo, laygay.
0: Inanakit.
1: Dapat na, laygay.
0: Dapat kaya. Kung may luwag. Marikaso na nga ni. Ata din na kita inabot. Marikaso pa. Kung inabot lamang, di ayos lagutan na. Tadayan na nga na inabot ngayon. Sa ibabang detalyes kang sa tuyang mga barata, barata pa man gararing dyan sa lado lokal. Grade 5 na estudyante na taga-Libanan kabali sa ilalaban kang Pilipinas sa International Mathematics Competition sa Japan.
2: Asintado, live report.
0: Ang detalyes hali sa coach Rick Mar Gibara.
3: Sarong grade 5 na estudyante na taga-Libmanan Camarinesur ang madara ni Dakulang Karangalan o Onra sa Saindang Banuaan sa Bicol asin sa Bilog na Pilipinas matapos na siya ang mapili bilang kaayon sa Philippine team na mapapasabak sa prestigyosong World Mathematics Invitational na gigibuhon sa Chiba asin na Tokyo, Japan poon sa Hulyo 10 hanggang Hulyo 15, 2026. Ang estudyante Yusef Bricks Ixikel Espinelli na taga-Barangay Putot, Libmanan Camarinesur na sangunyan sa Rusyang grade 5 student kan TFK Academy sarong pribadong eskwelahan sa nasang bitna banuaan. Inina ay kaduang pagkakataon na magkakaiguanin panlaban ang Libmanan sa naunda bitan ng International Mathematics Competition na nagpapahiling nindunong asin tibay kan mga estudyante sa banuaan pag-abot sa mathematics. Ang World Mathematics Invitational o WMI, ini ang sarong bistado asin prestigyosong mathematics tournaments sa bilog na kinaaban kung sain mairibahan asin maharampangan ang mga matitibay na estudyante sa elementary asin high school na hali pa sa manlain-lain ng mga nasyon magigirumduman na kanakaaging taon sa Roma na estudyante kan eskwelahan na ini ang nakakuha nin bronze medal na sa kaparehong kompetisyon bagay na lalo pang nagpapatibay sa reputasyon kan eskwelahan pag-abot sa akademiko. Mientras tanto, nagpaabot naman nin suporta asin pagbati ang mga taga-Libmanan para ki Espinelli sa iyang pagbali sa international stage dara ang paglaom na makakatao siya nin karangalan sa banwaan asin sa bilugman na nasyon. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado Live Report.
0: Sorry mga barata niya tungo niyan sa lado nasyonal. Pinagbabadil sa dumagadan ang sarong balikbayan sa tubangan mismo kang sayang misis kang motorcycle riding in tandem ng mga armadong suspect sa barangay Aring Baduk, Ilocos Norte. Kadakalis sa Miyerkules yung pagkahapon na biktima pinagdeklarang dead on arrival sa ospital mientras na din naman Dayman nakulugan ang misis kaini sa insidente. Sa report ni Police Captain Ellison Pasamonte, pamayukang Baduk Police, nangyari ang insidente mientras na nasabi balikbayan na si Mrs. naglalakaw sa barangay Aring sa nasa bitang banuaan. Ang mag-agom na parang balikbayan nagpulis sa nasyon para magbakasyon matapos na magretiro na ang mga ini sa sedang trabaho sa Hawaii sa Estados Unidos. Bigla na silang sumilulpot sa lugar ang mga armadong kalalakihan sa kapinunteriya. Nimpang babadil ang biktima sa tubangan kang si Mrs. matapos sa duguan na magtihay ang biktima, marikas man na nagdurulag ang mga suspect pasiring sa day pamaaraman na destinasyon. Nagibo pang maidalagan sa ospital ang biktima alagad Di naman na isalbar ang buhay kay ni. Na-recover man sa pinangyarihan kang krimen ang mga basiyo ng bala, halik sa kalibre 45 pistola. Ipinapasararam naman kang PNP sa igot investigasyon ang motibo kang krimen.
1: Sa taho mga tugang pagbandera kan bagyong si Doming sa Philippine area of digdi sa Pilipinas, maabot sa 51 mga lugar sa nasyon ang piglalaomang makaka-experyensya nin inaapod na danger level sa heat index ngunya na aldaw na Biyernes, Mayo 29. Ini ang sinabi kasuod makan pag-asa basado sa limang aldaw na heat index sa forecast kan pag-asa piglalaomang maabot sa 42 degrees Celsius sangkod sa 47 degrees Celsius ang harasaas o heat index sa manibaybang parte ka nasyon. Pinakanghalangkaw ang posibleng mairehistro na 47 degrees Celsius sa kasiguran Aurora asin man Sangley Point sa Cavite City sa Cavite nasa 46 degrees Celsius man ang piglalaoman duman sa Apare asin man Tugigaraw City sa Cagayan, Baler duman sa radar sa Aurora sa San Ildefonso sa Bulacan. Mianta Santo piglalaomang maabot man sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Baknotan, La Union, Itiagi, Isabela, Iba, Zambales, Clark Airport sa Pampanga, Muñoz sa Nueva Ecija, Cubi Point sa Subic, Corona, Palawan, San Jose asin man Occidental, Mindoro. Mantang nasa 44 degrees Celsius man ang forecast sa pirang partik duman sa Metro Manila, mga pagtaraid na probinsya kan Science Garden sa Quezon City, Sinait sa Ilocos Sur, Lawag City, Batac, Ilocos Norte, Camiling sa Tarlac, Tarlac City, Tayabas City, Batangas, Quezon, Palawan, Capiz, Surigao City, asin man Negros Oriental, maabot man sa 43 degrees Celsius ang heat index sa duman sa Laguna, Masbate, digdi sa Camarines Sur, sa Naiya, Pasay City, Kalayan sa Cagayan, Bohol, asin man Eastern Samar, mantang 42 degrees man ang piglalaoman na heat index sa pilang lugar sa Nueva Vizcaya, Camarines Norte, Sorsogon, Catanduanes, Albay, Iloilo, Samar, Leyte, Zamboanga del Norte, Surigao del Sur, asin man Agusan del Norte. Ayan.
0: Oras, igwadigan 2 minutos o 3 minutos na makalihis ang alas 6 nin paggaga. Babalikan niya itong iba pang detalyes, mga barada naman sa lado lokal, pati naman sa kabugdakan kang sa tuyong panahon, Aradyan.
2: Radyo Guapito.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Dongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may Black,
6: may Balak.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Kaka-art, kaka-art.
8: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
7: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
8: Tiwala sa 4 Superfoods?
7: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba.
9: Power Cells Herbal Capsule.
7: Tiwala lang sa araw-araw.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
12: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum. Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
13: Higilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita. May ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhuli tang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid na muna ang telepono.
12: And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum.
14: Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
15: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yan ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
16: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
17: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
18: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
19: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bickle Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and Marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.

0: Oras sa ito niya, igwari kita ng 11 minutos, makalisang alas 6 ng pag-aaga. Balik kita sa iba pang detalyes ko niyan, kang sa tuyo mga barada, barada pa man ngilaring ko niyan sa lado lokal. Natapos na kadakali sa loan na Miyerkules ang CAFGO Active Auxiliary 2 Repressor Training Class 1-2026 sa Barangay Tublihon, Sorsogon. Kung sa nag-atindir si Major Franz Alvin Balmaceda, Executive Officer kang 22nd Infantry Battalion, inumaw kay ni ang dedikasyon, disiplina sin pagmaigot ka mga members kang kaa sa ginibong training. Tinawan doon kay ni ang dakulang tabang sa Pars Armada kang Pilipinas sa pagmantinir kang katuninungan ka mga komunidad sa nasyon. Pinaglalaoman na mas maging epektibo sin preparado na ang mga ini sa sedang paghambang sa sedang obligasyon matapos ang nasa bitnang training.
1: Sa iba pang mga barita sa lado lokal, arukan iniluwas na weather update kan Pag-asa. Mayong direktang magiging epekto sa kadagaan sa nasyon ang bagyong si Domeng na naglaog na sa Philippine Area of Responsibility kasubagong magahon. Inan bagay na ipinahayag kasudma ni weather specialist Mike Padua sa sayang online video tropical weather analysis o 24-hour graphical satellite analysis kasudmang hapon, May 28. Sinabi ni Padua na si Bagyong Domeng may daradarang duro sa 65 km per hour, naghihiro pa north-northwest sa rikas na 24 km per hour. Alagad mayong dadarong epekto sa rason, urug na sa Kabikolan. Alagad ang madaranin epekto sa tuyang sa kadagaan, iyon padangadang na southwest early wind flow na darakan palaog mga tugang na habagat. Huli kayo nipiglalauman ang sinambit ng weather system madaranin localized thunderstorm sa ibang parte kan Luzon paghapon o banggi. Kaya piglalauman na magiging dry pa ang satuyang lugar digdi sa Bicol, urug na sa Siyudad ni Naga. Alagad lauman subot sa mga masurnod na aldaw, posibleng magkaigwa ni mga makukusog na mga pag-uran o localized thunderstorm huli nga ni sa epekto kan habagat. Mientras tanto, sinabi pa ni Padua na ang pasubot sa na-monitor na weather system sa may partikan West Philippine Sea, anday naman makakaapektar o dagos ng natunaw. Uya si Padua.
2: Inyo na yung kasunod na system dito sa West Philippine Sea mukhang hindi na matutuloy. Although yung American model, nandiyan pa rin, but yung European model, inalis na yan, pati yung ibang mga computer models, including yung AI model ng Google DeepMind.
1: Parte kan mga naging pahayag kasuudma ni o sa online video kasuudma ni weather specialist Mike Padua.
0: Sa iba pang barata sa lado lokal, isinaramo na sa publiko ang shower falls sa Sitio Bungkao, Barangay Kuri, sa Baduang Kanpili, Camarines Sur. Matapos ang nangyaring paghulog kang dakulang gapo, kanga na kalihi sa Naaldaw, pinanginutan ni Mayor Marivic Solano ang haros duwang oras subot na pagtukad, paglakaw para personal, na mahiling ang kamugtakan kang lugar asin makahaman din mga lakdang para sa seguridad kang publiko. Kaibahan ni Mayor Marivic Solano sina punong barangay Erwin Borjak ang barangay Santo Niño, punong barangay Adam Malate ang barangay Kuri, kagawad Warren Del Rosario, o Barangay Kagawad Warren Candel Rosario, PNP Bureau of Fire Protection MDR Arimo asin ang 502nd Battalion. Padagos man subot ang koordinasyon kan lokal na gobyerno kan pili sa manlain-lain na ahensya kang gobyerno para masiguro ang seguridad ka mga residente sin maibalik na salbado ang lugar pasyaran sa tamang panahon.
1: Mientras tanto, liwat piglinaw ni Congressman Nelson Ligacion na ang naging pakiulay sa saiya kan Caso Rec 1 na tabangan ang electric cooperative na kapagpadago sa operasyon ang naging rason para isabay na sa Caso Rec 2 ang paghurot na marinyo an sa indang operational franchise. Ini ang naging pahayag ni Ligacion pagkatapos dagos ng maaprubaran sa third and final reading kan House of Representatives ang House Bill 9002 as in House Bill 9005 na pigpadinuhan kang kongresista na naguhurot ma-extend din 25 taon ang operational franchise kan duwang electric cooperative. Sa entrevista kan asintado sa radyo kasudma Ligacion, sinabi kay ini na ang saro sa naging konsiderasyon niya iyon na ang kamaligan partikan kasurekuan sakupkan sa iyang distrito. Apuercayan sa hiling niya, posibleng mayo ng ibang madulukan ang sinambit ng electric cooperative. Idinagdag pa ni Legasyon kung pig sa yumahan niya ang hagad ka nasambit ng electric cooperative dakulao na maray ang problema o magiging problema sa gabus na aspeto ang sasapuon kan mga taga-premier asin segundo distrito kan Camarines Sur na pwedeng makaapektar sa bilog na probinsya. Matatandang sakop kan Kasureco 1 ang mga banwaan sa first asin second district kan Camarines Sur. Uya si Legasyon.
3: Pag-abot sa political subdivision, legislative district, ang Kamaligan parte kan third district. Alagad, pag-urulay electric cooperative, ang Kamaligan parte kan Kasureco 1. As in, dahil po sa pakiulay ni General Manager, kan board, kan Kasureco 1, as in, inuli po ta makahirak man kung mayo pong masuporta po, kung mayong masumitin in proposed bill, mamamroblema po si mga residente kan Kasureco 1. Poon pa po yan duman sa may Del Gallego. Habo taman na mag-expire an sa indang prangkesa kan Kasureco 1. Na dahil na-aprobahan si application and aramdaman na mandata ang epekto po kayan. Mayong kuryente na maididistribuer. So, apektado si ilaw sa kada harong, sa kada establishmento, apektado ang ekonomiya. Alos gabos na aspeto kan sa tuyang buhay as in kan komunidad.
1: Mientras tanto, nagsayo man naman si Legasyon na magkomento kung tano ta siya ang pigdulog sa tao kan pagkakaiguan ng representante sa Kamara na sakop kan duwang distrito na sinda Congressman Huribata kan First District, kalyado kan Gobernador kan Kamara ng Sur asin man Congressman Luigi Villafuerte na aki ni Gobernador Elri Villafuerte. Matatanda ang naapurbaran ang nasambit ng House Bill sa Kamara kan Miyerkules sa butong 226 ang pabor, mayong nagkontra asin duwa ang nag-abstain. Dahil naman ginararan kung sinsay na mga kongresista ang nag-abstain.
0: Sa iba pambarata sa lado lokal, kasumpay kang issues sa siyudad kang Naga na magiging lone district. Halawig na panahon pa ang halaton antes sa maging lone district o suway na distrito ang siyudad kang Naga. O bakong suway, kundi sarong distrito pa. Ini ang naging paliwanag sa Asentado News si Congressman Nelson Legasyon. Sinabi kay ini na dain ang nangahulugan na tulus-tulus. Pwede nang maging suway na distrito ang siyudad kang Naga. Kamali sumot sa proseso iyon na may mag-endorso kay ini sa Kongreso bilang sarong suway na distrito asin dapat may bastating bilang nin mga o bastanting bilang na nin populasyon ang siyudad kang Naga basado sa hinahagad na rekisitos kang sarong distrito. Uy ang paliwanag ni Congressman Legasyon sa bagay na ini.
3: Tapag ang pigulayan legislative district, number one, population requirement. So ang hapot, nakapag-comply na ba kita sa population requirements?
4: As a lone district.
3: Ang simpagkayanda eh. Ano si population requirement? 250,000. Pero pa lang po kita as of 2024. Nasa 209,000. So harayun pa. Pirang taon pa po yan. Baad 2035 pa po yan? Or 2040? Bago ta maabot itong compliance with the population requirement. Panduwa, kaipuan na igwang proposed bill creating a lone district, legislative district, and dapat aprobado kan House of Representatives, aprobado kan Senado, firmado kan Presidente. So, iyo pa yan si duwang bagay.
0: Pati man kang kumpletong pahayag ni Congressman Nelson Legasyon mapadabit man sa Lone District.
1: Nagpahayag nin kaugmahan si Congressman Nelson Legasyon matapos permahana ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang deklarasyon bilang Highly Urbanized City o HUC sa Siyudad ni Naga. Sa entrevista kan media kasuod na, Pigkumpirmar kanin na durante sa sayang administrasyon bilang alkalde Kanaga, ipigtulod na o ipigtutulod na ang pag-apply kan sudad sa pagiging HUC hulita qualified na ini sa duwang pangenot na aspeto ang sobra sa 200,000 na populasyon asin sobra sa 1.4 billion pesos na annual income kan sudad. Sa katunayan, gabus subot na mga documentary requirements na pigahagad kan lay, kompleto na ka ito ang lokal na gobyerno Kanaga. Pero huli tabranga subot ang sentimento kan mga opisyal kan lokal na gobyerno Kanaga, kaya pinabuelo niya ang sangguni ang panlunsod na iyo ang magdesisyon uya si ligasyon.
3: Naugma po ako na ang Naga pig-deklara na ni Presidente Bongbong Marcos as highly urbanized city. Pareho po ka na-mention mo kasubago. As early as during my second term as mayor of Naga City, napag-uulayan na kung ma-apply na ba sa pagiging highly urbanized city ang LGU Naga. Banga po si sentimiento kay ito kan liderato, but I let the sangguniang panglunsod decide on the matter. And after my term, na baritaan ko na pigpurso kan new set of city officials si Kamautan.
1: Mientras tanto, inako pa ni Ligason na oras makumpleto ang pagiging HU si Kanaga, mahihira na ang paghiling o expectation sa gabus na aspeto urug na sa ladunin ekonomiya asin local services na ipigtataokan lokal na gobyerno. Ulit ang makakahilirata ng mga tugangan na mga mauswag na syudad sa nasyon arug kan Makati City, Quezon City, Maynila, Davao, Cebu asin nasa 30 mga mauswag na syudad sa nasyon. Ipiniliwanag pa ligasyon na sa ibungkan pagpirma kan presidente sa nasyon dahil pa man kumpleto ang pagiging HU si Kang Naga, ulit na arog ka nainot na pig-explicar ni Vice Mayor Gabby Bordado Jr. kay Mayor Len Robredo, pig-kumpirmar kan kongresista na maaagi pa sa plebisito o referendum ang kumpirmasyon sa pagiging HU si Kang Siyudad ni Naga, uya pa si Ligason.
3: Even before, qualified na po talaga siya. In terms of population requirement, which is more than 200,000, and in terms of local income and all other requirements, nakumplihan po yan kan lokal na gobyerno Kanaga. Ang challenge kayan is on how to keep up with the demands, the obligations, lalong-lalo na insofar as the constituents that you are serving. Kasi mas magiging halangkaw sa expectations, di ba? In terms of particularly social services, si mas lalong pagpapakaray kan serbisyo in all aspects, including itong mga dapat na mahiling sa loob kan syudad, di ba? Magkakaiwa ka na ning comparison kaya yan eh. Ngayon sa Quezon City may arog ka ini, dapat ngayon sa Naga City igwa naman. Sa Manila igwa ngayon arog ka ni, dapat ngayon sa Naga igwa naman dahil highly urbanized city. Pero having said that, si classification day pa man complete kasi magkakaigwa pa nin pagdidesisyon sa parte kan mga namamanuan in the form of a referendum.
1: Parte kan mga naging paliwanag ni Congressman Nelson Ligason.
0: Planong isabay ni Mayor Len Robredo sa paabuto ng barangay at sinsanggo niyang kabataan election ngunyan na Nobyembre ang plebisito o paghapot sa mga taga-Naga kung pabor o naisinda na maging highly urbanized city ang siyudad kang Naga. Bilang parte kang proseso, susug kay Mayor Robredo, kaipuhan magkaigwa mo na ning information dissemination kaini para maipaaram kung ano ang mga implication kanasabing bagong kategorya sa siyudad kang Naga. Uyaman ang pahayag ni Mayor

Sa kinabaling karawat, sagkod kasoon mga alas 11.56 nin aga, May 28, nakatipo na mga tugang ang National Capital Region in 27 Bulawan na medalya, 16 na silver as in 22 na bronze medals. Nag-iikadawa digdi ang Calabarzon na suminakat na sa ikalimang pwesto kan na Martes matapos makakuan in 21 Bulawan, 17 silver as in 11 bronze. Nasa ikatulong pwesto man ang Central Visayas sa 13 gold, 12 silver as in 13 bronze. Mientras na ika-apat na pwesto ang Western Visayas na may 11 gold, 14 silver as in man, 10 bronze. Ikalimang pwesto ang Northern Mindanao na may 7 bulawan, 11 silver as in 10 bronze. Makasaysayan mga tugan pagbubukas kan pararumpang mansa matapos primerong base ining i-host kan Agusan del Sur. Mientras tanto, ipig anunsyar naman sa nasambit ng palaro na ang sunod na gigibuhong palarong pambansa 2027 duman sa Quezon City.

0: Mga tugang yun ang katalipunan kang sa tuwing mga baratang kunya na aldaw na Biyernes, pecha 29 kita kang bulan kang Mayo taon 2026 sa parang magkan mga pag-iriba sa luwas ang paabod na report sa Lado Technical si Third Berdeo sin si Angelica Salcedo. Sa pangaran ni Edward Bandol, kami po ang Sedo naging tagapagbarata.
1: Good morning, una kay Mr. Lito Miranda.
0: Hey, good morning, sir.
1: Kumusta ka na?
2: Hoy.
1: Board member. Board member, Lito Miranda. Ini po si RSR.
0: BM.
3: Oh, BM.
0: Sa mga nagantabay sa Facebook, igwa kitang 141 sa YouTube, 101. Sa pangaran ni Edward Bandol, ako po sa Dulingkod sa Melvin Machado. Babalos kang sa Indong pagantabay. Yun ang pan-

0: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa Senior High kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new Senior High strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC. Nahihinanyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto na pong alas 6.33 nin pag-aaga. Mga tugang, kung kita po naghahanap ng mga furnitures, poon sa sala set, dining table set, sofa, and bed, headboard, as in man na double deck, mattress, arog kang mga single, double, as in man na queen size, available po yan, and ang storage and office supplies, gabos po yan available sa S&J Hardware Plus. May steel wardrobe, cabinet na dahil basta po nararaot maski mabasa o mabaha. Office table and chairs, steel filing cabinet, gabos po yan available sa S&J Hardware Plus. Tandaan po nindo, naka, may mga sales hindi ko yan, kaya ang kagayunan ka ni mga tugang, taapwera kang naka-sale po sinda. Ang S&J Hardware Plus, may mahiwas na parking space, air condition po, and ang importante mga tugang, may elevator. Kaya si mga masakat sa second floor, na nasa second floor po ini, dahil ako masasakitan kung kamo po mga PWD o mga senior citizen, taigwa po sinda mga tugang ning elevator. So madali na po. Kaya si mga magurang, si mga breadwinner dyan, pwedeng-pwede na po kamo na mag-upgrade kan sa indo pong mga interior. May mga finishing materials pon po sa mga tiles, ceiling panel, wall panel, sa siman SPC flooring. And magdyan lang po kamo sa Atubangan kan Shell Station, Concepcion na Pequeña, mga tugang, harani sa may Holy Rosary Major Seminary. And apuara kayan, ang oras na ni, daraman po sa tuya kan Atlantic Bakery. Ang Atlantic Bakery, mga tugang, 60 years na po na nagsiselebrate sindakan sa indang ika-60 taon na anniversary. Kaya sa kada pagbakal po ni Duning Tinapay, worth 60 pesos, automatic igwaka na po ning raffle ticket and may chance kang manggana ning brand new motorcycle, as in manggana po ning mga brand new mga gadget.
0: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na bareta nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong bareta lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
1: Diyos maray na aga, mga tugang. Ini po ang Asintado sa Ace 30.
0: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30.
1: Ang enot na arangkada kan sa tuyo mga bareta, dara po ni sa tuyo kang Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man po kang LTO Pamplona.
0: Asintado Weather Update.
1: Aramunta po, naglaog na sa par si Duming. Pero hababa po ang chance na ini po mag-landfall o mag-laog sa kadagaan kan Pilipinas. Sa pagi po kang sa tuyang kaibahan dyan sa DOST Pag-asa Legazpi City, yaon sa rin niya si Miss Ruth Pakala. Aramot ang pinaka-latest kidoming. And iba pang mga update sa panahon, pati po ang satuyang heat index. Nasa linya si Ruth Pakala. Miss Ruth, good morning. Ano ang satuyang latest sa panahon?
2: Yes, marahay na pagkaaga sa Joe at sa mga tagapagdangog ng Sindado FM. Ini po ang latest update na manungod sa panahon niya na aldaw May 29, 2026. Ito pong si Tropical Storm Jangmi ay nakalaog na sa Philippine Area of Responsibility at pinangaran ng Tangdoming. Bali pang apat na bagyo na lumaog sa Philippine Area of Responsibility. Kasabagong alas 4 ng aga na sa 1,345 km east ng southeastern Luzon na po siya, 14.9 degrees north, 134.2 degrees east. May maximum sustained wind siya na 75 km per hour at a gustiness up to 90 km per hour. Moving northwestward siya sa bilis na 20 km per hour. Ining si Doming, daiman inaasahan po na maraming sa kalupaan sa tuyang nasyon. Bagaman pwede pa siyang mag-intensify within 24 hours into severe tropical storm at by Saturday, pwede pa po siyang mag-intensify into typhoon category. So, sa ngunyan na aldaw at inaasahan ito na over the weekend, pwedeng hatakon kani ang habagat. Ano po, at makapagpauran digdi sa western side kang sa tuyang nasyon. Bagaman na sa east side kita, asahan ta na mas cloudy kita over the weekend compare kang mga nakaaging aldaw. So, sa ngunyan na aldaw, generally fair weather pa rin po ang buong probinsya kang Kabikulan. Minsan may mga isolated rain showers or thunderstorm kita, lalo na pagkahapon o banggi. Dulot lamang po ini kang mga localized thunderstorm. Maluya sagkod sa moderatong duros, hali sa norte sulnupan sagkod sa sulnupan ng mairal na may banayad hanggang sa katamtamang paghukol kang kadagatan. Agwat po kang temperatura ta dyan sa Camarines Sur, naglalaro sa 26, sagkod 34 degrees Celsius. Nagsirang ang aldaw kaso bagong alas 5, 16 ng aga masulno po at dyan na alas 6, 8 ng hapon. Sa Camarines Sur po, ang inaasahan na heat index ta, naglalaro sa 42 to 43 degrees Celsius. Philippine Standard Time, 6:39 na po ng aga. Ini po si Ruth Pakala ka nga pag-aasa Ligaspi. Marahing nga aldo po.
1: Salamat, Miss Ruth.
0: Asintado Weather Update.
1: Ang bareta sa panahon, mga tugang, darapoyan sa Toya Kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asin na daraman po sa Toya mga tugang kang LTO Pamplona. Si mga marin nyo na po kan sa Toya mga rehistro para sa Toya nga mga auto, motorsiklo, iba pang klaseng behikulo. Darahan na po ni Dodian sa Naga Star Prince sa LTO Pamplona. Kaskason po dyan ang pagpoproseso. Dahil ka mo pagpaparapahaloy. Kaya nga ni One Stop Shop na Sinda. Huwag sabihon, sarosan ang lugar. Yaw na po dyan nag-iirikot. Dahil ka na magpapararayo. Dahil ka na magpaparapainit. Pagluwas mo sa LTO Pamplona, renew na po ang santuyang mga rehistro. Maski 2 months before na mag-expire, pwedeng-pwede na po na i-renew yan. Mas convenient, tinulit air condition ang santuyang waiting area. May drive-thru pa, nagaro lang ka mo nagbakal ning burger. Kaya dyan na kita, Naga Star Prince, LTO Pamplona, Barangay de Losario, Pamplona, Kamsur. Ang masunod na mga barata, nasyonal, darapo sa tuya kan GLE Driving Academy, asin darapo sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort. Pigsugo na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gabos na ahinsa kang gobyerno na mag-ready na sa posibleng epekto kan El Niño phenomenon, asin man ang posibleng pagsabay kang habagat na kunsain pwedeng makapag-generate ini ng mga super typhoon. Iyan na si Huring update kan na PAGASA pagkatapos na mataon na ang El Niño sasabayan po kang habagat na pwedeng mag-enhance ning mga makukusog na mga bagyo. Maging ang weather forecaster na si Mike Padua ang nagkukumpirmar kan na mga posibleng mga dwakaula asin man makukusog na bagyo na makriar pagsabay kan El Niño asin man kan habagat. Mientras tanto sa kasuguan ni Presidente Marcos Kasudma, pinagmanda na kani ang mga government agencies. Pinag-eko man ini kansayang executive secretary na si Ralph Recto. Katakod man kani mga tugang sa baretang ini si Senador Bongo nagapuda naman para man sa paghahanda sa mga arog kaning mga kalamidad. Mapabaha man, mapasunog man o sulo, dapat ang suporta sa mga ibakwis kinakaipuan na pakusugon. Sinabi niya na ang kalamidad dulot kan mga pagbaha ang posibleng atubangon kan milyon-milyon ng mga Pilipino. Ngunya napapaabuto na po ang habagat season asin may kasabay pang El Nino phenomenon. Kasumpay kani pinag hagad niya bilang Senate Chairman kan Senate Committee on Health. An agaran na pagtaoning prioridad sa kapakanan kan mga ibakwis pag nag-abot na ang mga kalamidad. Sasayang pagbisita sa nasuluan na sa nasuluan o nagkasuruluan sa syudad kan Caloocan. Sinabi ni Go na dapat tawaning prioridad kang gobyerno ang mga ibakwis ta ini an nangangaipo nintabang kang gobyerno ta nasa panahon sida kang krisis. Kabali digdi ang sa iyang question na rental subsidy na tabangan si mga ibakwis na nawaran ni mga harong. Asin man magkaigwaning poll implementation kan mandatory evacuation center law na piga akda kang nasabitang senador. Sa eraram ka nasabitang baras, magkakaigwaning tultol na evacuation center ang gabos na lokalidad. Sigun pakigo, panahon na para itaas ang tignidad kan mga biktima kan mga kalamidad sa panahon na nagduduman siya sa mga lugar kan na mga nagiging biktima. Nahihiling niya ang kamugtakan kan mga ibakwis na talagang makahirak. Nag-aasa ang senador na maayos ang sitwasyon kan politika sa nasyon tanganing mag-focus ang gobyerno sa pagtabang sa mga biktima. Uya Sigo.
3: Sobrang gulo po sa amin sa Senado. Alam mo, ito yung panahon na ayaw mo maging politiko. Hindi po ako nagsisi na makapag-servisyo sa inyo. Mahal ko ang Pilipino. Sana po tayo magkaisa para alang-alang na lang po sa mga kababayan natin mahihirap.
1: Mientras tanto, viral ngunyan si Senador Robin Padilla pagkatapos na gamiton kani ang Middle East asin man ang huma ning climate change bilang parte kan pag-emienda daakan Senate rules. Tanganing tugutan na makabudo ang mga senador na dawa mayo ang pisikal nindang appearance sa sesyon. Arog daan ni Senador Bato de la Rosa. Sigun kay Padilla, pwede daang i-consider na force majeure ang pangkinaban na krisis. Arog kan rebook sa Middle East, La Niña, El Niño, asin posible daang iwal kan China asiman Taiwan kung sakaling ini magbungkaras. Dapat natugutan ang mga remote participation kan mga senador sa paagi kan teleconference asin iba pang electronic means. Sa eraram kang Senate Rule 14, Section 41 kan Senado, pigtutugutan lang ang remote session kung igwaning inaapod na force majeure o natural calamities, national emergency, na gusto ni Senador Rodanti Marcoleta na emyendahan. Alagad, ang mga netizen, interong pinotakti si Senador Robin Padilla. Dapat daan mag-adal pa ini kung ano managad na ang gustong sabihon kang inaapod na force majeure. Kung baga malaog ang nasambit ng mga rasonis na sinasabi niya bilang force majeure, lalong-lalo na tadai pa man nag-iepekto ang sinasabing La Niña o El Niño. Ipig pasunod na o ipig anunsyo na kan International Criminal Court ICC Trial Chamber ang November 30 sa pagpupuon kan na pag lilitis o pagdangog kang mga kasong inaatubang ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sigon sa presiding judge na si Joanna Corner sa ikatulong sesyon sa status conference hearing, pigsabi kang presiding judge na November 30, posibleng mapo na na ang trial, ang pagpresentar ka na prosecution kan mga testigo, mga ebidensya, tanganing patunayan na guilty si Duterte sa inapod na crimes against humanity. Isinangat na ang kasong plunder, asin man malversation o graft o malversation, asin man graft and corruption laban kay Senador Jinggoy Estrada kasumpay kan flood control project. Kay bahin sa mga sinangatan ng kaso kasudma kan ombudsman sa Sandigan Bayan, iyo si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, asin iba pang mga opisyal kanasabit ng ahensya. Sigon kay Assistant Ombudsman na Mico Clavano, tinanggal sa kaso si dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral taini binawian ini buhay. Mantang dinaman ibinali sa kaso si ang ibang dating opisyal kan DPWH na nasa eraram kan Witness Protection Program. Ini ani katulong beses na nahampang si Estrada sa kasong plunder sa nakalipas pong mga taon. Matatandaan na si Estrada na kasuhan sa weteng pidap misuse. Narapol sa iba-iba-ibang mga dibisyon kan Sandigan Bayan ang kasong plunder asiman grap. Ang kasong grap malversation na ipigsangat laban sa senador. Ang mga baretang sendong nahinanyog mga tugang darapoyan sa tuya kan GLE Driving Academy. Sa mga tugang ta na gusto na pong magkaigwaning non-professional driver's license, professional driver's license, mag-enroll na kita sa GLE Driving Academy. Ang GLE Driving Academy, igwapo ning mga professional driving instructor na matugdo sa tuya. Obligado na po kitang mag-agi sa inaapod pong theoretical course as in man practical driving course. Dahil na po pwede itong mga tukdo sa nakan kabisto, amigo o kung sisay pa, dapat umagi na po kita sa driving course o driving academy na kunsain maagi kita sa theoretical as in man practical driving course. Enroll na kamo sa GLE Driving Academy. Duwa po ang mga branches na pwede nindong enrollan. Ang main branch yan po sa may LTO Pamplona. Ang nasend ang branch yan po sa Panganiban. Tukod lang po kan Cocina Conchita. Naraman ini sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort. Dakulang resort. Digdi po sa Camarinesur. Naigwa po ning duwang dakulao na pool para sa adult as in man sa mga aki. Igwa po ning halangkaw na slide na siguradong ma-enjoy po kamo. May mga rooms para sa mga gusto mag-overnight. Pwede mga kamong magpa-prepare ni mga pagkakan, mag-order. Igwapo ning function hall na kayang mag-accommodate ning dakol na mga participant sa mga indoor activities. Maiwas ang parking space. Mag-follow and sinman mag-like lang po sa indang Facebook page, Win-Win Hotel and Resort, para sa indong booking or inquiries. Kabus po ini, yaon dyan sa Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Aratyan, prarangkahan!
0: Radyo Guwa.

Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
1: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Day po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kun kargado nin agwa di pataranta. Kaya kun may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Alas 6:55 na po ng pag-aaga, digdi sa Pilgrim City, kan Naga. An oras, dara po sa tuyakan na Bicol Access Health Syndrome. Ngunya na Mother's Day, Mother's Month, alagaan natin ang paningin ng ating mga nanay dahil mahalaga po ang bawat sandaling kasama natin siya. Isa sa mga karaniwang problema sa mata ng ating mga nanay ay ang kataratan na maaaring magdulot ng malabong paningin. Sa Bicol Access Health Syndrome Eye Center, available po ang cataract screening upang maagapan at mabigyan ng tamang lunas ang kanyang mga mata. Bisitahin ang ating Access Health Eye Center. Ito ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Syndrome, Naga City. Bukas sila mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Nandito ang aming mga espesyalista na sila Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II, at Dr. Mark Linus Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa general reception number na 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Ang liwanag na binibigay ng nanay, ibalik natin sa kanyang paningin. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center. Hatid sa inyo ng Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.
1: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi an katotohanan bullseye an mga pasaway asin inyong umaw an mga maray kuya an veteranong komentarista sa radyo si Joe Usabal sa asintado sa radyo.

0: Ngunyan sa satuyang prarangkahan, darani sa tuya kan Bicol Access Health Centrum Eye Center. Magayunon dangugon na ang naga saro na pong highly urbanized city, HUC. Ang Naga City, once ini ma-approve sa paagi ng plebisito, kita po ang ika-34ng syudad sa bilog na Pilipinas na pinagdeklarakan Malacañang na highly urbanized. Dahil na-meet ta na po si requirements na 1 billion income and na-meet ta na si requirements na 200,000 lampas na population. Ngunyan, ang hapot, mga tugang, deserve na ba talaga kang Naga na maging highly urbanized city kita? Okay. Dakulang challenge po ini sa liderato ni Mayor Lenny Robredo na ipaliwanag ini point by point, ipaliwanag ang advantages as in man ang disadvantages. Banga unta po, ano ang bintahe kung kita po highly urbanized? Ano man ang disbintahe kang kita kung kita highly urbanized? Ano? Bintahe, disbintahe. Duman sa administrative part, dahi na po, haloy na po kitang dahi sakop kan probinsya. Dahi ta na pag-urulayan yan, ta maski dahi pa kita highly urbanized, kita po independent na kita sa probinsya. Igwana kita ning autonomy sa gobyerno probinsyal kan Camarinesur dawa. Dawa haloy ng panahon dahil kita po independent component city. May isa diri na kitang gobyerno na dae po pigmamandahan ang mga opisyalista, dae na kita nagbuboto sa probinsya, nagbuboto na kita ning sadiri tang mayor, vice mayor, and other local officials. Okay, dae na kita kaya magparadiriskusyon, tayan nai-enjoy na kan mga taga-Naga. Ang haputunta na lang is, ano po ang bintahe saka disbintahe? Aram daw po nindo mga tugang, mga taga-Naga, kamo, lalong-lalo na po ining mga ordinaryong mga Naguenyo, dapat masabutan nindo, ano po ang bintahe saka disbintahe? Aram mo, number one na hapot digdi, pag kita po ba naging highly urbanized city, sisay po ang makikinabang. Makikinabang ba ang mga ordinaryong mga taga-Naga? Siyempre, sasabihin ta, iyo, makikinabang kita. Sa paanong paagi? Pag naglangkaw po ang tax allocation kang Naga, gustong sabihin, ito pong NTA, dati po inaapod ng IRA, Internal Revenue Allotment, or ngunyan inaapod ng National Tax Allocation, malangkaw po. And ang gobyerno man, gobyerno nasyonal, kumo kita po HUC na, dakula naman ang share na makukuata gikan sa national government. Unlike before, nabako pa kitang HUC, kung ano lang si nasa national tax allocation si percentage kyan, iyo lang ang itatao sa tuya. Ngunyan, kung highly urbanized city na kita, parehas na po kang mga Makati, Quezon City, Manila, and Cebu, si Share, halos magpapareho na. Saka ang national government talagang obligado na nadagdagan ang mga share, ang tabang sa tuya bilang highly urbanized, and makaka-attract na po ning dakol na mga possible mga investors. Baka magkaigwa na po kita digdining mga industriya, as in iba pa. Magayunon, dangogon, ano ha? Siyempre, madagdag si trabaho, si mga oportunidad as ni Bapa. Pero ang number one pong makikinabang pag kita po naging highly urbanized city, iyo mga opisales kang syudad. Taano? Base po sa nabasa ta, pag ang Naga na approve sa paagi ng plebisito kang mga taga-Naga, nagtugot ang mga taga-Naga, number one na makikinabang digdi, mga opisales kang syudad, mga empleyado kang gobyerno sa City Hall. Taano po? Siyempre, maralang kawang sweldo kayang pang highly urbanized city na. Siyempre, ang sweldo kang mayor, madagdag. Sweldo kang vice mayor, madagdag. Sweldo kang mga kagawad, madagdag. Sweldo kang mga regular employees kang City Hall, madaragdag yan. Mga permanente and casual. Madagdag na ang honorarium kan mga barangay officials dahil niyao na sila sa highly urbanized city. Magkakaigwi kita ng reclassification kan mga real property. Kung ang real property mo ngayon, sabihin mo ngayon, ang daga mo ngayon, 1 hectare, igwa ka ng 1 hectare na daga, o sabihin ta na lang 100 square meters, ang kantidad kayo ngayon, ang market value niya kayo ngayon, mga 500,000, pag nag-reclassify na, dahil highly urbanized na kita, madagdag na po ang value kan sa imong daga. And ma-reclassify man kita kan buwis. Pag nag-reclassify na kita kan buwis, mga ngaulugan, additional na tax, si binabayadan tapong real property tax, kan sa tuyang daga, harong, maralangkaw yan, pang highly urbanized naman. Ayan po ang pera sa mga nabasa ta. Kaya kaipuhan po ini, ipaliwanag detalyado sa mga taga-Naga. Tamagayon ng dangugon. Mahala, ang praises ki Mayor Lenny Robredo, grabe. Iyan kaya ngaya. Because ngaya of good governance ni Lenny Robredo, kaya ngaya ang Naga is considered as highly urbanized city. Tawan taman po ning kredito si mga nakaaging administrasyon, the like of Mayor Jan Bungat. Kang panahon ni Mayor Jan Bungat, duman po naging 1 billion ang income kang Naga. Taan-taning kredito si Mayor Jan Bungat. Dahil kang administrasyon niya, talagang sa iyang administrasyon, nakalaog po ang SNR sa Naga. Sa laog ng 9 years na paghinguwa, ang Naga naging 1 billion ang income. Paglaog kang administrasyon ni Legasyon, nakalaog man po ang lenders. Kasi iba pang mga kumpanya, nagparadarakol po ang mga bangko sa Naga. Si ang income ka Naga ngunyan, sa laog po ning duwang termino, 6 years, ang Naga, iguanan ngunyan ning nasa 1.4 billion plus na income. Plus, nagdagdagdag pa sa tuyang populasyon. And igwa ning panibagong mga bagong nahihiling ta sa Naga. Nagriwa si Tinampo at siniba pa. So, kay puwanta po in details, ipaliwanag ini sa mga taga-Naga. Partikular, si mga nasa inaapod ta pong urban poor. Ano ba ang pakinabang sa indakang kung kita po maging highly urbanized city na? Madagdag ba ang pagkakaninda aral daw? Si mga nagtitirinda sa sentro, madagdag ba ang income ninda? Madagdag ba ang sa indang income para sa pagpapaiskwela? Asin iba pa? Kay puwanta po in details, ipaliwanag ta ini. Ta, kay puwan i-enlighten ang mga taga-Naga. Partikular itong mga nasa inaapod didang mga laylayan. Ano talaga ang pakinabang kani sa mga ordinaryong taga-Naga? Tanganing, bago kita magboto sa plebisito, tama man si Mayor Lenny Robredo para makatipid ang gobyerno, isabay na sa naini sa barangay eleksyon. total mahapot man lang, ano, pabor ba kamo na maging highly urbanized city na kita? Sa hiling daw nindo, kaya ta na. Sa leadership, sa kwalifikasyon kang nakatukaw na Mayor Kanaga, well, no question ka yan. Former Vice President, former Congresswoman, talagang pang highly urbanized ang kwalifikasyon niya as mayor. Pero how about itong ibang mga circumstances? Pang highly urbanized na ba? Tandaan na po, naging highly urbanized ang Naga dahil si contribution kan mga previous administration. Panahon ni Jesse Robredo, 18 years na naging mayor ka Naga, dinara kita kung nasain kita ngunyan. Nagtukaw si Choroco for 3 years, one term. Nagtukaw si Jan Bungat for 9 years. Nagtukaw si Legacion 6 years. Ngunyan, inaani ni Mayor Lene Robredo si mga giniribo kaning mga previous administration. Ngunyan, highly urbanized. Ngunyan, kita pinirmana ni Marcos si application ta bilang highly urbanized city. Magayono na titulo, ipighihilira na kita sa mga mauswago na syudad. Daita na po ibali duman sa NCR. Digdi na lang kita sa Luzon. Katampad na po, kahilirata na po ang Lucena City. Kahilirata na po ang Puerto Princesa. Kahilirata na po ang Angeles City sa Pampanga. Olongapo City duman sa Subic. Baguio City duman sa Region 1. So ini ang mga kahilirata ngunyan. And ano ba sina-enjoy kan mga ordinaryong mga naka-star sa mga highly urbanized city? So, well, medyo halo-halo pa ini. Ang kaipuan digdi, kang syudad, kang liderato ni Mayor Lene Robredo, ipaintindi pa dikit-dikit. Kaipuan, magkaigwa po ning massive information, dissemination. Magburu barangay, sabihan, kaulayon, si mga taho, magkaigwa po ning campaign na ini po ang abintahe pagkita highly urbanized, iniman ang disbintahe pagkita po highly urbanized. Tanganing maintindihan kan mga Taganaga, lalong-lalo na kan mga ordinaryong Taganaga, ano ba ang mapapala mi? Marahay ba ang buhay mi? Madagdag ba ang income mi? Mapapaiskwela mi ba ang samuyang mga aki? Dawa kami tiriyos? May kakakanon ba kami? Pagpamahaw, pagpangunto, pagpamanggi. Dai na ba kami magpapara dulag sa mga paradakop pag kami po nagtinda diyan sa sentro? Ano ang mangyayari sa Naga? So ini po, kay puwanta po ining ipaliwanag. And I hope mag-launch ning massive campaign information ang lokal na gobyerno ka Naga. Tamagayunon po ang titulo, Highly Urbanized City. Ano ba? Ang titulo bang ini, mga ngahulugan na kitang mga ordinaryong mga Taganaga, magiging highly urbanized people naman?
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guam.

0: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ang sa indo pong mantabianan, Asintado Barreta, alas 7. Petsa 29 po ka na Mayo, aldaw na Biyernes. Mag-iribanan po kita sa pinakang mainit na mga Barreta kan aldaw. Sa headlines kan mga Barreta. Asintado, Asintado Headlines. Abogada Reynaline Praperosa, Miss former Miss Bicolanja, pinagkoronahan na bilang Miss Kaugma Kasumanggi. Alagad, host na si Josa Joy Barcoma, nagtitrending mo niyan sa social media. Kung taano, Aramon. Asintado, Asintado Headlines. Dosing mga opisyales kan sanggunyan panlalawigan kan Katanduanes, sinuruspinder kang ombudsman. Asintado, Asintado. Duwang persona sa Kamarinisur dakop sa pagsasaray ning illegal na droga. Asintado, Asintado Headlines. Sa sports, Marestela Toricambo, ang number one seed sa 12 under sa tennis. Nagpakitang gilas na naman sa kawat na tennis pagkatapos na makuha kani ang gold medal sa kalaban niyang taga NCR sa secondary lawn na tennis sa palarong pambansa sa Agusan. Naga asin man iriga, parehong nag-congratulate sa tinistang si Toricambo. Asintado, Asintado. Bicol Region, nasa ikapitong pwesto sa nagpapadagos na palarong pambansa. Asintado, Asintado. Yan po ang headlines kan sa tuya mga nagbabagang mga Barreta. Dara po yan sa tuya kang S&J Hardware Plus. Sa mga mabarakal po ni mga furnitures, mattress, storage, and office equipment, gabos po ini nasa second floor kang S&J Hardware. May mga nakasale po digdi, kaya kung gusto na po nindong mag-level up kan sa tuya pong mga furnitures, mga mattress, storage, and office equipment, available po yan sa S&J Hardware Plus. Nasa second floor, maka mong problema, tamay elevator po sinda. Sa mga PWD senior citizen na gusto pong maghiling, try na po nindo sa S&J Hardware Plus. Air condition, may wason po ang side ng parking space, may mga staff na ready pong mag-assist sa saindo. Halat na kamo ni Popstar Sophia Poon, dyan po sa Tumangan Can Shell Station, Concepcion, Pequeña, harini sa May Holy Rosary Major Seminary. And daraman po ini sa tuya kang Atlantic Bakery, nagsiselebrate kan sa ika-60 years na anniversary. Sa kada pagbakal po ni Tinapay, worth 60 pesos, automatic igwaka na po ning raffle ticket and may chance ka na manggana ning brand nyong motorsiklo asiman brand nyong mga gadget. Asintado, Asintado, Barreta, alas 7. And enot na arangkada kan sa tuya mga Barreta, dara po sa tuya kan Best Cafe Day every day with Best Cafe. Mga tugang, kinurunahan ang abogadang si Reynaline Praperosa, dating Miss Bicolanja. Sa 18 mga nagbaling mga candidate o mga magagayon na mga kababaihan sa Miss Kaugma Philippines 2026, pinagkurunahan si Attorney Reynaline Praperosa kang Naga City bilang Miss Kaugma Philippines 2026, as in iyo ang pinakang-enot na nanggana sa na-upgrade ng Miss Kaugma Philippines na pinag-ibo po dyan sa Camsur Uptown sa Kadlan na Pili Kamarinisur. Sa 18 nga mga kandidata, siya ang nag-emerge na ganador. Pinagkoronahan man na Miss Kamarinisur 2026 si Christine Margaret Gonzalez Odonyo, mantang si Lizelle Eniego ang naging Miss Kaugma Tourism 2026 na kuaman ni Mickey Angela Barcela ang first runner-up, asin man si Iya Buber ang naging second runner-up. Mga tugang, trending ang duwang question sa mga finalist na kandidata sa Miss Kaugma Kasubanggi sa social media ngunyan na aga. Enterong pinag-uurulayan ang naging question sa sarong kandidata sa Miss Bicolandia na kunsain dinagdagan pa kang sa iyang comment kang host na si Josa Joy Barcoma, Miss Philippines Earth. Sa hapot kay Nikki Angela Barcela, manunungod sa korupsyon. Sa nangyayari ngunyan sa Pilipinas, asin ki Iya Lester Bober na may koneksyon man giraray sa mga korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Uya po si mga naging trending ngunyan o sinagtitrending ngunyan sa social media na party kan Miss Kaugma mantang yaon ang yaon si Gobernador El Rey Villafuerte Jr.
1: I thought it's gonna be an internal conversation.
2: Pag may usapan kami, sorry na hindi nyo naririnig. So, kaya mo to. Huwag ka masyadong kabahan. It's normal.
3: Okay, candidate number three. Question goes like this. Corruption remains deeply entrenched in Philippine politics. Okay, everybody. Silence, please. Again, corruption remains deeply entrenched in Philippine politics. And many Filipinos have grown so cynical that they no longer expect honesty from their leaders. In your honest opinion, what is the most powerful tool ordinary Filipinos like us have to fight against corruption? Again, corruption remains deeply entrenched in Philippine politics. And many Filipinos have grown so cynical that they no longer expect honesty from their leaders. In your honest opinion, what is the most powerful tool ordinary Filipinos have to fight against corruption?
1: Corruption is not just an abuse of power. It is a theft to the better future of the Filipino people. And that's why this, I hope that this will be an eye-opener for every one of us to choose for the right leader that adheres to the needs of its people, a lawmaker that can create a system of equity that works not just for the rich, but also for the poor. And we can vote for a public servant that thinks that this job is not difficult, but carries this one out with utmost importance. Thank you and good evening.
3: That's right.
4: Yes.
3: Thank
4: Maraming
3: you so much.
4: Salamat for that. And let me just reiterate that. Tama, pumili po tayo ng tamang leader para sa ating bayan. And we should not expect honesty from our leaders. We should demand it. At ang nakalagay sa ating constitution are minimal requirements, not maximum. So make sure that you choose your leaders right. Make sure that they are always held accountable and make sure that they lead with integrity. Iboto ang gumagamit ng pondo ng bayan sa tamang paraan.
3: Yes! Amen, Jusa. That's right.
0: Mantang sarupang kandidata ang nahapot man, manunungod man po sa nangyayari manggiraray sa Pilipinas, ang korupsyon, uya man si hapot sa saiya, kang host.
3: Thank you so much for that answer, candidate number 12.

Ang pananahimik daw ay pagkukonsente sa mga kurakot. Tama ba, Diyosa? Ha? Ano ang pag-pronounce? Diyosa. Ah, Diyosa. Okay. Pinkorek po ako ni Miss Kanaman Angelica Salcedo. Diyosa. Yan. Diyosa. Bakong Diyosa. Diyosa. Okay. I stand corrected. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta, dosing opisyales kan sangguni ang panlalawigan kan katanduanes, ang sinurospinder kang ombudsman. Nagpalawas ning preventive suspension order ang Office of the Ombudsman laban sa dosing opisyal kan sangguni ang panlalawigan kan katanduanes ini sa kasong administratibong isinampa ni Governor Patrick Alain Azanza. Suspindido na mayo ning sweldo sa laog ning anum na bulan sina Vice Governor Robert Fernandez. 11 iba pang mga miyembro kan sangguni ang panlalawigan mantang day kabali sa pinagsuspender ang duwang board member na sinda Cyril Albaniel asin man na Fred Benedict Gianan. Sigun sa ombudsman, matinir ang suspensyon mantang pinag-iimbestigran ang reklamo na pinagsampakan na gobernador laban sa mga ini. Ang mga reklamong grave misconduct, grave abuse of authority, conduct prejudicial to the service, ini kasumpay kang isyu sa paggamit kang pundo pag-override sa bito kan gobernador asin iba pang desisyon kan sangguni ang panlalawigan na naakapekto sa mga proyekto asin serbisyo kan na probinsya. Tinandun kan ombudsman na may bastanting basihan para ipasunod ang preventive suspension tanganing day maapektaran ang imbestigasyon sa reklamo kan gobernador.

duwa na naman na persona sa Camarinesur ang nadakob sa pagsasaray ning illegal na droga. Nasa custody ko niyan kan Philippine National Police ang duwang persona matapos sining madakob sa magkasuway na operasyon kontra illegal na droga. 3:13 ning magahon sa Zona 1, Barangay Laganak, Balatan, kanserbihan ning search warrant ang harong kan suspect na si alias Lasao, 23 anyos, residente sa lugar. Durante kan operasyon, na-confiscate kan mga polis sa harong kan suspect ang anum na transparent plastic sachet na may laog ng pinagtutubirin shabu na nagkakandidad 10,200 pesos. Mientras tanto, sinundan iyan 5:40 ning pag-aaga, kasudma sa Zone 6, Barangay Santa Maria Presentacion, kanserbihan ning search warrant kan mga polis ang harong kan suspect na si alias Wah, 32 anyos, residente sa lugar. Durante sa operasyon kan mga polis na confiscate digdi ang duwang transparent plastic sachet na may laog ning pinagtutubunin siya buo kantidad 34,000 pesos. Sa kunya ng mga suspect, sasaangatan na ning kaso sa pagbalgar kang RA-9165. Nagtitrending man ngunyan sa social media ang pagkadismaya kang mga dayuhan na nag-swimming sa Sarong Resort duman sa Banuan kan si Ruma. Matapos na ang mga ini maging biktima kan panghabon, asin man na panglalaslas kan sa indang pigturugan na tent sa Sarong Resort duman sa Banuan kan si Ruma. Napag-araman alas 2:38 ni magahon. Sigun sa pahayag kan mga ini sa mga pulis, nakuha sa inda ang subot mga importanteng bagay kabali po ang iPhone. Turog sinda mga alas 2:30 kang mangyari ang insidente. Pinagbabatikos man ang kagsadiri kang nasabit ng resort ni Nuli Tamayo man lamang daang ginibong effort ini na matabangan. Solamente ang sinabi sa indakan na management, iyo na magpa-blatter na lang sa pulis. Ang sinasabing resort, iyo ang Coco Che Resort na dahil pa man nagpapaluwas ning opisyal na kasimbagan sa reklamo kang

0: nagswimming sa Sarong Resort sa Siruma. An mga baretang sendong nga naantabayanan mga tugang darapo yan sa tuya kan Best Cafe Day every day with Best Cafe. Best Cafe mga tugang sarupo ining sugar-free herbal coffee na gibo sa mga medicinal plant araw kang malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, stevia, asin ini po clinically proven na nagtatabang tangani pong i-manage ang kondisyon kang sa tuyang mga hawak lalong-lalo na si mga may hypertension, diabetes, cancer, liver, asiman, kidney problem, heart disease, high cholesterol, asin dakol pang iba. Tandaan po nindo mga tugang iguain nining agaricus mushroom na nagsusuport sa cancer prevention asin mayaman po sa nutrients. Aprobado po ini kang FDA and awarded Best Organic Herbal Coffee kan taon 2019 Golden Globe Awardee. Kaya kung makakape kita, rekomendado po ang Best Cafe, mga tugang. Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Alas 7:33. An oras na yan, mga tugang, dara po sa tuya, Canaper Pharmacy. Tanganing mamonitor na po ang sa tuyang blood sugar, pimikitang may daraning glucometer. Available po yan sa Canaper Pharmacy. May libre na po yan na 25 pieces testing strips and 25 pieces lancet sa kada pagbakal po kani mga tugang. Available man senda ang manibaybang klaseng mga branded asiman, mga generics na mga bulong. Tandaan po nindo mga tugang, Canaper Pharmacy. Tulo po ang mga branches ninda sa Naga City. Diyan po sa tubangan kan bagong entrance sa ka-exegate kan BMC. Sa tubangan po kan Super Metro Gisano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa tubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diri yan, asin pinamalaman po ni Dr. Ryan Bastariche. At yan, iba pang mga bareta.
1: Radyo Gwa.

0: Oo, may bago!
1: Anong bago?
0: Bago ang Best Cafe!
2: Introducing
0: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up?
0: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: 18 pesos lang per sachet.
4: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
5: Kaka-art, kaka-art.
6: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
5: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
6: Tiwala sa 4 superfoods?
5: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
7: Mahalagang paalala. Ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
9: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
10: Oras ko nyan, alas 7.40 ng pag-aaga. Ana oras sa po mga tugang dara po yan sa Tuya Country and Bakery. Tandaan po nindo mga tugang, ang Tree and Bakery ito po ang nagigibukan managom, masiram pero baratong toasted siupaw as in man steam siupaw. Kaya si mga mahilig po sa siupaw, mahilig sa toasted and steam siupaw, maratong tinapay, hindi na po kita sa Tree and Bakery. Lakop na po ang Tree and Bakery sa Arimara Party kang Naga, sa Camarines Sur, asiman sa Bicol Region, maging sa Metro Manila, asin iba pang lugar sa Pilipinas. Ang sugok na binibenta po nila, dakulon silang sugok, asin ang karahayan po, perming fresh, ang sendang mga trade na sugok na mababakal po nindo sa Arimara Branch kang Tree and Bakery. Gawa po ang bagong brands kan Train Bakery sa Naga, dyan po sa mayatabangan kan Uni Oil, along Roas Avenue, Concepcion Pequeña, Naga City, asin man may Train Bakery, dyan po sa may Mabulo, sa may Haranilan po mga tugang, sa may Mabulo Elementary School. Ang masunod na mga barata, dara po yan sa Tuya kan Bicol Petroleum, authorized reseller kan Shell Fuels sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petrolyo mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro na maaasahan, ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. 28 po ang Bicol Petroleum sa bilog na Bicol Region na makuka po sa Camarines Sur, Albay, asin Sorsogon. Naraman po ini sa tuya kan Bicol Smart Save Solar, the solar that you can trust. Si mga nalalanitan sa grabing bayadan sa kuryente, tanag para dagdag po ang satuyang consumption, ha? Siyempre mainit, gusto ta naka-electric fan, gusto ta naka-aircon. Arog ko, nagdagdag po ang sakuyang kilowatt hour consumption. Nagdagdag po ang sakuyang konsumo ta siyempre, permi kitang naka-electric fan, permi kitang naka-aircon, madagdag ang satuya pong bayadan. Nagdagdag pa po ning piso ang rate kan kuryente kan mga power supplier. Kaya magpagabit na kita ning solar, smart save solar. Arong niyan may El Nino, nako, mas lalong mainit. Smart Save Solar, the solar that you can trust. Gamiton ta po ang init kan saldang tanganing paliputon ang sa tuyang mga opisina, asin ang sa tuyang mga kwarto. Mag Bicol Smart Save Solar na kita. Tandaan po nindo, sinda po accredited kan Department of Energy o DOE. Pwede po kamong mag-contact ki Engineer Harry King Abinido sa saya pong cellphone number 0997-688-4865. ang durability saka ang lifespan kan sa tuya pong mga solar, ini ang ginagarantiyahan po kan Bicol Smart Save Solar. Para maaraman nindo ang iba pang mga detalye, gusto nindong mahiling mabiyo ang mga pinagbebenta nindang mga solar, magdyan po sa Zone 1, Caruruyan, Pili, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya mga nagbabagang mga breta, isasabay na sana sa barangay election ang plebisito para sa pagtugot kan mga tao o paghapot sa mga tao kang Naga kung gusto nilang maging highly urbanized city ang Naga. Ini ang naging pahayag ni Mayor Lenin Robredo, tanganid ang makatipid na ang gobyerno. Mapang opisyal na pahayag kani ang election officer kan Naga na si Attorney Mico Julia. Alagad sa entrevista kan media kay Julia, sinabi kani na aware na sinda kan na Barreta manunungod sa posibleng paggibuning plebisito sa Naga City tanganing haputon ang mga taga-Naga kon pabor ba sinda na maging highly urbanized city na ang syudad. Manunungod sa suwestyon ni Mayor Lenny Robredo na isabay na sana ini sa barangay election, maayo pa pong official statement na pinapalawas ang COMELEC Naga. Kung posible ba ini na isabay na lang sa barangay election ang plebisito sa highly urbanized city.

0: Sa iba pang detalyes kan mga bareta, dainamit kang partido area ang target na 540 mga beneficiary na sa erarong kutaan na po mga tugang sa free surgical mission na pinagibo kan pamilyang Puente Bella dyan po sa partido area. Kinumpirma ni Mayor Joby Puente Bella kan sangay na dainamit si numerong 540 mga beneficiary. Pero daidigdi nagpupundo ang sa indang grupo tanganing magkaigwapa ning sarupang kapdan kang free surgical mission. Tanganing si igwaning mga may bukol, may mga cyst o mga hernia, matabangan sa paagi kan sa indang free medical mission. Matatandaan na mismo si Congressman Arnie Puente Bella sa tabang kan mga volunteers na mga doctors. Hali po sa Bicol Medical Center, FEU, asin iba pa, nagkonduser po ning free surgical and medical mission sa Banuan Kansangay, asin man sa Tigaon Infirmary Hospital, asin man sa Sangay Infirmary Hospital. Oya po ang naging pahayag ni Mayor Joby Puente Bella sa iya pong Facebook page.
1: Recap lang po sa surgical mission, nag-target po sana kita ning kung kaya na makaabot ning sanggatos, pero alam ko medyo alanganon, naka-80 ang realistic na target. Ang total lang po na naoperahan sa major operation, nasa 55 lang po ang bad news digdita. Sa tulutang anesthesia machine, duwa lang po sa functional. Maraysa na nga ni po, nakahabol sa anesthesia machine pa kang DRGH, kang kabusaw. So pasalamat ko man kay Dr. Echano, dahil digdi, nakaabot pa man yung 55, at least po ano, so total na naasikaso kang major surgery. Sa minor surgeries, nag-abot po ning 296 in total po, labi pong 350 ang naoperahan katong sa tuyang surgical mission na ginibo. Of course, sa tabang kang dakol-dakol na nag-volunteer and sa panginginot pang kang sa tuyang congressional team. So sa gabos na nagtarabang, lalo na sa mga alkalde, kang gabos na LGU, salamat pong maray sa mga doktor to sa FEU na sa kuyang nakachismisan, nagkakaraulay sa mga BMC doctors ta, sa mga nurses, mga medtech, lalo na po sa infirmary Sangay and sa Tigaon Primary Hospital. Salamat na maray sa tabang. Dakulon po ang natabangan.
0: Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, gigibo na po sa July 7, alas 2 ng paghahapon, ang distribution kang wheelchair sa paagi po kan Batalya Cares Foundation na pigmukna ni Dr. Carlo Batalya, dating board member kan probinsya kan Camarines Sur. Sa pakikipagtabangan po kang asintado sa radyo, asiman kang RJFM, asin man po kang Robinson's Naga. Pinag-schedule na po sa June 7, alas 2 ng pagkahapon, aldaw na Domingo, ang pag-distribuir kang first batch kan matatawan po ning libreng wheelchair. Kaya si mga nagpalista po na para sa wheelchair distribution kan Batalya Cares Philippines, mga tugang June 7 na po ang distribution kani alas 2 ng pagkahapon dyan sa Robinson's Naga. Si mga first batch kan mga beneficiaries, paki-check na lang po, paki-hiling na lang nindo sa Moyang page ang listahan kan mga makakakuha kang wheelchair. Si Deva po nakabali dyan sa first batch, guwapo kita ning second batch, maghalat-halat na sana. Sabi po yan ni dating board member Dr. Carlo Batalya, ang kagpundar kan Batalya Cares Philippines. Ang mga baratang sendong na antabayanan, mga tugang, darapoyan sa tuya kan Lotus Blue Hotel, ang pinakang enot na hotel sa Naga na yaon po sa Laoggang Mall. Kung kamo po may mga bisita sa Naga, darahanan nindo sa Lotus Blue Hotel. Lotus Blue Hotel, nasa Laog po kang Yesiano Mall, Rojas Avenue, Barangay Triangulo, Naga City. Naraman po ini sa tuya mga tugang kan 3JX Solutions. Kung naghahanap po kita ng mga appliances, sponsor refrigerator,